0: Ipaluka pa ni Pinoy boxer Yomar Marshall sa ikatulong round ang iyang kontra nga si Omar Huerta sa sangka nga gipahigayon ito sa San Diego, California. Taliwa sa kadaoga ni Marshall, nakahukom ang iyang kampo kauban ang pamunuan sa Association of Boxing Alliances of the Philippines nga dili na mopadayon sa Asian Games dito sa Japan kini aron makapahuway og tarong si Yomar Marshall. Sa dugang balita sa paugna sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Sa latas sa basketball sa The Governor's Cup Season 4, daog ang LGU Pilar o LGU Serampolyones sa Game 1 sa Best of 3 Southeast Division Finals batok sa LGU Valencia sa 17 Under Division o LGU Ginulman sa 20 Under Division. Nagipigayon sa Pilar Gymnasium sa lungsod sa Pilar kagabi. Si John Albert Urapa maoy nangulo sa Pilar Dreamers pinagi sa pagpupuukin si puntos, puka rebounds, duha ka assist o duha ka steal aron makauna sa serye 1-0 batok sa LG Valencia 62-78. Samtang ang twin brothers sa Serampolyones na sila si James o si Jade Castro nagpabuhagay og 23 puntos og 21 puntos matag usa aron pukanon ang LG Gindulman 74-67. Ang mananaog ning maong sangka mao'y muharong sa LGU Inabanga para sa Eastern Conference Finals sa 20 Under Division. Samtang ang mananaog sa LGU Pilar o LGU Valencia mao'y makigsangka sa mananaog sa LGU Ubay batok sa LGU Carmen para sa 17 Under Division Eastern Conference Finals. Samtang sa laing bahin ang duwa karong gabi nga ang mag-inkwentro ang LGU Ubay batok sa LGU Carmen para sa Northeast Division Finals Game 1 para sa 17 Under Division na tupahigayon sa Carmen Gymnasium sa lungsod sa Carmen din sugdan kini sa alas 7:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, dili tinuod ang taho. Namatod pa nagbuwag na sila si Zora Mires o Dominic Roque. Ipamatudan kini ni Dominic Roque, pinaagi sa pagbadak gihapon niya o mga mensahe nga to kang Zora Mires. Padayong giunungan ni Dominic si Zora Mires kinsa nagbangutan sa kamatayon sa iyang inahan. Aduna tay mga masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang gabanay og mga higala sa kamatayon ni Anastasia Tia Nancy Sarmiento, kinsa namatay niadtong Septyembre 21 sa panginaron nga 100 years old. Ang haya ana karon sa Puneraria Gomez. Ang lubong ipahigayon karon Septyembre 26 adlaw Sabado human sa Misa Rikim sa alas 2 sa hapon diha sa simbahan sa Talokto. Og gihatod kini sa Victoria Memorial Park. Ang nagpasibya mao si Cel Remulador. Laing pahibaw, gipahibaw ang tanang higala o gabanay o mga kauban sa trabaho sa kamatayon ni Julius Kevin Go Montoya. Ang iyang haya ang nakaroon sa ilang Pinoyanan diya sa San Jose, Jose Go Street, Barangay Dampas, siyudad sa Tagbilaran, dool ni sa Barangay Hall. Ang lubong, karong Lunes, Septyembre 28, man sa Misa Rikim sa simbahan sa Dampas o ilubong diya sa Dampas Cemetery. Ang nagpasibya mao si Kagawad Jerry Cahes.
2: Bugti sa peso itandis dolyar mga salapi sa kalibutan Marudua.
0: Ang US dollar 62 pesos o 67 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 83 pesos o 94 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 98 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 83 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 11 centavos. Australian dollar 44 pesos og 60 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 68 centavos. UAE dirham 17 pesos og 6 centavos. Euro 71 pesos og 95 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Good year service. Thank you. First stop in first class tire service. Dalhin Financial Printing Avenue na kapayang sa Tagbilaran. Paging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, ng mga pulog kalam.
0: Ang matang kalampusan, nag-agigayod sa saktong sakripisyo o kakugi.
2: Mungkanto ang nagbagang balita. Karamuntagay niyo na bati pag-unadin sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanong DYRD. Usang ano sabi ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulog. Atong attack and duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
0: O kinisigli Orgolyo, ang friend mo forever.
2: Kaming labasog kompletong balita din is DYRD. Ayong buntay.
3: DYRD Gisaligan.
2: 6 minutos pasado alas 8.
4: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
4: para sa Seth Manalo.
3: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas!
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugat roll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhan, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Pagkada ta mga igsoon sa tong isgutanan karong buntaga sa panahon na sa kalamidad sa makaroon na ngamigo ang El Nino, dili gyud mawala og malikayan ang grabing kabalaka sa atong mga kitawhan, labi na ka ang mga kanunon kada adlaw. What is your favorite food? Rice. Ang bugas mga kaigsoonan mo nang gikabalakaan karon sa atong mga kitawhan kun naa pa ba ni nang liki ang mga kabasakan, pero makaani pa kuno ang musunod nga mga bulan. Pero ang huwaw nga atong masinati mga kaigsoonan mo lang tud pa kini sa sunod tuig sa tunga-tunga nga bayan sa 2027 na kalayo pa mga kaigsoonan ang atoang mga pag-antos hangtod unya pa sa sunod tuig ang El Nino. Kumusta kaha mga sano? Ang ato ang supply sa bugas karon. Ang ato ang mga rice farmers nga maoy nagpakaon kanatong tanan mga kaigsuunan, sila labag yun ang unang maigo nining maong huwaw karon. Og wala ang atong mga mag-uuma sa bugas, magkutoy ang atong tiyan. Unsa pud kaha mga kaigsuunan ang makahupay nila nining gingog baratong palit sa palay. Isgutan nato ni mga kaigsuunan na ang palay, ang bugas, mga igsoon niining panahon karon na sa ato ang El Nino, mga kaigsoon. Balikan na ito mga igsoon o pagkikinabi ang National Food Authority kon NFA. Ato na ning nahinabi sa naing simana, mga kaigsoonan, ato ning isgutan karon balik mga higala. Kamusta na ang ato ang pagkaon karon din sa lalawigan sa bowl in so far as NFA is concerned. Uba na ito karong buntaga, ang tigpamaba mga igsoon sa NFA Bohol, si Joel Lim. Sir Joel, may buntag, welcome sa itong program. Inyong alagad, Bong Bulye, sir po, may buntag.
1: Yes, Sir Bong Bulye, sir, may buntag. Usa tala mga listeners and viewers ng itong programa, inyong alagad sa DYRG. May buntag na itong tala.
0: Salamat kayo, Sir Joel, ngani at karong buntaga, no? Aron mag-isgutan ni ining pagkaon, kay mauna karon ang itong tutukan na aron mahupay-hupay baka ang kabalaka sa atong mga katawan ining epekto sa grabe kayo nga El Nino. NFA, yes, kamusta? Unsay gihimo? Yes, unsay gihimo karon sa ato ang NFA, pagpangandam ni ining posibleng maot nga epekto ang impact sa El Nino, Joel.
1: Well, in behalf sa National Food Authority, duhal yun ang atong main nga mandato. First, sa buffer stocking na to, wherein kapulot na ay igong sa nga inventaryo sa bugas dili sa ato probinsya sa Bohol. O ikaduha ang atong palay procurement program wherein na malita direkta sa atong mga farmers yung mga humay tipasik sila ang mga abot dili sa probinsya sa Bohol.
0: Let's talk about your buffer stocking program. Kamusta as we speak? Pila ka sakong bugas nang naakaroon sa bodega na to o anus akutob na mahurot, Sir Joel?
1: Well, so to speak, pagkakaroon, sir, no, ang atong inventory sa itong bugas is naa sa 13,000 bags, while ang atong palay is naa sa 7,600 bags. Of course, kayo siya kanadlaw, naggamay siya because we are continually serving the rice requirements of the provincial government of Bohol, wherein kanadlaw, nag-withdraw sila sa ilang bugas na 24,000 bags na requirement para sa P20 program dito sa lalawigan sa Bohol.
0: 13,000 bags o nagpadayo ni nga siging gikuhaan, Sir Joel?
1: Yes, everyday gikuhaan siya, sir. So everyday magkaminos sa lang itong inventaryo sa itong bugas.
0: If everyday dunay extraction of rice gikan sa NFA bodega, pila man po ang unsa man po ang frequency sa musod gikan sa national NFA supply?
1: Kaning 13,000 bags na naan na itong nabiling inventory pagkakaroon, kuwang mo po rin siya to fully serve the 24,000 bags na rice requirement. But once hapit-hapit na siya ma-depleted, ang amon lang yung alternative ani is to request sa ato ang source regions na mapadala ta og bag-ong shipment din sa probinsya sa Bohol to augment the buffer stock na din sa probinsya, sir.
0: Asa man nagagikan ng ato ang bugas nga naadiha sa NFA karon, pila man ka thousand of bags
1: ang
0: every
1: ato, ang ato determine na source regions is region 4 kay sa Occidental Mindoro, and we also have region 6 sa Iloilo, and nasa tay sometimes makaugment sa region 10 kaning sa Cagayan de Oro.
0: Okay, so far kamusta man ang maong mga region, nagsige pa ba og hatag nato?
1: For now, ang kanang siya mga source regions na serve sa mga rice requirements sa ubang mga regyon na nakinahalan ng bugas. But then, kami sa NFA Bohol, magpa-proactive lang po may magpa-heads up ni daan na magkinahalan kita o rice shipment sa Bohol. So, at least, kung ma-heads up na to sila, we can schedule our rice shipment in the coming months.
0: Okay. Normally, Joel, pila ka sako in one year ang ma-dispose na to o ma-stack na to diha sa itong bodega?
1: Well, as compared to the panahon na katong diha pata importation o gaserve pata sa mga requirements sa mga kamerkaduhan na to, daghan din siya. We serve at least 2,000 to 3,000 bags a day. But since the implementation of the rice tarification na wherein ang among mandato is buffer stocking na lang, maagad na lang dito kung sa mga rice requirements from the LGUs and the DSWD. So, na-limited ang atong function sa atong distribution program sa National Food Authority as compared sa panahon na dapat na importation.
0: So, during the time of importation, 2,000 to 3,000 bags, yes, a day ang ato ang
1: ma-release. Because we are serving all the rice outlets sa mga markets sa tanang lungsod sa Bohol.
0: Karon, pila pero naman karon?
1: Para karon, more or less since naamatay P20 ang rice program, so in a month, makaserve ng tao mga 1,000 kapin siguro a month.
0: Sa una, 2,000 to 3,000 a day.
1: A day.
0: Karon, 1,000 a month.
1: 1,000 to 2,000 a month, depende sa requirements.
0: Okay, to 2,000 a month. Agencies. Tungod, yeah, kay no more rice importation ta karon.
1: Wala tayong rice importation and wala lang sa tayong direct market intervention, karon, sir.
0: No more direct market, meaning wala na mo mamaligya.
1: Yes, wala na, sir. Wala na.
0: Okay, tungod tingali kay jamu na mo'y direct market, mauna nga minus na pod ang inyuhang silbing pag-dispose o bugas.
1: Yes, yes. Kaya ang nakapan ako yun sa ito ang requirements is katong pag-serve sa ito ang mga market outlets atong panahon sa importation.
0: Comparing the two schemes of service, the NFA before and the NFA now, sa may tanaw, sa may nindot ato?
1: Well, mas maayon itong panahon katong sa una na importation because directly ang tanang mga consumers maka-access din sa NFA rice through the market outlets. Pagkakaroon bang God, limited lang atong programa sa NFA wherein ang KANIP 20 program na siya yung mga targeted beneficiaries lang, especially the vulnerable sector. So, dili siya tanan maka-avail.
0: Sa una, dato o pobre, pwede mo palit o NFA,
1: yes,
0: rice.
1: Pwede. Pupili lang sa mga kamerkaduhan. Karon, na ito yung mga targeted vulnerable sectors ang pwede maka-avail sa NFA rice, pinaagi ng P20 rice program.
0: Targeted vulnerable sector. Kamusta man ang maong target ng vulnerable sector? Na-serve ba yun sila sa ilahang gusto?
1: Yes, definitely, sir. Karon, every day, nag-selling, mag-iapon may P20 rice day sa mong bodega sa National Food Authority sa Mansasa. Then, nasa tayo ba LGUs na mag-request o kadiwa outlets during their fiesta celebrations. And most especially, kay provincial government, nag-implement pagkakaroon silang 24,000 bags na P20 rice program. So definitely nakatabang siya sa ito mga vulnerable sectors, sir, nga makapag-og. Barato mga bugas sa 20 pesos per kilo.
0: Okay, sa unang panahon nga doon na pa importation diin tanan makapalit, ang vulnerable sector at that time, wala ba ma-deprive?
1: Wala po, sir. Wala po. Because open to all man siya, sir.
0: So nakapalit.
1: First serve na po siya ng basis.
0: Nakapalit rapon sila?
1: Yes, definitely. Makapalit. Because naalaman siya available sa tanang mga market outlets na ito, province-wide.
0: Mm-hmm. Okay. So okay, balik ta. Nini nga tong supply karon, no? Kabahin ni aning El Nino. That is the normal, no? I was asking about normal inun activity ninyo sa NFA. So naa mo 1,000 to 2,000 a month karon nga i-dispose sa una 2,000 to 3,000. Wa na lang ta ana kay jamo naman tay importation.
1: Yes, yes.
0: Ang aho na laman kay dili man normal ang sitwasyon nato karon tungod aning El Nino. Kaning 1,000, yes, to 2,000 na unsa may inyong program ni ini?
1: For now, ang among programa, sir, is maagad na din sa mga requests sa mga local government units should the event na naay mga declaration of a state of calamity, that would be the time na mga LGUs pwede makapalit sa mga sa bugas din sa National Food Authority. But then, since again sa akong ka-mention earlier, limited ang mga itong stocks po na karon, so proactively mag-request ng itidaan o reshipment para ma-schedule na tao mapadalhan in the coming months pohon. Para at least, sooner or later, if na-i declaration of a state of calamity to order ng El Nino, makaserve nito sa requirements sa DSWD sa mga LGUs.
0: So pagkakaroon na ang ato ang pagpangandam kabahin sa El Nino, napa sa theoretical framework, mo request pata, so wa pata mo request?
1: Yes, mo request pata, sir, because ang last request na niabot na to karoon na shipment atong last May or June, mas ito nga shipment, moto siya, ang purpose nato is to serve the 24,000 bags na rest requirement sa provincial government of Bohol.
0: Any figure, if the normal disposal nato is 1,000 to 2,000 under normal situation, normal condition nga way El Nino, pila kaha ang angay natong i-dispose kung maigo na yuta by October, murag naaman niya ang peak sa El Nino going to the first quarter of next year. Pila kaha ang idugang nato ana Sir Jewel, ang atong need?
1: Well, definitely we will be seeing siguro if province-wide na affected ni El Nino, we will be seeing at least siguro 3,000 to 5,000 bags na release ana per month.
0: 3,000 to 5,000, no?
1: Yes. Definitely masaka gilat siya.
0: So, mao ni ato ang basihan sa ato ang request?
1: Yes, yes. Mao siya ato parikamutan ang makasecurita sa requirements nato from our South regions.
0: Okay. Sa imong tanaw, mahatag kaha ni sa ato ang national government nga 3,000 pagkakaroon, 1 to 2 ra ang ato ang releasing every month. Gitanaw na to nga 3,000 to 5,000. So additional stock ang gikinahanglan na to. And it's not only Bohol suffering El Nino karong panahon. The rest of the countries nag-suffer sab ni ini. Asa ta mo kuha ani og bugas, Sir Joel?
1: Sir, what I can assure you right now is close coordination lang ni sa Mosorch Regions and with the approval of our central office. Although dili siguro one time nga mahatag ang atong rice shipment, pero at least on a staggered basis, ma-ensure ta nga na mapadalhan kita sa ato ang rice requirement sa probinsya sa Bohol.
0: Okay. So ano sa amang tamo request ani Sir Joel?
1: We are currently requesting right now kay happy to pulling forward ang atong current inventory karon sa nasa Tumbodega karon diri sa Tagbilaran.
0: Nakita ba nato karon ang trend sa need sa mga katawhan nga makaingon ta mo rag naglisod na gyud ta kay daghana ang demand. Kung mag-isigot ta sa demand versus supply nato diha karon, Sir Joel, makita ba nato?
1: Yes, demand wise makita gyud nato nga kinahanglan gyud karon, especially ang presyo sa to commercial rice medyo taas-taas na sad. Okay. As compared to the NFA rice ang gi-offer nato karon 20 pesos, so nakuli siya tabang 20 pesos. Then also, nakita sa nato nga daghan ang nanginahanglan sa tubugas, especially even our rice farmers na sila mismo. There are farmers and at the same time, they will be consumers wherein sila mismo naka-sinati yun sa any effects sa El Nino. Daghan ang wala pa naka-ani pagkakaroon. So we expect na mutaas yun ang demand sa to ang rice consumption din sa provincia, sir.
0: But then again, we still have to request. No? And that request, possibly mahatag, possibly naa, Sir Joel, no?
1: Sir. Let's be hopeful na lang maapdatag shipment, maski una-una lang, para natay ikaserve sa itong mga rice requirements. So, although dili siya one time nga kuan, mapadala.
0: So pagkakaroon, kanang ato ang normal disposal og 1,000 to 2,000 base sa ato ang stocking karon diha sa atong buffer stock nga 13,000 bags. Sa ato pa depleting na nang atong 13,000 karon, wa pay bag-o nang abot nga stock.
1: Yes, depleting siya because nag-serve mata sa P20 sa province. Pero if wala lang yung P20 sa province karon, now tatay enough nga inventory. Pero since we are serving their requirements were in the withdrawal sa sila on a daily basis, so every day ma-expect kita mo-deplete yun ang atong current inventory dito sa itong warehouse.
0: So kung basihan nato ng 13,000 na huwag mo-igo ta sa imong giingon nga peak demand sa mga tao because of El Nino, 3,000 to 5,000, ibutang lang nato 3,000 na ang ato ang figure nga i-dispose a month, i-divide nato na og 3,000, mga upat kabuwan rin na Sir Jewel, yes. Muna tayo bugas.
1: Yes, mura siya nga. Atong panikamutan nga, mapadala kita the soonest time possible. We are in close coordination sa itong mga source regions.
0: Okay. Unsa yung indicator na ito nga kinahanglan a release na yun ta, Joel?
1: Magbase rin sa declaration of a state of calamity, sir. So once na state of calamity, na-declaration,

0: Karon dili makapalit ang LGU bisag wa jamon ang declaration of state of calamity.
1: Di pa, sir. Kaya okay. ang mandate nato sa NDA is only for emergencies and calamities ra with a declaration of state of calamity.
0: Okay.
1: So tanang right distribution na mo karon naka-focus lang siya sa P20 program sa FTI.
0: Okay. Okay, kun mo deklarar ang mga LGUs of state of calamities just the same, ang ato ang buffer is only 13,000 kun ari ta magbase sa peak nga 3 to 5,000 na pila ra nakabuan ang daganan ana Sir Joel.
1: Yes sir.
0: So niining panghitabo karon sa El Nino aron maka-avail ang mga LGUs para baka unsang rasuna ipanghatag bakas mga katawhan tungod kay nagkalisod na kay way pagkaon. Declaration of state is calamity is the key.
1: Yes. Para mercy support nila para maka-request sila for purchase sa LP rights. So, para sila ang mga rights distribution program sila matag-tag sa mga lungsod. Mercy to kinalanon ang declaration of state of calamity.
0: Pagkakaroon na pila ang presyo ang buying sa selling price ngadto sa mga katawhan ang ato ang NFE rice.
1: NFE rice is again 20 pesos siya pinaagi sa P20 rice program. Other programs nga makinalang selling wala taanak sir. So P20 ragyan ang naanato nga pwede makapalit ang mga vulnerable sectors.
0: So 20 pesos per kilo for vulnerable sector chosen, yes. By screened by kinsa may nag-screened, yes. And chose aning kuan vulnerable sector.
1: Ang LGU sir, ang sila mismo ang nagpili kung kinsa beneficiaries.
0: Dili ka ni sila ang mga ang 4 piece.
1: Most probably, apil ang 4 piece ana ang mga fishermen na to, mga transport drivers, mga solo parents, mga PWDs.
0: Okay. So pagkakaroon na mo request pa ang NFA for more buffer stock o niya, yes. Ang mga LGUs magandam sa ilahang statement of calamities kay aron na, yes. Maka-avail sila unsa galing. Pagkakaroon na feel lang yun na to nga nagkalisod na ang mga katawhan kay ang demand misaka na for disposal ng inyuhang NFA rice.
1: Yes sir.
0: If na pagkakaroon pila naman yun, 1,000 plus to 2,000, could we have a complete figure ana napita og pila na yun ang ato ang na-dispose Sir Jubel per month
1: pagkakaroon mo to siya sir 1,000 to 2,000 because ang atong sir pagkakaroon sa P20 pa man wala pa man tayong mga emergencies na ma-request from LGUs.
0: So kaning 1,000 to 2,000 normal pa ni siya nga pag-dispose,
1: yes,
0: na to.
1: Yes sir, sa P20 pa siya sa province.
0: Okay, dili na kuwang, di po na sobra.
1: Dili pa po sir. Igo-igo pa sa sir.
0: Igo-igo pa. But kun mo igo na gyud ang El Nino mo strike nagtamantaman, daghan, yes. Ang magkinahanglan og bugas, yes. Daghan ang magbaraton. So dili lang, yes, tingali na. So og mag state of calamity, not only the vulnerable sector maka-avail ng maong NFA rice.
1: Once na ay state of calamity, ang LGUs na mapalit sa buga sa NFA, mula si ilang panghatag as relief goods. Dili na siya intended for selling. Relief goods na siya, sir.
0: Relief goods na. Umagkinaon,
1: yes.
0: Na siya, no?
1: Okay. Yes. Dole-out na siya. Not for selling na siya.
0: Pagkakaroon, ang NFA, nagsige ba pa o palit o palay?
1: Yes, definitely. Kanunay ni nagpalit gihapon sa itong mga palay sa itong mga local rice farmers at 30 pesos per kilo for clean and dry palay.
0: 30 pesos per kilo sa palay.
1: Yes, sir.
0: Medyo
1: taas-taas na siya. It's a good improvement as to the previous years na napako din sa 21 pesos na kada kilo nga palit. So, karon, since last year, we have implemented the price ranger scheme wherein maka-adjust na sa mga prices sa buying price of palay from 21 to 30 pesos. Mm-hmm. For this month, ito buying price na to 30.
0: Kaning gobyerno serbisyo jud ni Joel liman kag ipalitog 30 ibaligyag bay asa mga gamita ana.
1: Ipalit, we buy high and we sell low. So subsidized tara programa sa national government.
0: It defies the logic sa business, Sir Joel.
1: Yes, government is not here to do business but to serve the public.
0: Tinuod liman kag paliton og 30 ja ibaligyag 20.
1: Oh, yes.
0: Just to make true his promise, Joel, ang presidente nga 20 pesos ang palay, ha?
1: Yes. Actually, ang cost ng bugas karon sir is naa sa 32 pesos per kilo. Yeah, ipalit lang na siya sa itong katawahan na 20 pesos, so naay subsidy ang national government. So every kilo ipalit sa itong consumers, fully subsidized na siya.

0: sa national government.
1: Subsidized by the people's taxes, na Sir Joel?
0: Yes, yes, people's taxes.
1: Subsidized by atong foreign borrowings, atong mga inutang nga niabot na 19 trillion.
0: Whatever sources of funds, atong national government dira gipahang ang subsidies, sir.
1: All subsidies nga naangkon sa mga tao, gikan man gina sa buhis, ay, gikan ba din na sa private nga kwartang Marcos, di man, gikan gina na to, no?
0: Buhis so, o mga loans, mga lendings sa national government.
1: The biggest or the big kanang mga taxes, mga taxpayers na to nga magko, somehow subsidizing big brother, yes, small brother, no?
0: Mga social services sa ato mga vulnerable sector.
1: Correct, no? So, angay ta magpasalamat ni ini nga liman ka gipalit og 30 gibelejak 20.
0: Correct, it was necessary.
1: Bawi-bawi po ba? Kay katupong uban na to, kay mga ghost project man.
0: Definitely, kaya siya, sir, is ang atong pag-buy high is to help our farmers. Pag-sell na to is also to help our consumers. So, balancing act lang siya, sir, in both the consumers and the farmer side.
1: Mm-hmm. Okay. So, pagkakaroon, ang atong buhatan sa NFA in relation to the impact of El Nino, naata sa karon sa paghangyo for more buffer stock.
0: Yes, naghangyo ta og additional buffer stock for our source regions, and at the same time, naghangyo sa data to mga farmers na kung pwede, makabaligya sila sa National Food Authority, sila abot para makabuild sa data to palay inventories for buffer stocking na to din sa provincia sa Bohol.
1: Okay.
0: So, fully, sir.
1: Kanang plan B na to, nga hinauta nga ang farmers, isigpugong naman tas pagkaon ani Sir Jubal tungod niya sa impact sa El Nino. So gatan-aw pagkahamo nga naapay farmers nga mobaligya ninyo palay rong panahon na?
0: Mura sa challenge sa mo karon sir, because last year when we implemented the new price scheme, dako na may kalita yan, nakapalit siya niyo 22,000 bags of palay from our farmers directly from them. For this year, sa mo 25,000 bags na target, may pag-ira mo na palit because during the first semester, kaya tayo reported ng mga crop damages sa ato mga farmers. Then for this second semester, we are also anticipating the El Nino effect. So, gamay lang yun ang muna palit. But then, hindi magwana ng paglaom nga naagya ko yung farmer nga muduo sa mga para ibaligya ilang umay din sa toong buhatan sa National Food Authority.
1: So, normally, target versus actual, no? O kung doon natin target nga 25,000 bags of palay,
0: yes,
1: kasagaran na itong mapalit raana, naras 22,000 bags?
0: Last year, ang atong target was 15,000. So, na-exceed ko na ito ang atong target last year kay 15,000. Pero ang actual na napalit na ito was 22,000.
1: So, kanang ato ang target, is that based on the need na to or based on the capacity of the farmers to produce?
0: Based on the, kung ano siya, sir, kanang national na siya nga, it's actually based on the national target, sir. Imahinan lang ang Region 7, particularly Bohol, kung a portion for that target.
1: Mm-hmm. So, karon nga, 22,000 bags, gaduda ta nga basin o dili na maabot ana aning kuana karon tungod aning El Nino?
0: Yes, tungod sa El Nino, sir, and mura na challenge with me, mura kami gihapon, karon na yun nga nakapalya sa itong mga farmers nga mubalya silang umayag sa National Food Authority. And on top of that, kami sad, nakapalya sa mga local government units na makahataw additional premium on top of NFA's buying price. Mura siya ang itawag na itong Apalgo program, wherein makatabang sa niya nga mo-counterpart ng LGU in giving additional incentives on top of NFA's buying price. So, pagkakaroon, nga itong LGU, mabili and tilapi na sa pag-gumawa wherein they committed additional 3 pesos na buying price sa mga farmers. So, ang atong palit nito is nara sa 33 pesos per kilo.
1: Sir Joel, please hold your line. Kaya doon ay importante po kaayong nga tawag okay, atong dawatan nga mo interact na ito karong buntag. Hello, okay, Mr. Caller, may buntag. Hello? Yes? Tapa. Kaya murag lami na ning atong isgutan nagpagkaon rin na si Joel, no? Okay, good morning, Mr. Caller. Hello?
2: May buntag ba?
1: May buntag.
2: O ni Sir sa NFA.
1: Okay, sige, padayon. Unsa imong pangutanan ni Sir Joel?
2: Sir, nakoy bahin nga humay, sir. Unsa mupalit mga mo, sir, pangutana, mupalit ba mo 14 ka sakura?
1: 14 kasako rang palay, Sir Joel, mapalit ba kuno mo? Hello? Taba, nawa si Joel o.
0: Dapat ko sa lang, sir.
1: Okay, mapalit na sa 14 kuno kasako nga palay itong imo, Mr. Caller, palay? Mapalit ba kuno mo?
0: Yes, definitely, mapalit din, sir. Mr. Golden Ridge, gibalibaran, sir.
1: Mr. Caller?
2: Gamay raman, sir. Okay na lagi mo.
1: Gamay ra kuno, 14 ra kasako?
2: Oo.
1: Sir Joel, 14 ra kasako? Nasloon.
0: Loon. Okay na kayo, sir. Doon ra. Ang ako lang i-advise mo, sir, is coordinate with us sa mga opisina sa Buhatas National Health Authority para maskensyon at ang umuang kuan. Pagpamalik sa lumay.
1: Mr. Caller? Mudong lang ka sa NFA, aron ma-schedule lang imuhang tuon ka, kuwaon ang imuhang humay.
2: Oo. Yung signal naman itong accountinan dito nga, wak man nang pitahe sila sa Huawei irrigation man to.
1: Ah, very good. Oh.
2: So, hingin sa bang baan, nanay bahin. Sali na rin.
0: Kuwaan lang akong cell number, sir.
1: Kuha ang cell number ni Sir Joel, kaya tuon ka, no? Pila may palit na to na Sir Joel? Mo, 30 ba? 32? Hello, Sir Joel? Ganina, guys, mo tag 30, no? Per kilo sa palay. Oh, wow. Sir Joel?
0: Yes, sir.
1: Pila man ang atong buying price na 30 ba to?
0: 30, sir. 30.
1: Mr. Kohler, 30 pesos ang palit sa NFA. Okay rin na ni mo?
2: Okay na naka-device kay sa una ang palit dito sa Galingan sa to dito sa Bilar 20 kapin naman.
1: Mahal ang palit sa NFA. Oo. Oh. So, unsa may paagian na Sir Joel, kuhao na ninyo dito sa Luon o sila may muhatod na?
0: Ang paagian mo, sir, is we have to inform us dito sa opisina para ma-schedule na to o classify una, ma-check na to ang quality parameters ng humay and if ever makapasar, kami na mo pick up ana ni outright buyers kung sa apan po ang procurement.
1: Mr. Kohler, gibuwad na ba ng imong humay?
2: Ginuwad na vice, ready for fire na na.
1: Ah, mo ba? Ready for mail na na kay basin o basa-basa kay rumubugat gamay.
2: Ah, dili, gibuwad na daan sa ang kinan dito. Sa, signal naman sa kuhaan na rin imong bahay na rin.
1: 14, dako di kagabasakan dito. Sir Joel, no? Inanin na lang, Mr. Kohler, no? Tagaan kas number ni Sir Joel aron kamo mag-istorya.
0: Yes, yes.
1: Aron makuha ng imong 14 ka,
0: yes.
1: Kabags. O pila ka kilo ng usa kabags, anak, Sir Joel?
0: Standard na to is 50 kilos.
1: 50?
0: Yes.
1: Sa to pa, 1.5 na siya, oh. Oh, so paldo din ni Mr. Kohler, ha? 1.5 times 14, ha? Napos siya yung mga 20 hon. Anyway, salamat kaayo, Mr. Kohler. Onya, mag-istorya lang mo ni Sir Joel, bahin na ng imuhang palay nga iwaligya. Sir Joel, nakakuha na yun ka og seller, no? Sa imuhang pagpangumpan niya nga, nindotunta nga dunay farmers. Okay. Asa man doon ang baga nga supply nga gipalit sa NFA Dennis Bohol?
0: Sa Ubay, sir.
1: Ubay, no?
0: Na dito, sa sagaran, ang mga farmers na to from Ubay, kay accessible mas siya sa bodega sa Ubay.
1: Na po irrigation nila dito, no? Dapat.
0: Yes, yes. Na po sa production supply area.
1: So far, ang Ubay, okay ba? Wa ba'y problema sa ilahang pagbaligya?
0: Murag, so far, okay pa mag-sell sila, sir. Pero, murag, kapabot pa po ni nga na ay mag-inform sa muang ready na sila nga magbaligya sa muang.
1: Okay, napailain nga caller, Sir Joel, no? Sa line 1. Hello, Mr. Caller, may buntag.
3: Yes, may buntag. Good morning, Mitebs.
1: Oh, Patrick, may buntag. Naa si Joel sa NFA. Nakay pangutana. Go
3: yes,
1: ahead.
3: Yes, of course. Okay. Sir Joel.
0: Yes, sir.
3: Is there any possibility that there is a panic buying sa atong udag kong tindahan o diya sa kuan? Doon na ba sa sitwasyon karon? Doon na ba mga incoming panic buying ang napita riya? Kandikan sa atong mga stock karon diha nga medyo kuan na? Na? Importation di na taka-import sa mga lain kuan probinsya. So doon na ba'y gitawag o ka ng panic buying ang lupita diha, Sir Joel?
0: Asa na pika, sir?
3: Example, katong gingon ninyo, based on your information nga pila ka buwan rin tagal ng mga stock ninyo diha sa NAP, doon na ba'y gitawag o ka ng incoming panic buying?
0: Ah, panic buying. In terms of panic buying, sir, siguro wala tayo nakita panic buying because naman tayo dahil inventory sa to private sector. Ang katong mga commercial rice na ito, naman tayo dahil supply. Siguro, ang sa amo ala sa parts sa National Food Authority, ang among stock sa NFA rice, may limited food stocks. Pero as to the commercial aspect, commercial sector, naman tayo dahil inventory, sir. So, there's no need to panic buying.
3: Okay, very good. Yeah. May second question, sir. Kanang sa atong cancer sa kinsa may mohatag anang gitawag ko ng mga palay sa atong pagkatamnan sa atong ngayuta, sir. Example, because I have a share of piece of plant of my wife in Dubai.
0: Unsa to, sir? Asay hatag a
3: kinsa may duna ba gipanghatag ng mga palay? Itanong ba? Kung tanong may, sir, bang ako?
0: Ano? In terms of seed, sir, sa mga seed sa humay, ang Department of Agriculture ang naghatag na, sir, o ang Office of the Provincial Agriculturist.
3: So you're under the banner of the Department of Agriculture, Sir Joel?
0: Come again, sir?
1: Sakop pa mo sa DA?
3: Department of Agriculture? Under ba mo?
0: Yes, under Mr. DA, pero ang kami sa National Food Authority, ang amoral yung kuan, mandato is ang pagpamalit sa humay. Pagpamalit. In terms of seed subsidy, ang DA na ang naghatag, ang provincial government through the OPA, agriculturist.
3: So it should be the Department of Agriculture who will give any kasi seedlings, no? O mga palay ngay katatanom, no? Sir Joel? Doon na, kayo na magbaya akong...
0: Seed subsidy, so pasabot, sir.
3: Yes, namgoy kong bahay.
1: Okay.
3: Okay, mauna na akong pangutana.
0: Salamat, sir.
3: Salamat kayo, thank you. Joel. Ha? Salamat kayo, may buntag.
0: Thank you, sir.
1: Sir Joel, salamat po kayo. Nining imuhang pagtubag sa mga pangutana sa atong mga
0: yes,
1: katawahan.
0: Yes,
1: from time to time, utawag mi o kamusta ng state of our food supply sa
0: yes,
1: NFA.
0: No problem, no? Sir. Anytime we are always open, our lines are open for any mga queries sa itong mga katawahan.
1: Hinaut-unta nga ka ng inyong pagpangayo o additional stock, no, sa itong buffer, matatagaan ang pagtagad
0: yes,
1: sa national government.
0: Sir,
1: no? Aron po
0: yes,
1: dali ta
0: yes,
1: mabalaka kung magkinaunsa ang
0: yes,
1: gagan sa panahon. Joel, salamat kayo o mayong buntag ka
0: mo. Salamat, sir. Salamat, may buntag.
4: DDYRD nag-una sa mga balita.
1: Joel Lim, mga kaigsunan, ang tigpamaba sa National Food Authority, NFA Bohol, mga kaigsunan, din iyang gibutyag mga igsoon nga kun magkalisod na ang panahon na magkinahanglan na sila 3,000 ngadto sa 5,000 bags of rice ang i-dispose nila matagbuan. Pagkakaroon na apa mga kaigsunan sa 1,000 to 2,000 ang ilang disposal niining maong bugas ngadto sa vulnerable sector, meaning dili tanan mga kaigsunan maka-avail niining maong present program karon sa NFA kanturang vulnerable sector, meaning kanturang economically challenged mga kaigsunan nga waigo bakang kwarta ipalit sa uban nga commercial rice, 1,000 to 2,000 bags per month, mga kaigsuunan. Pero kung mo igo na ang El Nino, ilang ilang tao, base na kinahanglan na sila 3,000 to 5,000. O wadyan mo pa sila ang bugasa, mga kaigsuunan. Nangayo pa sila sa ilahang national office o nanawagan ngadto sa mga farmers sa Bohol nga kung doon na mo'y humay diha, palay diha, baligya na namo kay kami mo palit. Ang ilahang buying price is 30 pesos per kilo. Ang ilahang selling price is 20 pesos per kilo. Gansi mga kaigsunan. Ang ato ang national government subsidized by the taxes of the people of the Philippines. Ang maong programa mga kaigsunan. O aron ang mga local government units maka-avail sa maong NFA rice. Kaya ang NFA rice karon dili na ni pareha sa una. Mga kaigsuunan nga ang NFA aggressive gyud kaayo nga namaligya og bugas sa kamerkaduhan. Side by side mga kaigsuunan sa mga commercial rice. Apan mga kaigsuunan dili na nakaron ang maong programa. Ang programa ang NFA mga igsuon adto ra sa panahon sa kalamidad. Unya og adto ra pod ni ining vulnerable sector mga kaigsuunan. Dili pareha sa una nga 1,000 kun 2,000 to 3,000 bags kada adlaw ang ilahang disposal, ha? Para sa tanan to dato og pobre mga kaigsunan maka-avail apan nawagtang na nang programaha mga kaigsunan vulnerable sector, ha? Unya wa na pud mangangkat og bugas ang NFA sa gawas. Sa una, ang NFA mamalit mga kaigsuunan mag-import og rice from Thailand, from Vietnam, uguban pang ubang nasod nga silingan nato mga kaigsuonan. Karon ang NFA dili na ang mandato nila na. Dili na may mamalit sa gawas. Ang among paliton ang karirang humay sa sud sa Pilipinas. Mao nang 30 pesos mga kaigsuonan. Anya baligya og 20 pesos. Sa una nga nag-import pa ta daghang bugas sa kamerkaduhan nga NFA mga igsuon. Karon nga wana ta mag-import, wa na NFA nga bugas sa kamerkaduhan adto lamang sa vulnerable sector mga kaigsuonan. Mga text nato dire. Oh, maunay resulta sa ayuda-ayuda mga tao tapuan mo lihok gutom. Napailaing text dire mga kaigsuonan. Maunay resulta nga ang mga tao nagsigilag sa lig o gobyerno. Oy, mamasumpay man eh sa text niya. Good morning Sir Tibbs. Nindot tong sa una nga nag-import pa ta og bugas panahon pa to ni Digong. Apan si President Digong iyang giwagtang ng maong programa ha kay iyang gitagaan og kahigayunan ang mga commercial businessmen nga maunay mang-import dili na ang gobyerno. Mao nga wa na ta katilaw og NFA rice karon tungod na ni Digong. Oy, mao ba? Ala sige, tungod bang ka o nakahinomdom ta ana mga kaigsuonan no. It was during the time of President Duterte nga giusob ang mandato sa NFA. Before Duterte, ang mandato sa NFA mao to mamalit og mag-import sa gawas. Ibaligya nga to tanang mga katawhan. Pero giusob na ni President Duterte, di na ta mamalit sa gawas. Dili pud tanang mga katawhan na ang ato ang baligyaan kanturang vulnerable sector. Mayo ang putilig katuyuan kay vulnerable sector, pero katong primero po, apil mangyapon po itong vulnerable sector, no? Tungod kay matod pa, gihimong hukhukanan sa mga NFA officials ang pag-import mga kaigsuonan. Grabe ang korupsyon at itong dapita. Mauna nga gihunong ni President Duterte aron mawa kuno ang korupsyon. Samtang ang uban nagaingon, dili na mo ay rason. Ang rason, ana iyang gipaboran ang mga private rice traders nga maunay makapamaligya nga way kompetensya nga mang-import na dito sa gawa sa nasod. Posible pod. Mga kaigsunan, aron ang mga commercial rice traders, sulo nila ang pangmalit dito sa gawas. Wa na'y kompetensya nga gobyerno nga moapil pong pamalit sa gawas. So ilan na tanan ang mga imported rice mga igsuon supply sa kamerkaduhan. Mao ba sa may sakto jud aron katong panahon ni Digong o karon o katong before ni President Digong nga ang NFA mapalit natong tanan mga kaigsuonan. Nagbitbit sa tong oras 2 minutos wa nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon.

Isgutan gyapon nato mga kaigsoonan kining epekto sa El Nino. Mag-isgutan mga kaigsoonan og panglawas tungod ni ining kainit sa panahon. Inigbalik nato human ining pipila ka pahinumdom. Standby.

0: Atun sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran. Panahon na sa pag-ato sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot po sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
1: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
3: Way palinay, DYRD kanunay.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B Complex, the generic name of vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
6: I

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Ipauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Para mas mahimping ang tulog, ipauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
7: Pagkatapos ng trabaho, pauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
8: Punahan ang kirot! Magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
9: For better life.
10: Alang na itong motokod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga

0: lang na i-chance kang makadaw ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit ug San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
2: Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Reactivate! Let's move, let's groove!
14: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
15: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
14: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
16: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
14: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
17: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
18: What ako?
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
21: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
22: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
23: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
25: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
26: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
0: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Balik to sa itong dulumano ninyo nga lagad mga kaigsunan. Karong adlawa, Martes, pitsa 22. Ang kalamidad mga kaigsunan, mao kini ang itong mga isgutanan karong panahon na. Sanglit na ata mga kaigsunan, taliwa nining El Nino. Kinagrabihan nga El Nino ang nasinati sa kalibutan mga kaigsuunan. Ang peak niya ining maong grabe nga El Nino karong bulan sa October. Mudagan pa niya ito mga kaigsuunan sa first quarter or middle of the year of the next year mga kaigsunan. Kalamidad gihapon ang atong isgutan karong buntaga. Ang grabe nga kainit sa panahon na makapang makahatag na to mga kaigsunan og kuan kahangak sa ginhawa tungod kay init sa nga tanan no. Dili kalikayan nga mo gawasta sa ato ang mga panimalay. Aron lang ta mo ginhawa, priskong hangin ug mo pabugnaw kay grabing init sa sud nastong balay mga kaigsunan. Mura ta og nawad-an og panimuot o sa kainit sa panahon. Tinuod no, nadaghang na heat stroke rong panahon na mauna nga kinahanglan magbitbit kanunay yung tubig. Kay aron jud dili ta maigo aning heat stroke mga kaigsunan. Ang mga kabaranggayan nato karon ang mga barangay officials apil na nini ang mga BSW mga kaigsunan. Sila pud ang nangandam mga kaigsuunan nini maong mga butanga karon unsa kaandam mga to ang gobyerno to respond nini maong sitwasyon nato karon dili lang pagkaon ng atong isigutan panglawas pud mga kaigsuunan no tungod sa kainit sa punan watak mahibaw nga gisuyop sa kainit ang mga tubig sa atong lawas ang atungod nini mauhaw ta mawad-an na tag tubig mao na nga ma-heat stroke na tong uban. Unsa kay ang ngayong buhaton o unsa ka ang gihimo nga pagpangandam nato mga kaigsoonan kung mag-isgot ang panglawas sa atong mga bulanon karong panahon na nga nianing kainit mga kaigsoonan tungod sa El Nino. Oh, kamusta ka ang ato ang mga BHW karon ang ato ang mga rural health units unsa ang ilahang gihimo nga pagpangandam kabahin sa atong mga katawhan. I think we need some information, education campaign nung panahon na, no? Kinahanglan mga tao na to karon maminaw sa mga radyo o aron na mamaymayan sa mga otoridad kung unsa angay buhaton na to karong panahon na. Basic mga kaigsuunan, magdagit ag tubig, ah. Magdagit ag tubig, mga kaigsuunan. Kung mag-isigot ag BHW, dunay text dire do. Mayong buntag, sir. Gusto lang namo ipaabot ang amuang problema namong mga BHW dire sa Sierra Bulyones. Uy, maong nangita, jud mi, nga masulbad. Manghinaot mi, nga inyong kaming tabangan, sir. Pinagi sa DYRD, bahin sa among allowance, nga gitawag o HIA. H-E-A. Dugay ra nakadawat ang mga BHW sa ubang lungsod. Pero amuan na ara sa RHU gilumluman ra. Oy, kay kuno samok og ipanghatag kay naay taga barangay official mangayo. Kay ngano man sir dapat ihatag jud na nila og daghang sakop sa BHW gimonitor. Mao'y dako kay mauman pod ang gibuhat sa uban. Dili man lisod, sir. Di ba? Ato lang maisip nga labaw pa man sila nga nag-interes sa dili ilang nga kwarta. Bisan asa na gihapoy korupsyon.
1: Tanang frontliners na eh. Pero ang BHW sa Sierra Bulyones, may reklamo kay wala sila kadawat. Frontliner man sila. Kay giugom. Naara kuno sa kuan. Naara kuno sa RHO. Kinood na eh. Good morning, sir. O initex. Ang BHW sa Sierra Bulyones na sa Sibya sa radio. Kay karon lain nasab ang istorya. Muingon na po og Ivan kay eleksyon. Ang pangutana nila ngano nga naaman nila ang kwarta unsa ipasabot nila na wad-an na jud mig pag-asa ani dili na madawat namo sir please tabangi mi palihog daghang salamat tawagi kuno do bay Sierra Bulyones daw ha unsa guneng hiya health emergency allowance panahon pa ni COVID napaka ning kwarta ha do ha kamo lagi dito sa inyong barangay ere nakadawat pa mo ani tanan nga mga frontliners.
2: Di
1: po tanan nga frontliners.
2: Doon naman ko'y oras na nga.
1: Ha? Basta kwarta, bibog yun. Bibog yun. Daghan mga mga jo na.
2: Ang uban, tingitigay dito sa nila, ang uban, kinasak sa tuig,
1: pak. Paghatag. Pangutan na, naapa ba niyong kwarta karon? So, ang mga nag frontliner, dili lang ni Tano, dili lang ni BSW. Namang kung ubang mga barangay official, frontliner na po ang mga barangay kagawan. Apil po. So, ikaw na, kadawat po ka ka frontliner. Ha? Ha? Frontliner mga kaigsunan sa COVID eh, ne? Health Emergency Allowance. Ha? O niya, nakadawat ng ubang BHW, ang Cerebolunis BHW, nagsigig text na to, dire nga, sama ka mo ah. O niya, matod pa nga, dili pang hata kay Samo, kay na ako na po, ditili kay Igo Korta, kay mo Inter the Dragon, butong ubang barangay official ba? Aga mo, basta kwarta na mga kaigsunan, bisa kung sa kagamay, Ilugan! Ay, ginoo ko. Ha? Mauni, magubot jod, ha? O, magubot jod, no? Oh, maasway ko nung tawag ng si Rebolyones daw, be. O, unsa gune? Mayor, unsa gune mayor? Pasabta ko nung taga si Rebolyones, BHW. Kaya nga nung niabot mo na diris, DWR din ang ilahang reklamo, good ba? Ha? Nga bahin anang giingon nga wa sila kadawat. Daghan namang nakadawat po tinood, no? Health Emergency Allowance. Basta kwartang dili igo mga kaigsunan, magubot, yun, ha? Unsa human, kahibaw ka, ha? Unsa basik mo Inter Dragon pug pamulitika ajaw na tagae kay dili na ato na samot ah gubot jud ah oh ngano magung magubot sa istoryahon gud nga bahin-bahinon ra man nato ne ang uban kadi man pud gusto bahinon mingon pud ngan tagaan man sila nga dili man sila BHW ah labo po ning buguan po ning mga tao ampihan mo ni mga tao do ampihan buguan ah nay mamatay ani pagkaugma na pud tong silingan sunod suya-suya ba ah. Oh, matay sunod-sunod po mulai kuan lagi og bahay kwarta na wa na besan pag 5 pesos na do yaw-yaw na wa mo labay professional anak do og dato do tanan la bagajud mo sa kwarta panahon ilig election mingon man tong mga professional og sama gong inangayan mangita mangali ha oh mangita mangali sa akon og ilang inangayan.

0: 的Teksklamo may asa raman ingon mang dakop o plate number. Oh, wala man. Wala man lagi toy dili kay plate number. Kisa man na? Kisa man na? RHO sa Cerebolyones? Kisa man na? Ah, okay. Hello, Mayong Buntag.
1: Yes, sir. Mayong Buntag.
0: Good morning, ma'am. Si Bong Bulyeser ni sa DYRD inyong alagad. Live ta karon, ma'am, no? Sa Cerebolyones RHO ni siya, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Yes, sir.
0: Kinsa ni palihog, ma'am? Atong
1: sir, ma'am. Kinsa ni mo ang gipangita, sir?
0: Oh, kinsa akong gipangita. Kung kinay doktor ninyo, ana, ang doktor. Oh, may MHO ninyo, kung naa. Oh,
1: unsa kanang, wala ra ba, sir, kay kanang nag-seminar.
0: Nag-seminar. Kinsa man ni siya, ma'am?
1: Midwife, sir, si Girlie.
0: Midwife nga si Girlie?
1: Yes, sir.
0: Oh, hi, Girlie. Good morning.
1: Good morning,
0: why,
1: sir.
0: Why nurse diha? Kanang head, kinsa may second in command of your RHU?
1: Ako sa nga toon, sir, ha?
0: Palihog ko na ko, Girlie, ha? Midwife nga Girlie mga igsoon sa RHU Cerebolyones, ga-seminar ang doktor. Mao ni problema nato sa state of RHU.
1: Asa dahi si... Asa dahi si Ate Inik?
0: Kay kaning mga doktor nato kasi gining seminar. Kadaghan mag-amo guning doktor. Amo niya is ang DOH Manila.
1: Ang wala diri ang amo ang wala diri ang amo ang PHN kay nag
0: seminar po
1: evaluation pero di ay amo ang midwife 3.
0: Ah, okay, kanang midwife 3, ha? Ah. Oh, kanang midwife 3. Kinsa man ang midwife 3? Hello midwife 3. Good morning. Good morning, ma'am.
1: Asin talaga pa ni sir. Good morning, sir.
0: Yes, usay nga na to, ma'am.
1: Jacinta Lagapa, sir.
0: Jacinta Lagapa.
1: Lagapa.
0: Oh,
1: Lagapa.
0: Dagapa? O, saan eh?
1: Lagapa, sir.
0: Ah, Lagapa. Okay, nang kong Dagapa. Jacinta Dagapa. Oh, ah, Lagapa, di ay.
1: Oh, Tigawang, sir.
0: Ah, ayan, ang Tigawang. Oh. Ayaw, kay be kind to, kuan man ta. Anyway, Ma'am Jacinta, may buntag si Bong Bulyeser ni sa DYRD inyong alagad live ta karon sa atong program, ma'am. No? Okay. Dunay BHW sakop ninyo nga nagsigig text na to. Ngano kuno nga wa pa man girelease ng ilang heya. Makasumpay ka ng istorya ha, Ma'am Jacinta. Health emergency allowance. Ngano kuno wa pa release ang BHW? So, ang problema ani wa ma-release sila kay way mga DTR?
1: Oh, way mga DTR ang uban sa wag ubito, gitawag-tawag, demo kanang demo maminaw, unya kananay. Parang the process na sir, ang process na. Pero
0: okay.
1: Kinaay empleyado sa kanang munisipyo nga. Kanang, ito ang kanana, ito yan ang magandang buntag. No? Kanang, agitan di kaya yung mga doa. Kanang, nasa ko sa kayo, nasubmit na kung ito ang munisipyo na pag maumawa man dahil dito sa yung file.
0: Okay. Okay. Mamasinta, mamasinta gamay, no? So, basic man ang DTR na hibaw mga tanak, kinahalan doon na daily time record to prove nga nagservisyo sila. Ang pangutan na, ang daghan man ni sila kung ang usa ka tawo ay DTR silang tanan di tagaan?
1: Oh, hindi ito. Hindi ang matawag ka dito. Ang tanan ako ang isa.
0: Sa ato pa, one for all for one.
1: Sa akin sila sa payroll.
0: Sa ato pa, kung doon ay usa nga di kahatag o DTR, silang tanan madamay di kadawat?
1: Oh, malapun na sila. Okay. Ka-appeal mo na sa appeal lang sa mga anang buwan. Appeal lang na sila sa budget. Maumanggin mo matawa na nalista sa pagkabot.
0: Okay.
1: Maumanggin mo nag-submit
0: okay. Pangutana, Ma'am Jacinta, sa Cerebolyones, pila unta ni silang tanan nga makadawat, nga wa pa makadawat? Pila?
1: Pila kong, sir, tanan na. Pagdaghan mo gata-apitan sa ham.
0: Pila kaha sila? Pila ang nakasubmit nila sa DTR? Pila po ang wa?
1: Ako man ang pang Cerebolyones, na may mga NGO ani. Kuan pila ka vote ni gak sa pandang? Ma 100 na participant. 200 na participant sa
0: 300 to 200. Sa 200 ka mga sa 200 ka mga mudawat aning heya, pila man ang nakasubmit nag DTR nila, pila man ang wa pa pod?
1: Pila ma pil na magay sangat. Kanang sa entry na ipipila na raman po sir na kanang
0: gamay na lang ang kuwang, gamay na lang ang wa makadawat ang makahatag og DTR. Og mayon ta gamay pila kaha ma'am sa 200, pila kaha ni sila nga wa makahatod og DTR?
1: Okay. Na hanggang tawbo nang in charge ari sir ha. Si amay asa. Na amay di amay. Kanang ana. Kanang ang pato bang kon sir ning kuan sir ha. Kanang kanang kanang lang na na kuan ang kanang DYRD kana episode yun ning kuan sir Rodel ang ipan sir bahin sa in charge sa kuan sir.
0: Rodel, may buntag Rodel.
2: Hello, good morning sir. Sa Aritzio Cerebulones, sir.
0: Yes, Rodel Aritzio Cerebulones. Unsa man ka diha, Rodel? Nurse ka, accountant ka, bookkeeper ka? Unsa imong papila ng Aritzio?
2: Encoder, sir. Encoder.
0: Encoder. Okay, ang akong pangutana kay ako, sold out mong pugkuan ng giingon nga YDTR, wa dyan mo'y release. Pero kanang giingon nga YDTR ang usa, ang tanan madamay, murag lahi na po na nga istorya. Pero mangutana ko nimo, sa 200 ka mga ino na to beneficiaries nga makadawat na ani, pila man ang wa dyan mo'y DTR nila ani?
2: Sir, kanang nasiguro mga opat to lima, sir. Pero oh, daghan pag walay mga firma, sir, sa head.
0: Tempa. Tempa. Okay, opat ngantos lima, walay DTR. Lahi po tong walay firma. So, katong 200 minus 5 na ay 195. Katos la problematic po tong ilahang papel?
2: Siguro, sir, mga not mga 170 ag okay na, sir. Din ag walay mga firma, sir. Not mga 20 plus, siguro, sir.
0: So, sa
2: firma sa head.
0: So, okay. 170, okay na. Meaning, napirmahan na sa head. Okay. Do kayo din sa mo magpapirma na, ana, sir? Anong, it will take how many months papirma sa head? Kisa may head, di ay. Naraman sa LGU ng head. It's the doctor, it's the kuan. Anong dugay man sa mo mapirmahan?
2: One, sir, kanang nag-seminar, magkuno sila last week, sir, din agilang mga DTR na comply pag last week pa po, dinagido ko officer kanang sige ko naglakaw na kunoy
0: kinsa man ang head sir, kinsa man ang head nga mo pirma unta
2: kan sir kanang
0: kinsa man ang head
2: sa accounting officer sa accounting office.
0: So ang accounting of office mo unay kuwangan na lang nga pirma?
2: Oh sir, oh sir.
0: Unya wa diha kanunay ang taga accounting office
2: kanang namo kuno busy magkuno sila rong semana sir din.
0: Oh,
2: lagi sir.
0: So dili na pila man din ang one, pila ra man ang 20 ka pirmahan na dili na mahurot og usa ka oras. Sa kabisi aning ato ang accounting diha dili na mahimo mo pirma si ani. Dugay na mangud jamo ning heya, ngano mga moro dinhi kuwang day pirma ra sa accounting?
2: Mao lagi sir, dahuwat pa lagi pinwi sir din.
0: So kanilang kanang accounting kinsa man ang accountant or clerk kinsa man siya nga empleyado diha?
2: Kuan sir kanang sa una mga sir, pag 2021 sir, din daghan na involved, daghan involved na wala na diya sa RHU, wala na nagtrabaho sa LGU sir, din
0: okay.
2: Ang mapirma daw, ang accounting.
0: Mo lagi. Okay. Ang nalagi mi sabod sa accounting karon. Kanang accounting na gihapo na kun katong mga tao wadiha na entitled gihapon sila kay ilaha man to kay frontliner man sila. Ang akong pangutana kanang accounting nga mopirma na wa baday puna.
2: Mao lagi sir ga agad graduate mi nila sir kay uban.
0: Kinsa man nga specific person sa accounting nga mopirma nga moy nakaingon nganong nadugay po ning uban?
2: Ang head of office nila sir sa accounting sir.
0: So ang head of office o sa accounting, it's the accountant?
2: Yes sir.
0: Kinsa man ang municipal accountant na to? Singan. Pwede masayod singan sa inyong municipal accountant?
1: Yes sir. Sir?
0: Ma'am, angan sa atong municipal accountant, pwede ta masayod sa ingan?
1: Okay na si Elizabeth Garabilis sir.
0: Okay, unsa man konsulte niya, nganong dugay man jamo na mapirmahan ni Elizabeth ng mga papilis anak ma'am?
1: Wa may problema sir kanang may suya ra man ko sir kanang way problema si Mama Elizabeth, naasigay kanang chakop na kanang mo malag, wala mo kwan nga gama og BTR niya. Matod pa niya ng gama siya BTR niya. Kanang isubmit na niya. Kami ipasangin lang nga na one day ko no ayang BTR kay.
0: Okay. So sakop na sakop ni Elizabeth kanang, sa accounting maoy nakaingon ani kay wa siya BTR.
1: Oh, niya kanang karon sir, aguban nga there is na mga empleyado nga ni naa niya gihold niya ang kanang BTR na sa iyang side. Gihold niya sir kay gihold niya kay di pa siya mo nagbalabag nagdumili siya katag na makasubmit na BTR akatong kanang gipangadoan na wa pa na siya wa pa kagama mo na ang istorya kalong buntag.
0: Unsa so, may gihimo sa head sa accounting ana mahimo ba rin na gihostel sa empleyado ra nya nahibaw man mo nganong nahibaw man mo nya ang head wa mahibaw
1: karon pang buntag ko nakaistorya man me na nang tana ko nya insa ati kung pamana di mo pamana ako kay balak ako gamay ra nga ana better
0: So mao na nagaingon, ano na lang ma'am for the interest of time, oh. Okay, walang tayo oras. Sa to pa ang problema na nang usa ka tawo karon nga nang naa sa accounting office.
1: Sa ako na ilan sa kabisan pak mas kuya iga na ako mo nga na istorya ramen sa ko kay na istorya din na kalong buntag nga anang
0: dili na lang sa i-appeal na ng kuan god aron aron kato na lang mga 200 199 ikis-kis na lang na si Jackie dili man dai na sa gusto mo dawat kay di man mo pirma.
1: Oh, ma, basta siya kay dili, ang ingnan siya, mga ano, pangangin.

0: Bali, pamilya niya sir, nangamin siya sir.
1: Kay tinuod po na noon, makasuko, makapungot, mampuna, o tinuod uroy na gama siya. Liman buka pabalik-balikon, o gama niya, giwa ninyo, kisay kakubot na ng mga papila, makapungot, mampuna.
0: Di man tingalipod, mawa sir, kay nai-submit. Naka-intak mala dito sa kanang naikuan.
1: Dani na lang, ma'am, no?
0: Kung abutanganan.
1: Sulbara na ninyo, ma'am. Istorahin si Mayor na na mapakuan. Gamay ramdi ng butanga. Kana ramdi na. Kumupirma na siya. Masulba na ng problema ninyo. Ma-release na ng hiya ninyo.
0: Oo. Masuk ka na. Kaya di na naman nakariti na magandang payroll share. Mabot share ka na. Ang DTR. May...
1: Okay, sige, salamat kayo ha. Basta kay atong follow-up po nun yan na kung may pirma na ba na. Kinsa may nga na ng mongwa mo pirma, ma'am? Ha?
0: Daghan ba, sir?
1: Daghan?
0: Daghan, sir. Daghan, sir.
1: Oh, tabagin ninyo sulbat ng problema.
0: Follow-up po sa namo karon kay kanang mga follow-up sa raman karon o kanang mga want to man sila sa field.
1: Manawag ra ko ni mo balik, ma'am Jacinta, ha?
0: Sa Arisio,
1: nabaling
0: ang cellphone number, sir.
1: Oh, sige, manawag ko, Arisio. At ito pala po niya ni Pohon. Salamat, salamat. May buntag ka ninyo diha. May buntag.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Una ning mga kaigsunan. Nga ito ang, hindi magkasinabot, organizational problem na, no? Ang head, ana. Mayor, ano mo po nang imo mo po nang gidugay, mayor, nga pwede magka-intervene, ana, mayor. Mayor Sir Rebulyones atong amigo na Winston ba, no? Oras 42 minuto suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Is good gyapon tag panglawas mga kaigsoonan, dili na ning health emergency assistance kun dili ang ato ang National Week, Medicine Week. Mga kaigsoonan, so, naan po ilain atong bisita karong buntaga ang mga kaigsoonan nga mag-isgot kabahin og importanteng butang as we ino nato mga kaigsoonan ni pahinungod ta ni ining gitawag nato og National Medicine Week. Uban na ito karang buntaga, mga kaigsoonan, usa ka doktora, mga igsoon. Fellowship training at University of Santo Tomas Hospital, Department of Medicine, Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Section Chief, mga kaigsoonan, sa Governor Celestino Gagliares Memorial Medical Center, Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Ang Assistant Head, mga kaigsoonan, sa Diabetes Center sa maong tambalanan. Iyahang mga hospital nga iyang gipangtrabahuan, gisudlan mga kaigsoonan, ang Gagliares Hospital, ang HNU, ang RH Romero Community Hospital o Tagbilaran Community Hospital. Niya, uban nato mga kaigsoonan, si Doktora Ria Sumampong Timpak. Doktora, mayong buntag, welcome sa itong programa inyong alagad.
3: Hello, good morning. Mayong buntag sa Tanang Tigpaminaw. Ani ako karon on behalf sa Bohol Medical Society para maghisgot sa isa ka very common na topic, very interesting topic mo ni siya ang diabetes mellitus. So, to start, no, unsa man gyud ni siyang diabetes mellitus, unsa man gyud ni siya kagrabehon, unsa man gyud ni siya ka common diri sa Pilipinas. So, sa Philippines, ang diabetes mellitus, isa ni siya sa mga top 10 diseases that makakos og mortality, makakos og death among patients, no? And then on top of that, ang diabetes mellitus, maupun ni siya ang cause, common cause of, kanang gitawag na to og stroke, heart attack, o pagkaguba sa kidneys mo na magdialysis. So, mauna ni siya ang mga komplikasyon sa diabetes. So, kung mangutaan na mo, no, doon na may lahi-lahing klase sa diabetes, no? Itong makita na type 2 diabetes, no? So, mauni siyang kanang mga medyo idara na, dakuunon, no? Kanang hilig o gaon o tamis, doon na pa'y laing klase sa diabetes. So, sa diabetes, ang pinaka-common at ay type 1 diabetes, kasagaran mauni siya sa mga batan-on. So, mauni siya si Gary Valenciano. Oh, nana siya, ana. Type 2 diabetes, sa tanang forms of diabetes, mauni siyang pinaka-common. So, as mentioned earlier, mauni siyang makita sa mga medyo dakuunon, sa mga dunay na idaran, o kanang-giingon na to, hilig og tamis. Oh, mauna. Napoy uban na diabetes tungod sa pagkabuntis. O, gitawag na to og gestational diabetes mellitus. Tungod lang ni siya sa placenta. Okay? So, nag-excrete og hormones na mo ay makapasaka sa sugar. So, mo ni gestational diabetes.

0: diabetes mellitus, pero kung mahuman na ang pregnancy, kung mapanganak na ang bata mo, return to normal na po ang sugar. So, again, ang most common sa amongst ani na forms of diabetes is ang type 2 diabetes mellitus. So, unsa man gyud ang timailhan. So, basig mangutana atong mga listeners, no? Malandong sila, basig na na sila'y diabetes. So, unsa man ang timailhan? Natay gitawag og 3 P's, no? Kaning polyuria, sigig ihi-ihi. Polyphagia, sigig gutumon, ganahan magsigig kaon. Og polydipsia, sigi og uhawon. Pero kani siyang mga simptomas, mo appear na ni siya kung grabe na ang imuhang diabetes, kung tag-as na gyud ang imong asukal. Pero at the onset of diabetes, actually wala gyud na siya mga simptomas. Walay simptomas, hilom ra na siya. Hilom ra nang gasigi og pangdaot sa atong mga organs. So unsa may pwede natong buhaton? So the current guidelines, nagsuggest sila na if ikaw 35 years old and above, plus do na pa isa ka additional na risgo sa diabetes, sama anang na-diagnose ka og polycystic ovarian syndrome, Asian descent, pareha na tong mga Pinoy, dunay hypertension, dunay dyslipidemia, o dunay strong family history of diabetes, at the age of 35, magpa-examine na for diabetes. So, unsa man ang pwede na tong mga eksaminasyon na pwede kuhaon for diabetes. So, daghan ni sila. So, siguro familiar kayo atong mga tigpaminaw, no? Kanang HbA1c o glycated hemoglobin. So, kung kinsa man tong dunay diabetes, familiar kaayo ni sila. So, mo ni siya, ang HbA1c is average sugar ni mo for the previous 3 months. So, timailhan na namo kung ikaw labeled na ba as diabetic, okay? Or pre-diabetes. Ang isa is fasting plasma glucose. So, mo ni siya ang included sa inyuhang cardiac panel or lipid panel. So, pagkangang fasting, minimum of 8 hours ang kinahanglanon, no? Para mapatest mo ani o ma-identify na mo kung pre-diabetes ba or diabetic ang patient. Okay? Ang uban na atay 75 gram OGTT, familiar ang atong mga mommy ani na mga gestational diabetes mellitus na paimnon ka ani o ganang very sugary na drink, tamis kayo na drink and kuhaan ka 1 hour after and 2 hours after og sugar. So, natay certain numbers na ginatanaw ana. Okay? So, very important na even at the age of 35, plus another risk, or pagka-Pinoy, pagka-Asian, or doon na kay kaubang hypertension, or dyslipidemia, taas imong cholesterol, na magpa-examine na gyud ka. Kasi I've said, in the beginning, wala gyud simptomas ang diabetes. So, matingala na lang ka kay ningsaka na imong creatinine. Matingala na lang ka kay naghanap na imong pananaw. So, mao da ito. Si diabetes na da ito. 10 years in the making, nagasigi o kutkot sa imuhang mga organ, sigig pangdaot. Okay? So, natay gitawag o pre-diabetes, no? So, pre-diabetes is, dili pa siya fully diabetic. Pero unsay pasabot ani? In the next 5 years, kung ikaw na-diagnose o pre-diabetes sa imong doktor, in the next 5 years, taas ang imuhang risgo na mahimo ng diabetic. And even if you are pre-diabetes, dili pa ka diabetic, taas na ka og risgo para sa cardiovascular diseases, no? O cerebrovascular disease. Unsa man ni? Heart attack, stroke, na nakay risgo ana. Even pre-diabetes pa ka, okay? So, patanaw mo sa inyo, doktor, pacheck mo kung sa inyong angay buhaton. Now, we go to diabetes, okay? So, kung diagnose na dyan kag diabetes, mas taas ang risgo ni mo to develop complications. So, unsa man yung mga complications sa diabetes. So, prasa, sige na kung ingon sa akong mga pasyente, ang complications sa diabetes, head to foot. So, magsugod ta sa head. So, naanang stroke, no? Sunod, naanang pagkabuta, okay, sa mata. Or heart attack sa kasing-kasing. Or pwede pod na sa kidneys, mo nang magdialysis. In fact, kung adto mo sa mga dialysis centers, kung inyong isurvey kung unsang sakit ang number one cause for dialysis among Filipino patients, mao gyud na diabetes mellitus gyud ang matubag. Okay? Sunod, unsa pa, kanang sigig galain ang tiyan, pwede po na sa diabetes, or samad na dili maayo-ayo, pwede po na tungod sa diabetes kaya naapektuhan ang daloy sa dugo, or pwede mga tingling sensations or kanang gitawag na tuog numbness. Kanang mo reklamo na, "Dok, di ko ka-feel sa ako ang tiil," or "Dok, murag sakit yun akong tiil, labin ini kagabi eh." So, komplikasyon gihapon na siya sa diabetes. Okay? So, kanitanan, kaning para ma-detect na to kung diabetic ba ta or pre-diabetes, and para matambalan, kani sila tanan, dili lang pang panormalize sa ato ang blood sugar. Pero kani siya, very important para mapugnan ang mga komplikasyon sa diabetes. So, kung ikaw diabetic na, so ang number one gyud na imong buhaton, and most likely ang isuggest sa imong doctor is diet and exercise. Dili gyud na siya malimtan, no? Diet and exercise. Even for pre-diabetes, in most cases, enough na ang diet and exercise para mapugnan ang diabetes. Mahimo siyang full-blown diabetes. So, kumingon tawag diet, ang pinakanindot yun na recommendation is kanang mga greens, no? Vegetable salads, or kanang usually kanang ginakaon sa mga Greeks. So, sumawag yun na ang nasa studies na which has good effect on cardiovascular. So, unsa pa, lower the carbohydrates and kung mayon ta og rice, dili pwedeng magpalabi og rice. So mayon kag isa katakos lang na rice per meal, more half sa imuhang plate ang mo-occupy gud ana is green leafy vegetables. So emphasis on the green leafy vegetables. And protein, so ang size ana is sa imuhang palm. So the good proteins, we have egg white, no? Sa chicken, ang pinakanindot na part is the breast part and the lean meat. So, magi na siya. So, no double carbohydrate. So, meaning to say, ang sala na itong mga Pilipino, kaya kung mag-spaghetti ta, mag-rice pagyud ta. Kung mag-rice ta, mag-pansit pagyud ta. Mag-kamote ta, mag-rice pagyud, taod-taod, no? So, double carbohydrate. So, likayan yun na ito na siya. So, for the exercise, minimum of 30 minutes per day. Meaning to say, pwede ka maka-exceed. Minimum of 30 minutes per day most days of the week. So, no more than 2 days na walay ginabuhat. That's for the exercise. And the rest, pwede na sa medication. So, depende po na sa unsay level sa imuhang sugar. Pwede mag-start ang imuhang patient, imuhang doctor o oral medications. Daghan na itong oral medications karon ang nindot. Proven na to protect your kidneys and your cardiovascular. Second is, pwede po mo prescribe imong doctor og insulin. So, sa insulin, dili lang po ta mahadlok. If kinanglano na gyud, dili lang ta mahadlok. Dapat, ang atong goal is maminusan ang mga komplikasyon sa diabetes. Okay? If ever mangani, we will be diagnosed with diabetes, naratay mga clinics both sa private and also sa government hospital. So, I am also affiliated with the government hospital. So, every Wednesday, naami diabetes clinic. So, pwede na yun mo maka-add to dito, no? Para matambagan mo on how to do about your diabetes. Okay.
1: Yes, doktora, salamat. Ako na minaw jud ko kay ngano. Basin og naa na puntaan ang butanga, no? Okay. Unsay sa laboratory na to, unsay strong indicator nga naigo na ta og diabetes?
0: Okay.
1: Kanang cardiac panel, no?
0: Ang cardiac panel, ang part sa cardiac panel is fasting blood sugar. Okay. Okay. So kana ginagamit po na nato for diagnostic. For diagnosing diabetes mellitus.
1: Yes, okay.
0: Ang nakanindot lang sa cardiac panel, because again, ang diabetes mellitus is daghan manggod siyang apektahan na system.
1: Okay.
0: No? So, nindot na magpa-cardiac panel so that we can look into the heart, we can look into the liver.
1: Okay.
0: Kaya ang diabetes, pwede man po na maka-fatty liver more reason. So, okay, pwede na to makita na to SGPT, SGOT. Pwede na to makita na itong creatinine. Creatinine gives you a picture on your kidneys. Kumusta imong kidneys?
1: Okay, let's talk about creatinine.
0: Yes.
1: Kay gabantay po ko sa akong kreya. Ah. No? Kay basig musaka. Pero the result is lower than the range. Unsa ipasabot na?
0: Ang ato ag yung timail, ang ato ag yung kahadlukan if it's above the range.
1: Above
0: usually,
1: the range.
0: Usually, sir, is we don't necessarily look at the range, no?
1: Okay.
0: We compute that one that is based on the age of the patient and the creatinine level.
1: So, nothing to worry. Na, if it's above the range?
0: Nothing to worry. If, also, ang isa sa maka-influence ana is ang weight sa pasyente.
1: Ah, okay. Kung ginigamay ka.
0: Yes.
1: Okay. Total life story na nga ako doon. Ako among guna. Tungkol kayo din among kumuit o rice, din ako kumuit o meat, all meat.
0: Oh, that's
1: including
0: good.
1: Egg and chicken. No? So to the point nga, una, aga ko ang cholesterol, niubos na po sa range.
0: Yeah,
1: sobraan din okay. Yung diet. No? Karoon, ang kriya na po, niubos sa range. So, di tamahadlo ka na.
0: Dili ra, because we base it on computations.
1: Okay.
0: Especially for creatinine, we base on computations. So, we don't necessarily look at the range.
1: Okay. Importante nga, di yung ka mulapas.
0: Yes.
1: Kaya mulapas, mo na kuha na yun na. Moraga, peligro na na.
0: Yes, peligro na. Especially if you have diabetes. So.
1: Okay. If your cholesterol is low, usay pasabot na?
0: How low? So, depending
1: below
0: na,
1: the range yapon.
0: Oh, okay. So, if below the range, again, we do not look at the range.
1: Okay.
0: No? So, let's say, for example, sa guidelines namo, if you're diabetic, ang pinakanindot good is less than 70 with your bad cholesterol, or that's LDL.
1: All labs result, katurag yun, below the range. So, with fasting man itong gihimo, nalay tong kriya biro the range, so no. Nothing to worry.
0: So ang buhaton namo is i-restratify namo ang patient, no? So nag heart attack na ba siya sa una, then na ba siya episodes of cardiovascular diseases before, we restratify the patient. So amo siyang tan-awon kung high risk siya na may certain goals ana sa bad cholesterol kanang LDL.
1: Okay, let's talk about carbohydrates, no?
0: Okay.
1: No rice pero nikaon og mais. Is that a myth? Sa man siya or mais nga rice.
0: Mais na rice. So, more fiber man ang ano, no? So, if we compare it to rice, ang pangutan na, unsay color sa rice.
1: Okay, na may black rice na red rice.
0: Because if you have black rice, no, taas iyang fiber content. So, which is also good.
1: Good po na ang black rice.
0: So, the mais na rice, okay man po siya, kay taas man po siya fiber content. Pero ang anto na lang ipangutana is, unsa kadaghan.
1: Unsa kadaghan.
0: Yes.
1: Kabisan pa o ga-black rice ka.
0: Yes.
1: Unsa ka kaliro na yung
0: ikaw. Oo, because sometimes mo ang thinking sa mga pasyente na ga-black rice man ko, dok. So, okay ra ko na magpadaghan. Kay black rice, mani okay, mani very good, mani. Of course not. So, everything in excess.
1: So, what is the right size? 1 cup
0: okay.
1: Per meal?
0: 1 cup per meal. So, kung ano lang, mata-mata lang, so pwede imong feast.
1: Kanang imong usa kada kung kumo nimo.
0: Yes.
1: So, kanang mga serving sa Jollibee, dako ra na o gamay ra na?
0: Depende kung unsa imong feast. For example, ako, gamay mangko.
1: Okay. So, kanang imuhang kumo, gidakon,
0: yes.
1: Mauna ang gidakon. Sa kamote, maupoy gidakon?
0: Yes, pod. Maapod.
1: Okay. So,
0: cup ang kamote.
1: Ang cup. Okay. Doktora, salamat kayo. Nindot po ang taang ato ang palauman po ni kinagang na minaw na ito karoon ng mga diabetic patients. So, exercise is the key. 30 minutes a day in 2 weeks. 2 days
0: most,
1: in a...
0: Most days of the week, no more than 2 days na no activity. As well as diet. So, magiging na siya ang number one. Diet and
1: okay.
0: Exercise.
1: Okay. Diet and exercise. Yes. What's in the exercise, doc?
0: Sa exercise, no, imong muscles masensitize. So, meaning to say, our body produces the insulin.
1: Okay.
0: We have insulin production inside our body. So, ang mahitabo ana, if you exercise, masensitive ang imuhang muscles or other tissues para dawaton niya ang insulin. Iyon na ni Manggod. Ang nahitabo Manggod sa diabetes is na kay insulin. Pero your insulin is not working because dili siya dawaton sa muscles.
1: Okay.
0: Dili siya sa dawaton sa muscles or other tissues. When you exercise, masensitize ang imong tissue. So dawaton na niya ang insulin.
1: Mupasar na.
0: Yes. So ang sugars nimo makasulod na po.
1: Okay.
0: Ang diabetes happens when ang sugar daghan kaayo sa imuhang dugo.
1: Let's talk about that exercise. Unsa man gyud ang kind of exercise? Kay daghan man pasingot na imo, sayaw ka, pasingot man na, maglakaw ka, pasingot man na.
0: ang cardio is also good because again, systemic ang effect sa imuhang diabetes mellitus, no? Mm. So cardio is also good for the heart, and also gina-encourage sad ang weights, especially for insulin sensitive.
1: So kaning weights.
0: Yes. Oh. It doesn't have to be kanang pang athlete gyud. Yeah. Oh, bisag mag-start lang ka o ginagmay.
1: Ginagmay. Yes. Naturally mo walk ka, mag-arsa lang ka. Wait,
0: yes,
1: sa imong bahay,
0: even
1: no?
0: Kanang brisk walking is also considered okay, exercise. Okay. So, okay na siya.
1: So, dili na itong mayo, you have to punish yourself, not necessarily.
0: No, not necessarily.
1: Oh. No. Kinahanglan ba yung musingot ka?
0: Musingot? Mas nindot siguro kung musingot ka. Oh. Okay,
1: like, or air condition ng imuhang gym. Unya ka, ga-weights ka. Unya, di kasington.
0: Basta lang kay repetitive movement of
1: repetitive
0: the muscles.
1: Repetitive movement of the muscle. Okay. Ah, okay. Doktora, salamat kaayo nining good inputs nimo karong buntaga, no?
0: Yeah,
1: as we
0: welcome.
1: Celebrate atong medicine week. Salamat, yes, kayo, Dr. Rhea Sumampong Timpak.
0: Yes,
1: how are you related
0: you
1: with the Sumampongs?
0: Which Sumampong?
1: Father Juso.
0: Ah, okay, distant relative. So, from distant, Lubok, oh, from distant Lubok relative. I think third degree cousin sa akong father. Oh.
1: Ah, okay. Oh. Doktora Rhea, salamat kayo nining mga nga pag-guest sa itong tulumanan karong buntaga.
0: Okay, may
1: buntag
0: ka nimo. May buntag sa kanimo, sir, sa tanan.
1: Okay, so, lain asad nga naibawaan na itong mga kaigsunan, oy, mga diabetikunon diha, ha? Slow on rice, eat red rice or black rice, do some exercises 30 minutes a day, walang arsa-arsa lang kuan, aron mulihok atong mga muscles, aron makatabang ta og ayos atong lawas mga kaigsoonan. Panglawas ang atong isgutan, naay pasyente nga midong diri sa atong studio karon, natas atong tabang portion mga igsoon.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
3: DYRD Operation Tabang.
1: Lain sad nga tabangan nato nga igsuon mga kaigsoonan nas tong studio karon, Mrs. Unsay itong pangan?
4: Rina
1: Vilopos. Rina Vilopos?
4: Oo.
1: Vilopos taga diin man ka Rina?
4: Taga Tagbilaran na pud, sir.
1: Asa man?
4: Sa Mangga.
1: Pila edad nato Rina?
4: 28.
1: Okay, Rina Vilopos or?
4: Oo, Rina Vilopos.
1: Vilopos, no? Lopos. Okay. Nganong naaman ka sa tong studio? Unsay problema nato Rina?
4: Di alagay ko, sir, kay nangay kog tabang kay akong bata ba. I-refer sa Cebu.
1: Uy, unsay problema sa imong bata?
4: Kay naglibang siya og itom nga hugaw, sir.
1: Ngano man to? Pala ba edad ng bata di ay?
4: Sa katuig, sir.
1: Uy, ngano man na ulcer o saan na?
4: Dili man, kanang naday problem sa iyang ilawang. Dili daw normal nang iyang maglibang og itom nga kuan kay nag-bleeding daw sa ilawang.
1: Oh, ga-bleeding most likely. No? 1 year old pa ni siya?
4: Oh, sir.
1: Ba, ini lalaki?
4: Lalaki.
1: Unsa may ganos araw man nagsugod na siya og kuan og hugaw nga itom?
4: Pag August 13 admit mi sa ACE, then gi-refer mi adto sa Cebu.
1: Unsa may finding sa doktor diri nato nga gi-refer mo Cebu?
4: Gi ultrasound to siya, gi X-ray kanang mo lagi na Mikel.
1: Dili makaya nila diri sa Bohol.
4: Kay wala tay kuan daw diri kanang sa Bohol kanang espesyalista sa bata mo nang gi-refer siya dito.
1: Naay daghang espesyalista sa bata
4: sa, pero sa kuan sa
1: tiyan.
4: O sa oo.
1: Sa, nine neuro na to, na si Dr. AP, neuro man siya, no?
4: O sa so, ilaw, ito, sir niya. Nandap na ako dito, tanan ang mga kuan, sir, mga paras aning Mikkel scan, need siyang i-Mikkel scan, kay tanaw na tong sa ilaw.
1: So, kamusta magbata ni mo karon?
4: To ako sa balay,
1: sir. Wala madaot ang yung tinae?
4: Wala, i-Mikkel scan palagi siya, sir. Mo nang nidong joko diri kay kanang, nay kanang kuan, mangood. Medyo mahal, wala dili mo kakaya. 8,800 na nami quotation sa
1: asa man ang scan diri na o
4: sa ato sa Chongwa.
1: Chongwa, uy,
4: mo balik pabalikon pa mi karong Biyernes puhon.
1: Ginoo ko atong luwason in town ng imuhang anak. Tabangan nato ni mga sano, ha. Ana igsuon nato diri yang anak in town nga dili mahimo ang procedure diri sa si Bohol kay wa mo tay kahimanan aning bata niyang 1 year old nga nagkalibang nagitom, no, nga unsang problemahan ni nga dili man masulbad nila sa Bohol. Atong tabangan mga kaigsuonan, daghang mutabang nato, Mrs. ay kabalaka, no? Kaya ang itong mga bulanon andam og tagana na sila. Kamong gusto mutabang, pwede mo muagi sa itong GCash number 0927-641-6486. Salamat sa itong mga loyal nga donors.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Istoria Family, ug Purok Dos Dao, Tagbilaran.
2: IATF, inyong alagad forever.
1: Unya, Mrs., doon na kay 1,000 pesos, no, gikan sa itong mga loyal donors, pasiuna lang ni, unya, hotuwat lang kay, sigurado ko na ay mutabang ni mo, labi na kay ato na ka Cebu, no, nakulako na kagikin hanglan, anak, kay mato kag Cebu, aron lang ma-scana dito, no, ang imuhang bata. Salamat kayo sa mga loyal donors. Napupos na ang ato ang adlaw nga Martes, mga kaigsunan, ugma na po, ang Merkules. Dinhita mga igsuon magharong sa kahanginan, dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Myra.
1: G22 here.
2: Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya. Yeah, ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy
6: ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Boom!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2025. DYRD number 1.
6: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
8: Mga higala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot, sa serbisyo nga gipaabot ngadto sa nagkalain-laing lugar o katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol nga ang serbisyo gipaningkamutan o gipanguluhan sa atong talahurong gobernador, gobernador Aris Aumentado o mga kaubanan o ang katawhan mga igsuon nagkanayon. Salamat, provincial government. Salamat, gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office nining Mount Tulumanon, kauban sab nato mga igsuon ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulyo og si Sir Mark Anthony Pernia. Samtang diri sa studio sa CBN sa DYRD mga kaigsunan, uban kanato mga higala si Engineer Kagawad Jerry Cajes, sa Master Control og diri sa video si Jerry Kihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, kini ang inyong higala, angkor man ining Mount Tulumanon, Loloy Tutas, kumusta may buntag ganinyo? Mga igsuon karon sa Kapitulyo Provincial Bibo, sukad pa sa pagsugod sa Civil Service Month mga higala sa kasaulugan, daghan na nga mga kaigsuon na nato diya sa Kapitulyo Provincial, diin sila gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar o kalungsuran din sa ato sa lalawigan sa Bohol, nagpaningkamot, nagpakita sa ilang kadasig o kakugi sa pakikauban sa pagsaulog sa Civil Service Month unya sa ilang bahin na maligya sila mga igsuon. Doon ay nagkadaiya mga nagkalain-lain prutas, mga pagkaon nga hinimo dito sa ilang kabalayan, nga hilabihan sab kanindot ang pagkabuhat mga higala, lamian, hinungdan nga hilabihan kahalin. Kaganina, mga alas 8 kapin kung kulang, kining inyong higala si Loloy Tutas dito sa Kapitulyo, kay nakighinabi ako mga igsuon sa mga mamaligya ay lipay sila. Ang uban nga mamaligya ay mga higala sa usa ka balay ga tinagutlo, na ay tinagupat, pero kadaghanan tinagurhag tinagutlo. Nga naman, muabi-abi sa ilang mga muduol sa ilang lamisa, mga customer, unya makighinabi nila, usahay po ni customer, mahigala kay mugastos ag minutos. Mugastog minutos ni customer. Nga naman, nga mugasto mag minutos mga igsuon ang customer, ang mga utahan na magun sa ilang ibuhat, kaya na bagog nagway ang mga pagkaon diha. Nalay bingka, inigtubag nila bibingka, paghimaniman pa, inigtanaw na ito, murag dili bibingka. Gumikan manas kahibalusab sa tao karon maghimo o muhikay mga igalag pagkaon. Gumikan ka na. Hinungdan man gani nga tinagurha lagi tinagutlo pero ako kakita gadag batang gamay. Naamangoy uban des merkado mga igala pala intagyutay magdag batang gamay. Pero dito sa Kapitulyo Provincial, wa ko kakita ga takin o kagadalag bata nga usa ka tuig basig diha pero walang usag ko kakita. Seryoso nga mutagad sa mga katawhan des Kapitulyo Provincial. Dili man lang taga opisina des nagkalain-lain nga opisina sa Kapitulyo Provincial ang muana sa mga nagkadaiya nga mga lamisa. Nya nakanindot sa mga igala kay mulingi kas pikas kilid. Engineer, paglingi ni mo pikas kilid tuay maong. Ah, gipanghangir. Kompleto lagi. Ug matu ka dito sa Kapitulyo Provincial. Wa ko magpropaganda ha, in kaso lang. Ug matu ka sa Kapitulyo Provincial nga igsuon nga gasyort. Unya pagtan-aw nimo kay tuwa man say mga maong ubang klase stila. Ah, pwede na nga pinig-uli nimo ga karsunis kana. Gasulob nga naglongpans. Nga naman kompleto lagi. Oh, pagkaong isda niluto, tuwa dito mga igsuon. Nya napagilabaw mga igalang mga daig sab kamo. Bisan ako kaganina, gihinabi ko si Miss Vicky Arcayin mga igay, Arcayina, mga igsuon, taga PLO, Provincial Legal Office. Ha? Provincial Legal Office. Gakaraw-karaw matos iyang mga baligya mga igalang, gamatod pa sir. Asa imong opisi kay namatikdan man lagi ta nga naa sad ta nasakop tag opisina des Kapitulyo Provincial tubag nako tagapay mo ko ma'am provincial informi abanto kay dali ka kini kuno nga kun dagway mga igsuon dali kita spay mo alang-alang nga atong boss diha mo man si Attorney Pilipina Asoy Piolio si Sir Mark Anthony Fernia nya makiginabi masantas mga writer ah do na masatay ikumpirma mga igala na mag-uusahin nga, hinabion ako ang mga magsulat, mga igala, mga writer. Namatikdan di ay, nga tigsood ko. O niya, wako kamatikod, nga taga-PLO di siya. Uy, taga-PLO, namaligyag, bibingka, suman, bod-bod, o guban pa. Patilawon ko, kung ayaw na lang. Ay, mauni mga igsoon. Ug naagani celebration, sayod naman ta. Civil serviceman karong panahon na. Sa ayod ta, nga ang katawhang bulanon, labinag nakaprograma usab ang ilang tambungan, mga igala, kay sagol panginabuhi, kay kanang mamaligya kanindog mga prutas, bibing kasuman o guban pa, amot o gusan ay lami ang uban, mga igala, usab nga mga prutas, kay di mapuntas sinati sa tanang matang sa prutas, mga igsoon, gawas ining lansones, kay ting lansones, magkaroon ng timbuhan, oh, kay mamanay dali isinggit sa mga maligya ay dihas mga terminal. Tuasab na dito sa Kapitulyo Provincial. Oh, daghan di ay ang muabiba, mga igsoon. Naagoy tagapanglaw. Ha? Na ay tagapanglaw. Kay kinis miss, mao lagi ni. Si Ma'am Vicky Arcayina, mga igsoon, tagapanglaw ni, pero na mag-upisina sa Kapitulyo. Sa ulog man, kini yung celebration lagi ni civil service. Niya niya po'y usa nga taga-Tagbilaran City, mga igalang taga-Albor. O, naiya naman ni Moyos, Tagbilaran City, mga igsoon. Ha? Tuwa pa sab dito. Nang lad-lad-lab sa iyang mga baligya, mga igalang, si Mrs. or Miss Mahinay, Luz Mahinay, mga igsoon. Wan ako ganira sa pagpangutana, pero nakuha na ko ang punto, mga igsoon. Nga kung dasigon di ay, ang katawhang bulanon sa usa ka liderato mga igala o ingnon ta nagpadagan sa panggobyerno dili lisod pukaon dili lisod sampiton ngano man musanong man diretso ha kun unsay tuyo sa maong pagsampit mamaligya ta kay og mga pagkaon og uban pa kay ni gasaulog ta civil service dali ra mga igala ha. Di ako yung usang napangutanan ako, limot lang ko sa ngalan, kaya gadali na ko kay mubalik na ko paingon dire. Mga igsoon, kay mulingkod ninintulman nun pagpakabana bulanon. Kumusta namang inyong mga labhon? Gipangutanan ako sa ilang inadlaw nga personal nga trabaho sa ila, kay ang punto na ako, mga igala, kung mubiya kas inyo, doon nagyo kay trabaho nga gibiyaan. Kay ang tanang trabaho on, tuwa mas balay. Oh. Huwag na iyong tindahan, usahay ang tindahan, narasad silong sa imong balay. Huwag mamaligya sa kagpagkaon, dang panawag sa uban nga mulabay, naarapod sa silong o duol sa panimalay. Livelihood ba? Ingon siya, sir. gabi na usay, panlaban ako, sir. Nga naman, gabi, ayun, kanang buling, mahingala, sinina, ngahugaw, tang-tang, malapis sa gabi eh. Di man na muhingog, di ko matang-tang kay, way adlaw kay, gabi eh, di, tang-tang na. Tungod ni paningkakay, paningkamot, sir. Salamat sa provincial government. Anong pasalamat mga ka, misis sa provincial government. Lisod marun, sir, ipamaligya. Kung magsuroy-suroy ka, may maning anhidin eh. Maintag kadadlaw ni sir. Kung ako kinan, dili sa pwede misis, eh, kadadlaw. Nga naman, sa ulog naman eh. Ambot lang ka, og, hangyoon po ng kapitulyo. Ana lang, mamaligyas, kikilig-kilig. Pero naman po yung mga, naman ko yung mga kananan po diha, mga igala. So din eh nato makita, nga kung ang katawang bulanon, dasigon sa leader sab nga bulanon, mga igala, gilabihan kakugi. Dali rasampiton ang katawahan. Kanang singgit nga panaghiusa, dili na lisod sundon sa katawang bulanon. Kanang singgit nga panaghiusa, kanang singgit nga tinabangay, dili na lisod. Ah, mabitaw nga ang bulanon, mga igala, usa sa mga sakong nasairan, ha? Ambot sa inyong nasairan. Ang katawang bulanon, mga igsoon, ay nuta ang nanimuyo sa buhol, bulanon o dili. Sa yun rasampiton, mga igsoon, kung maghisgot nagtinabangay. Salila lang mga igsoon, itong miaging, ano Sabado, Domingo man siguro to, Sabado ba ni? Naunsa bang akong anak, ana may anak na ako, na Salila, mga igalang, Kawani po diya sa munisipyo Salila, ha? Kawani, nagtrabaho sa diha mga igalang, gikag sa iyo. Nga naman, mamunit ko ng basura, nandaplik baybayon, clean up di, daghan tao. Laing ebidensya o kamatawuran mga igsoon nga ang katawang bulanon basta dunay mudumala nga kugihan ang kamot og tiil unya manghiunaw-naon ang kasing-kasing alang sa kayuhan sa katawhan mga igsoon dali pasundon ang bulanon. Kinaraan nga ebidensya kadungog bamuglungsod nga way dajong ala paghingan muglungsod dinhi sa lalawigan sa Bohol 48,109 ka barangay mga igala ha. Pagingan mo, nga naay lugar nga way dajong. Kay tukuran tag dajong. Unsang pagtukod, tinagurhan ay dajong, nga naguban. Tungod na sa pagkamasibuton, unsang sanay pagkasulti ni masibuton, makugi, kung doon ay mudumala sa kalihukan nga pangkugi, alang sa kaayuhan sa katawhan o des palibot mga igsuon. Mauna ang atong kinaiya. Mauna, pagkamatngon sa mga bulanon, mga igsoon, kaya din naman ko spinili ay, lakwitan sa nato, agig paginomdom. Pagkamatngon sa mga bulanon nga, uy, bulanon tinuod, manis gobernador, langalag di tinuod nga, bulanon nga din man, ang ginikanan o mga lolo, din mas buhol. Oh, apel na siya. Ay giduyugan sa katawhan, kay may paglaom ang katawhan sa dihang makalingkod, atong pangamustahon karon, ha, mga igsoon. Naa namang yun na sa Kapitulyo si Gob Aris. Unsa may atong makita. Kay, makita naman. Kaya niya na mas panahon sa katumanan, mga igsoon. Kung dunay programa ang nasyonal, kay kini pong nasyonal, naa sa program. Pero ang mulihok, mga lokal nga mga opisyal o lokal nga katawahan. Kaya lang alang managmagda o mga katawahan po dito palasyo, mga igsoon. Muabag gila yun ang katawhang bulanon. Sa ito pa, kung dunay mga probinsya, mga igala, kay 82 manika probinsya, kung dunay mga lalawigan, mga igsoon, nga kusog muabag, dili maulahi, dili maiwit ang katawhang bulanon sa ngalan sa pag-abag sa kalihukan. Unya, ang katawhan pong bulanon, kung dunay po'y ipalihok ang atong gobernador, mulihok sa dayon mga igsoon. Oh, kabantay mo? Oh, kabantay mo? Ang barangay captain mumando sa katawas barangay, na ato nilihokon, napoy mga nha. Pero usay, matinga ang kapitan, nga nung maoraman yung gidaganon. Oh, pero ang konsihal na atanan. Pero matinga, laging palibot, nga nung maoraman yung gidaganon. Usahay po, puro raman babae ning niya. Oh. Pero kung ang atong kadaguan na sa probinsya, mga igsoon, ang mutawag, ug dunay lihokon sama ni Gobernador Aris Aumentado nga miabag sa handog ng pangulo mga igsoon di padugay sa may naitabo daghan ang muasikaso sa pagtabang dili basta-basta ngano man nakasabot mga igsoon nakasabot oo dihan dapita mga igsoon atong makita kay naghisgot man ta niini hinungdan nga miabot as ubang punto kay atong ginasumpay-sumpay ang mga punto o ebidensya nga ang katawhang Bulanon ug naay mudumala dili lisod pasundon kapitulyo provincial karong mga panahon na mga igala oh karong mga panahon na didto gikakita nako ang mga taga opisina ay muabag man punang taga opisina labi na kay daghag kasaulugan karong mga panahon na di padugay pamilya de oh so makita na to nganong mukanaog mga taga opisina parang matabangan po ang nagdalag budbud bibingka saging tilao buguban pa saon sa pagkaagi nga matabangan palito ng ilang baligya oh sa tupanaagi hapon ang pagtinabangay mo bitang naghisgot ko kaganina agig nalakbitan mga igala giagi nako og usa ka pangutana tungod sa pulong tinabangay og panaghiusa makahingalan batag lungsod nga way dajong makahingalan batag barangay nga way dajong nakurom na atanan oh na nya usahay ra ba makalingaw makalingaw mga igsoon samtang magmeeting ang ebidensya nga akong gigamit magmeeting man inda jong ebidensya man nga sa pagka tinabangay na apoy manggilales oh paguman maguli ra sab walay nindot nga meeting maglales pero maguli galales alang sa kayuhan di itong galales alang sa kabungkagan sa grupo ayaw to mga igsoon so dihan ato makita nga bisan unsa nga programa karon sa lalawigan o dinis ato sa lalawigan sa Bohol hugupan mga igsoon sa katawhan nga niya manimuyos Bohol kay niya mo po yung mga di Bulanon nga niya din kusog po mutabang mga igsoon kung sa'y programa muna'y nakaanindot diha so nakita na nato nganong daghan gyapon way puas ang katawhan sa maning way puas sa laing pagkasulte way hunong naa diha permanente oh inukay-ukay mga igala lain-lain mga prutas ah ako pag-adto nako ganina mga igala doon ako ituyo nga paliton dili na mga budbud ug bibingkag unsa pa kanang uban kana untang ganang dabong ug kawayan mga igsoon kay labay na mga Agosto ug Setyembre nya nangutan ako ngano wala may ubod mangoy tawag ana mga igala kanang dabong nga mupay pag tubo sa kawayan amot usay ubang tawag ana sa ubang probinsya basta dinis ato kasagaran ubod dili makaabot dinhi sir ko tubras mga restaurant nya unsa pa mga ubang mga rason nganong di naman ta kapalit ana karon di na musugot ang tag-iyas kawayan sir di na musugot ang tag-iyas kawayan sir nganuman wa nay mahimong amakan at tinuod man sana unsa may mutubo o gamno kaon kanang dabong di ba wa gyud mutubo daghang mga rason so balik ta mga higala ang katawhang Bulanon kamao mo pugong kamao mo pahigayon nga sa kanunayng panahon na agyod ang pagsunod sa leader. Oh, hindi lalim ng anakas kapitulyo mamaligya ang imong mga labhonon. Ah, basig kaduhana isulot ng uban, labhonon, samot ng kalabhonon. Pero ilang gibiyaan. Nga naman, nakita nila may nungdanon kayo ang katuyuan. Civil Service Month karon mga igala ninibulan sa Setyembre mga igsoon. O niya, ako na lang sa piton, mga igala. Asalamatos binos, hoy binos. Nag-iingon si sir sa Human Resource Management. Patuon ta dito siyang opisina. Di lang na ako i-detalye, mga igsoon. Doon naman ko'y naghangyo na to lagi. Naghangyo, natural man eh. Kitanta na tao, mangandoy man tagtrabaho. O niya, istorya mi sa si Sir Lloyd Peter sa Human Resource Management, mga igsoon. Des Kapitulyo Provincial, nga pantuon nami. So, inini mga igsoon, ingon inini mga igala, nga ugdi lang kawadag paningkamot ang tao. naagyoy usahay kasulbaran sa gipaningkamutan. Mahimong malangan, mahimong dili, pero naagyoy resultado mga igala sa butang nga gipaningkamutan. Kanya, kumusta tuod ah? Kumusta tuod ang atong mga kaigsuonan tigpaminaw? Pinasahi ni nga ko. O, kumusta ang dagamang nakikinabi po kong mga diha sa Galyari Hospital ba? O, nakikinabi kong mga igala. Kagahapon man siguro to. O, hasta na, driver ng ambulansya akong hinabion. Pero di na kumangutan ng taga-asa mo, sir. Nga naman, sa ambulansya lang daan, nanay nga sa lungsod. Ay, nagyod pangutan na. Nga naman, pag ingong, kandihay ng ambulansya, kandihay, yun na. Di, yun na tubigon. Kaya markahan naman. Hmm. Pero ang sakinan po, masakiton, mga isoon karon dili tanan na gimarkahag ambulansya. Maura kong tumong, pero dagang mong paagi ang pag-ila, pagmarka, na ay patient transport vehicle. Ambulansya na. Mura-mura nag-ambulansya. Nga naman, muhatod og masakiton. Ala, pinarkingay diha. Nga nung akong gilakbitan, mga igala, doon ay naghangyo. Kaya dinigod sa tulumanon, pagpakabana, bulanon, mga igsoon, kani maghangyo, sir, tabangi kong kakitag trabaho. So, matrabaho ah. Mabisan, sir, mamasurahay, anala. Ngaon ni mga igsoon ah. Ambot o kung saon ni pagsabot, mga igalas, mga kadakuan, ako lang itinibuok. Bisa giapil pa ang mga kadakuan nasyonal. Doon ay nangutana o naghangyo na ako, mga igalas, silpon. Niya po akong silpon, mura may ibagting, inignay mo tawag. Mga igsoon, nangutana. Agilang nagpangutana, di lang na ako iladlad pag-ayo ang punto, pero iagilang pangutana. Why giadrisan nga tagtungod, labing maayo, nay mga tagtungod, kay hospital man, kadaguan, o mga opisyal baka, nga makasabot sa punto sa tawag. Di ang tawag, mga igsoon. Sir, di ba mahimo nga kanang OPD, sir? Karin dapit diri sa sibian sa DYRD mo mani OPD alang sa mga wa makatultol sa OPD. No? Di ba mahimo, sir? Magbutang na sila bangko lingkuranan para sa mga tiguang anang tinuod ba yasab? Kay lahi ba yag tuhod ang mga tiguang kay sa mga batanon? Klarohon talang ne. Di na lang nato gamito ng pong senior citizen. Nga naman, na may mga senior citizen, mga igala nga, batanon pa, lagsik pa kaysa dili senior. Ari na lang nato gamita, pero maura ko na, ang tanang senior citizen, tiguang. Na may mga tigulang diha, sir. Muna yung puntos pangutana. Nga magbarog-barog in town, sir. Kay dili maoy pasinte, gauban sa ilang apo. Na apoy mga tiguang, gabarog-barog, kay maoy pasinte. Dili ba mahimo, sir? Kinsay imunduulon, ako'y paduulon. Sige, okay. Mangapkap tag kasayuran ini puhon-puhon pero ako lang lakbitan kay gadalag punto ang pangutana mga igala sangan sa pagtinabangay ug pagpakabana. Di ba may mo sir nga pabutangan nag bangko nga hilabihan kataas sa pabuhat og panday sa bangko sir ba? Di good mahalon nga bangko kanang bangko lang nga ligon. Kahimo man anang mga panday. Kay naay mga tigulang diha sir nga mga sakita na in tawog tuhod. Napoy mga pasinti diha nga dili tigulang nga angayan gyud maglingkod sa di pa matagad kay gitagad man sa mga taga hospital gitagad pero samtang gitagad di man pud mahimog dunganon pagpasuod dito tinagsaman tawag man roll call yawat sir makalingkod nang ubang sakit og tuhod nindot sab nga sugyot wa siya magsaway naghangyo lang katong nagtawag nako mga igsoon di ba mahimo sir nga pabutanga nagbangko. Manindot sa ba? Mayo man nga sugyot kay kinigong tao nga muanhag hospital mga igsoon. Na'y tao nga lagsik tanawon pero ang ginhawa ga apikin na. Napoy tao mga igala nga medyo problema tanawon pero dili day tanto. Arthritis raman. So, nindot sa mga pangutana. Basin ra puhon-puhon. Hinabion ako mga igala ng bangko. Ragun ka ng dili. God, mahalon. God, basta makalingkod. God. Muna hangyo sa nagdawa. Gaduda ko ato sir, mga isoon nga katong katawa, gada, na uban tog pasinte. Ana raman maglingkod, anang kilid-kilid. Kanya naaman ko'y paglingkod, mga igala, nga bikil sa naglingkod. Pananglitan karon ang imong gilingkuran nabaw kay mga daplin-daplin ra ng building.
0: Dabig arthritis mga igala. Bikil man na. Kay kining arthritison mga igala. Nga maglingkod, paayunan man nga di mabikil ang arthritis. So nindot sab. Basig, wani mamatek. Busy man po ng atong mga kadakuan sa ospital. Trabaho din, trabaho dito. Asikaso, tamas ginawa. Basig, mahuna-unaan, rana puhon-puhon. Sagdi lang, katong nagtawag na ako. Ako mismo, akong personal og hangyo ng mga kadaguan di kay naman good. Kining mo anak ug ospital mga igala. Duha ra nang klase. Ang gadaas pasyente ug ang pasyenteng gitanuran atong mahimong watser. Maora gyud na. Wa may mo anak ospital nga magsuroy-suroy. Mayo man nag-mall kay magsandig sa dili. Basta mo anak ospital, gabit-bit nag problema mga isuon. Unya di man pud mahimong dili sundon kanang pulisya sa ospital. Tawgon magtinagsa. Lingkod pud din taon, dabi ko lagi kalingkuran. So ato ning hangyoon, atong ipaabot ning iyang reklamo, wa man puto maghinga kinsa siya, pero ang punto sa iyang reklamo mga igala makaayuhan sa kayuhan sa katawhan. Naagod untay lingkuranan pud mga isuon, pero unsaon man pud sobra man pud kadaghan ning mga hospital nga mga tao nga nagdala og mga pasyente bisan ganis private nga mahal bayad sobra nanobra unsa na kaning way bayad na kwarto. So mao ni mga igsoon nga salamat atong caller wa to maon diir tong iyang pangutana mga igala kay kami ray ga istorya ipahangyo ang iyo apalayo sir kay naay mga sa, problema diha normal ra sab na no gatuo sab ko nga asikasuhon ni sa atong mga kadaguan diha kay kamao man sad ni sila mga igsoon maminaw. Arita mga igala, gikan sa sinuwat sa paimo. Arita sinuwat sa paimo mga igsoon. Kining sinuwat sa paimo, ato sa ning hubadubaron po mga igsoon. Kayo saan ang atong mga writer niya. Mas matod pa nila, sir, sayo na mo isuwat o giningles kaysa sinibuano. Ha? Nga naman ron, nga pag matngo natugbuot sa grade 1 sinibuano. Pero na mangutusahay. Taas manggod ang punto kung dili ka sinibuhan o musuwat. Pero musuwat man na sila. Pero kadaghanan yun mga igsoon, in English, arita sa sinuwat sa paimo. Bohol steps up food security efforts amid inflation. Usanis mga ilang sinulat mga igala. Muto ang headlines kung uluhan. Unsa pay uban, hutdo na ito ning headlines parang masayod ka mo. Kung unsay kisuwat, bugas ayuda, third trunk support, 3,000 beneficiaries in Loon o Itagaloon. Kumusta? Ha? Kadawat ang inyong mga ipangayudahan, dag 3,000 ka-beneficiaryo, mga igsoon, dito sa Loon. Daghan naman taglungsod, ini engineer atong basa, niya amnon sab nato o basa, o unsay mga sinulat sa paimo. Unsa pay uban nga luhan mga igala gikan sa Provincial Information and Media Office kon paimo. Student safety tops SP agenda. Oh, ang gining award niya safety mga igala luwas sa kadaot. Ato sumpayan ni kadaot kay kanang pong luwas daghang man kahulugan. Luwas mga igsoon ang mga tinunan giasikaso na ang mga punto sa SP sangguniang panlalawigan. Unsa pay uban mga igsoon, parang masayod kamo sa mga hilisgutan sa umalabot og di ba karon. Oh, strengthened Bohol Youth Home. Oh, usane mga igsoon, unsa pay uban kay ato ning hisgutan pagkakaron kining di man ato mahurot mga igala kay usa ra man oras ning atong tulumanon. Bohol Forces Community Action for Peace and Development. Oh, puro ni Bohol mga igsoon kay mga programa o mga gayasikaso sa itong mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa Bohol mao ang sentro sa sulat mga higala o sa unsa may gipatik isip balita agig kalihukan sa atong mga kadaguan mga igsoon. Ari sa tas bugas o unahon tanim bugas mga higala kay ug magisgot og food security dakong programa pamana alang sa kasiguruan nga di ta mahutdag bugas. Ari tas gihatag na ang bugas mga igsoon. Oh, magisgot niya bugas ayuda third trans support 3,000 beneficiaries in Loon. Kining Loon mga higala, kunwa ko masayop, kunwa lang ko masayop ha, mauni ang kinadaghanag barangay nga lungsod dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Murag ang gasunod ubay. Di lang nako maklaro, murag 60 kapin ka barangay ang loon. Mga igsoon, to matusa akong record. Sa Sintay City, bato ni ka barangay? Basta dagag barangay ni loon. Lungsod sa loon. May buntag tanan diha taga lungsod o katauhan ka barangayan sa loon ng atong lalawigan sa Bohol. 3,000 families in loon received 10 kilograms bags of rice as the provincial government of Bohol, PGB, rolled out the third tranche at the Bugas Ayuda Program September 17, 2026 at the Loon Town Square. Mga igsoon, sa kung basihan ato ang gisuhat mga igala, 3,000 mga igala kapamilya diha sa Loon ang nakadawat. No, ato ning klaruhon sa writer, wa mo dihang writer ini ganina mga igala. Lahi maning og magisigot og pamilya na ipamilya ang 5 ra ka tawo, napoy na pulo, napoy duha ra na ang pamilya. So ato ning kuan basta mauni na patik. The distribution was facilitated by the Office of Provincial Social Welfare and Development OPSWD in coordination with the Municipal Social Welfare and Development Barangay Official Volunteers to ensure the orderly delivery of the assistance. Kini magung pag-apod-apod mga higala. Ha? Gakinahanglan ni matudpas katigwangan. Gakinahanglan ni og hipno nga kalagdaan. Unsa maning kalagdaan sa laing pagkasulti? Mauni ang guidelines. Ha? Unsa maning hipno? Mauni ang orderly and properly hapsay ba? Na mugoy usahay manghatod og tabang ang gobyerno mga igalang kakagubot. Lain ka katawa ini, lain ka bagutbot ang tungulahan. Oh, hantod sa sunod adlaw na apagyapon bagutbot. Arong walay mga ingon ana nga mga talanawon mga igala, no? Kinahanglan og sakto nga mga kalagdaan, guidelines og sakto usab nga mo lihok alang sa kalagdaan. Kay mag-unsa man kunindot maayong pagkaprastada ang kalagdaan mga igsoon, pero ang tao nga naglihok wa musubay sa lagda. Oh, muhunghungog adto dito kuha. Makadaot man sa kalagdaan, manginaot kung wala na. Pero sukad tighatag ang probinsya mga igala og bugas, wa ko kadungog ana. Salamat. Nga maayo ang kalagdaan nga naman. Ang ipadasab nga tao sa probinsya mga igala, kadto man pumusubay po sa kalagdaan. Mabitaw to sa gobernador Ares Aumentado sa usa ka higayon, miadto mga igala sa usa ka lungsod.

Ako lang daan mangigala, di na ko yatuglain. Ako mang ginabandilyo nga sukad na uli mig Mindanao, balilihan ang akong ipuyan. Karon may bakasyon kong lila. To ako sa akong anak, mga igsoon. Pagpanghatag, pas balilihan o bugas, mga igsoon, kay tuwa may bilyarmino to, tas. Tuwa. Alang-alang sa di ni mo kuhaon. Doon ay distansya. Igo-igong gilayon. Pero mahurot man ang gilayon, mga igalag, magsigig dagan ang truck. Mahurot ang gilayon. Muabot ka, abot na ko, ipasabot. Nakakuha ko. Pero katuyuan sa lungsod, mga igala, hatagan ang tao. Gipanghatagan yun. Hapsay. Ang ubang barangay na hapsay. Ang sagasa, kakagulihan. Ngano man. Mayo ang guideline sa lungsod, mga igsoon. Ang lungsod sa Balilihan, din dito nakukuha ang bugas. Mayo ang guideline. Sumitido ko hapsay yun. Pastilan, mga igalang ng lihok sa kabarangayan, mga igala kay labi ng sekretary sa sagasa, mga igsoon, kay dugay mang may tunol sa listahan sa mga ngalan, di naapikis pagtrabaho dito sa computer. Mauna nga, gakinang lagkahapsayan, mga higala. Ang problema usay, diyas barangay, wa sa lungsod. Diya usay sa barangay. Mauna nga, gipaning kamutan sa provincial government, mga igsoon, nga kung doon ay mga ayuda hapsay. Dili itong kakaguliyang. Angay man itong kakaguliyang, mga higala, panahon sa eleksyon. Nga naman, panahon ninyo sa eleksyon, di yun kalikayan, asag ako. Asag ako. Muna mga igsoon. Mapuyuban mo yung tuan ikuan. So, mauna yung mga igsoon nga, provincial government, nagapaningkamot nga kung doon ay delivery, pag-apod-apod sa laing pagkasulti mga igsoon. Hapsay yun kayo. Its qualified beneficiaries family receive 10 kilogram bag of rice to help its daily food needs and support household food security. Kay kinigong bugas, mga higala. Kinigong bugas. Katulo ni hinumdumi sa usa ka adlaw. Sa yano nga mamuyuay sa usa ka pamilya. Pananglitan, ikaw karon, lima mo sa usa ka pamilya. Ikaw may taglungag. Katulog yung ka mahinumdum sa usa ka adlaw. Na hinumdum nga, muingon nga, para sa pamahaw, nabugas man na. Huwag di magaling, lagot mo. Ano talang pagkaon, mabugas o madili. To apoy paniod to. Kay og, na sobra-sobra pong bahaw, mga igalas, buntag. Wa, mahurot ba? Muingon magyapog, dugangin na lang nalungag sa paniod to. Samot na pagkapon. So katulo mahinumdumi. Kining pulong pagkaon, mga igala, des panimalay. For 45-year-old single mother Delia Cartagenas o Barangay Mutosor, 10,000 kilogram rice assistance means added food support for her family daily needs. Tinuod na. Bisang ganig 5 kilo, bisang gugusang kilo. Nakadugang managtibhang sa atong pagita o pagkaon kada adlaw mga igsoon. Bisang gugusang kilo, unsa nagnapulo. Nakining napulo, mga igala, waman siguro engineer o sa kapamilya magdungag o unom kakilo pamahaw. Waman tingali. Muingon lang kong tingali kay basig naas uban. Pero kasagaran, wa ako kadungog. Kutob lang yun mga 2 kilo ang gidaghan nun. Inana ba? Dako nag-ikatabang sa atong inadlaw nga pagpanginanglan, kining bugasa mga igsoon. Akong balikon, alang sa 45 anyos nga babae nga nagpangidad, mga igala, o niya single mother, ha? For 45-year-old, alang sa nagpangidaron o 45, mga igsoon, nga si Delia Cartagenas nga nanimuyo sa Barangay Mutosor, ang napulo kakilos nga hatag, mga igala, o ayuda, mao, naghatag o kahugulugan nga dugang pagkaon sa ilang panimalay. Tinuna kay napulo man. Napulo. Food support for her family daily needs. Mabaging pamilya yun mga higala. Ang numero unong listahan kung magisgot kag pamilya, pagkaon man. Pero kini pong pulong pagkaon sa kinatibukan, apil na po niya ng tubig. Ano man, di man maluto itong bugas o guway tubig. So sa pulong,

0: pagkaon, apil lang tubig, ana. Di man magsilbig bugas, imurang usap-usapon, dungagon, lungagon, mananimo. So, nakadugang ni og suporta sa pagpanginahanglan mga higala. So, alain pagkasulti ang suporta, tabang. Dako kayong tabang ni sa amua nga nadawat ang napulo kakilos nga bugas para sa among pagkaon adlaw-adlaw. Isip usa ka single mom, dako ang tabang kaayo ni para sa akong pamilya. Pamahayag ni Cartagenas mga igsoon. So dahan na to makita nga ang gobyerno mga higala mitabang des kusina. Kaya pagkaon, address man as kusina. O maghisgot sa mga igala o i-address sa mag-uuma, abono para manas kaumahan. Ha? Kanang abono, di man na magsilbi o dad-o ni Muskusina, galungagon, di man magsilbi. So ang atong panggobyerno karon mga igsoon, nagatanaw, nagatutok. Unsay gibuhat sa gitutokan ng katawhan sa gobyerno? Sila misunod, misunod o misunod sa tambag sa atong gobyerno. Kadtong mananagat, gitagag pabor. Kadtong mag-uuma, gitagaag pabor. Pero usahay lang ang tanang pabor. Muuli sa way kapuslanan, mga usahay lang ha, dili tanang higayon. Pareha karong panahon ha. Nagkugi ang mga mag-uma, mga igsoon. Kugi, tamas ginawa. Hala, din eh. Ngit-ngit pa, biyaan ang balay. Kay muadto na sa uma, kabaw, guyuro na. Kay papusgon, kay idaro, guban pa. Wala na may kabaw karon. Traktor naman, hala, traktor. Kurian o trabaho, limpiyuhan daan para sa pagkaugma. Kay trabaho na. Pero usahay lang sab. Mawala pod ang kamaya resultas kakugi mga igsoon kay sungugon mamputag panahon na amapoy kinat sila nga ngalan nga musungog il ninyo na ikinat sila mga igsoon. So mao ni mga igala nga ang paning kamot dili mawadag paglaom ang katawhan luyo nga naay pagsungog sa panahon. Sungog lay atong gamiton nga term mga igsoon. Ha? Ay, makasamok man tinuray. Narapag yung humay, mga igala, guwapog tubo. Pero sa diyang mubuswa, kapit na mugawas ang bunga, sugdan o ginit. O, maigo sa il ninyo. O, kanon lang panahon na, kutob sa ikaybag na kuntao sa Tagal Lungsod, mga igala, anha, makos terminal, mga interview. Signboard sa truck, Sirabulyones. Ah, sigurado yung Sirabulyones, ugbatuan ang mapangutanan nini. Kaya diya man agi. Kumusta man ninyong humay dito? Naalagi, sir. Mayor ba ang tagtubo, sir? Pero wapahinon madaot, sir. Pero di, madugangan ng init, duhang simana, sir. Medyo madaot na. Sayang ba? Oh, basa na po kuglaing karatula o signboard sa truck. Tubigon. Nama po yung mga huma dito. Ano mga igala nga ang paningkamot na ang nagtabang sa ningkamot na barang nakatabang jud ni sa kalisod kay senior citizen mangko mo ni pamahayag sa ni 66 ang pangidaron mga igalang senior citizen nga si Linda Umintek sa barangay Cugo Norte. Rice assistance help me is the difficulties of meeting her daily needs. Oh, kay ingon ra ba ang uban akong napangutan na sir. Kini ra bang magkadyutay na nang bugas na tuan ang sako? Pananglitan maigsoon, mupalit ka kusang sako? Mukusog, ginuntag ka, sir. Tinuosab na. Di kalikaya na, kaya ang ganas pagkaon manggon nahog o dipindi mga igsoon. No? Nagkalain-laing pamahayag sa nakadawat o tabang mga igala. No? Nagkalain-laing, doon ay apelido Cartagenas, doon ay apelido o Umintek mga kaigsoonan. Barangay Kapitan Nicolas Kumar Jr. o Barangay Bungko also express appreciation for the program, highlighting the assistance it provides to selected contestants during challenging times, mga igsoon. Bisan mga barangay opisyal. Bisan mga barangay opisyal, mga igala. Ipadayag usab og kadasig kay muot gumikan sa tabang kay kinsa mag kay kinsa magwidi malipay mga igala kun ang iyang gitsakupan sa barangay na himuot. No, bitaw na nga mga barangay opisyal mga igsoon masakmuyo sab ni Masagmuyo sab ni usahay mga igala kung ang ilang mga kaubanan sa barangay na'y problema. Na'y mga barangay opisyal nga ingon ana. So dili kalikayan nga mga barangay opisyal kung malipay ang ilang mga kaubanan sa barangay, mga sakop, bot na ko ipasabot, malipay sab ang barangay opisyal nga tabangan ang ilang mga ginsakpan kumikan sa kahimtang sa panahon. Kasagaran ng mga problema madali sa pagtabang sa panimalay mga igala, kinilang igpalitay bugas. Ha? Pero apil na gud pud anang sudan, bugas lay litukon. Oh. Kabantay mo na lima, duha, upat katawang mag-istorya des terminal sa kabarangayan mga igalag sa kyanan, mahabal-habal man, mamotor man, ma jeep man. Di man litukon, di naman litukon ang sudan. Ang alitukon mga igala, problema kay way bugas. Pero ang tinuod gud ana apil pud ang sudan. Ha? Mao ni mga igsuon nga gitan-aw ni sa mga kadagkuan. Malipay sab ang mga barangay opisyales. Ako malikon. Barangay Captain Nicolas Kumar Jr. o Barangay Bungko also express appreciation. Unsa ba ning sinulti ang express appreciation sa atong sinibuan ng mga igala? Mipadayag sa iyang pagdaig. Oh. Si Barangay Kapitan Nicolas Kumar Jr. sa Barangay Bungko usab sa iyang bahin mipadayag o pagdaig kalabot sa maong kalihukan. Usa man ni kalihukan, mao ning giingong program, usa man programa ayuda sa bugas. Pati lipayang kapitan. So mao ni mga igsuon nga atong provincial government, ha, sa ngalan sa pagtabang sa kalisod sa tao, agig tubag sa pagpanginanglan kay ang tao lagi mga igala, pwede ra man tingali ta mga muka o kaduhas sang adlaw. Pero wa man na nato na mande. Ha? Mahimo lagi kaduha. Pero daghanon mapukaw. Oh, mo ni ba igsoon. Pero katulo man gyud ang normal, ang naandan. Sinunod nato sa atong katigulangan. Ah, bisan ganis kakaraanan mangigala katulo man. Kani nga programa sa atong gobyerno, mapasalamaton kayo ang among barangay. Dako kayo ni nga tabang sa among konstituente nga maswerte nga napili nga nahimong beneficiary samot karon nga lisod kayo dako kayong salamat sa provincial government. Mao lagi ni ang padagan karon sa atong provincial government uban og pinanguluhan sa atong talawrong gobernador Aris Amintado mga igala na puro pasalamat ang nadawat mga igsuon ngano man naa man say mga punto nga angayan gyud pasalamatan. Ha? Malipay gani ang tao nga duawon lang oi kumusta ka mo dire taga barangay? Unsa nakadadaan pong tabang mga igala gawa sa pangamusta. Mao na nga og ari kas pa siya murag maglayog ang maglayog si gobernador Aris kanang layog kanang murag magagakos bas kalipay ba mga igsuon. Oh. Murag maglayog tanawon mga igala mga official sa Kapitolyo uban ni gobernador Aris Amintado mga kaubanan tali sa mga kaigsuonan sa kabarangayan. Ngano man gawas nga giduaw tuwa pa po'y gibit-bit nga gikarga sa kenan. Oh, ipasabot na kuha ng gibit-bit, gidala. Ipanghatag po sa mga nahitungdan po nga angayan paghahatagan mga kaigsunan. So ato nasang naklaro na pamatudan nining mga orasa sa atong pagpanag-uban ng tulumanon, pagpakabana, bulanon mga igsuon. No? Uy, doon na po'y naghungong na ko dire. Uy, luloy, nga nung mura kag malipay yun, hilo mo. Basta mag-isgot, ganig ayuda. Bisagwa sa among barangay, mga higala, malipayon ko. O nga naman, bisagwa sa among barangay, pero tuwa may nahimuot sa pikas barangay. Tuwa po'y usaming yung tinuod ka na rason na, hilom lagi mo. Bitaw, pasiaw. Mauni mga higala nga, kung mag-isgot ganit ang kasubanan, kami po diri sa radyo, usahay po, muragasag muyo sa hisgot o bagyo. O, hisgot mga igsoon, tuwa'y ipangda sa ospital kay nangadingge, mura po may arig na sagmuyo. Hisgot manigbugas, amura po malipayon mga igsuon. Ah, nga naman, ang suliran sa usa, masinati mapuna na mo. Ang suliran sa ninyo dihang naminaw, masinati mapod sa lain pong barangay mga igsuon. Maubitaw, ah, musugutag sa dili. Kadtong miabiba ni Gobernador Aris Amintado sa duha ka piniliay mga igala, puro malipayon. Nga naman, gakugi man ang gobernador. Ang mga kaubanan sab sa gobernador, des Kapitolyo, mga igsuon, gakugi man sab. So, bisag wa mo abot sa tabang, ang tabang wa mo abot, pananglitan karon barangay 46, tuwa dito ihatod ang tabang, lipay po ang taga-barangay Jis. Gano man, nakadungog mas tabang. O sa may ilasulte, wata masayo, gasigig lihok. Ha? Gano man, ang tuyo, makapili ta mga higalag leader o liderato nga nagtabang sa katawahan. O na, unsay propaganda, unsay gipamatudan, limpyo nga pang gobyerno, mga igsoon. Maog yun na ang gibarugan ni Gobernador Aris Aumentado, nga limpyo nga pang gobyerno, pag mo serbisyo, way pili sa tao, mga igsoon. Kitaan mo? Nay problema diri sa siyudad. Dili ingong pag-unsa ha? Lakbitan lang nato ang dagan sa pangitabo. Way kapin nga huna-una. Mutabang mga probinsya. Galonop dito Cebu, mga igsoon. O Cebu namang yun to. Gahatod masagtabang ang probinsya. Ngano man? Ang tabang manggod sa tao, mga higala, sa tinuod, anha sa iyang teritoryo. Pero, wa man po'y gadili o mutabang ka dito, wa na sa imong teritoryo. Niya hingabot mas lain lugar. Mutong nagpahimod dyan po suman lugar. Mauni mga higala ang leader nga gipangita karon sa katawhang Pilipinhon. O niya, gawas pasab, mapaningkamuton kaayo ang pagpadagan ni Gobernador Aris Aumentado dinis ato sa lalawigan sa Bohol kung unsay angay ipadayon nga trabaho sa mga butang nga nakahatag na itong katungdanan. Doon na pa may pila pagkaguto. Ang buot na ko ipasabot ni ini mga igsoon mao. Kita man ang giila, the only UNESCO Global Geopark in the Philippines, Bohol. Kita man ang bugtong nga giila, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Munay mining. Oh, kita man ang natungdan niya ng maong kadungganan. Usay gibuhat, tanan nga makapadaot sa imong kadungganan or niining maong pagka UNESCO nato the only in the Philippines, mga igsoon, gipaning kamutan nga masumpo sa panggobyerno karon din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kadtong mga makadaot. Oh, muna mga igsoon nga usay makabasa tas newspaper. Ah, asar ba to? Natod na ba nako sa opisina? Kay medto mo ko sa opisina kaganina. Ang uban mga igala nga gituuhan nga dunay tulubagon. Gituuhan ang term nako ha. Tuwa na. Gipanumbong na. Oh. Muna mga igsoon nga gilihok ni sa atong mga kadaguan. Pag ayuda sa bugas, gilihok mga igsoon. Ngano man, matang sa pagserbisyo. Pagpanalipod nga dili madaot ang atong pagka UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, nga dili madaot mga igsoon, gipaning kamutan ni Gobernador Aris Aumentado. Pagtabang sa mga tinunan o uban pa, gipaning kamutan sa mga igalang muabot ang tabang. Ug unsa pang mga kasubo sa tao, sama ni anang gitawag mga igala o bereavement financial. Kanang naas kasubo ang tao. Unsa may diretso punto masabot na itong naas kasubo ang tao. Ang pamilya, kamatian, o sakops pamilya, nagbangutan, ipasabot mga igsoon, naagihapon ang tabang. Wa naman ko'y oras, mga igalas, pagpadayon nining Mount Tulumanon, pagpakabana, Bulanon, sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpadagan, sa rindas pang gobyerno ni Gobernador Aris Aumentado, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members, ug sa tanan ng metod sa servisyo, og ang katauhan na kanayon, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan, sab, sapay mo, Provincial Information and Media Office, nining Mount Tulumanon, uban sab ka na to, mga tagdumala, mga igsoon, sila si Atty. Pilipina Asoy Pilyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD. Pagpakabana Bulanon at this nga to sa alas 11. Gikan sa adlang Lunes, usabhan to sa adlang Viernes. Madungog, diri sa Master Control. Kauban ako karon mga igalas pagpalupad sa akong tingog. Engineer kagawa Jerick Ahis. Samtang diris video Jerick Ihok. Ako si Loloy Tutas. Hinumdumi pagservisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyon tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Hay, maputlan yung taani o suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Isay ngalan nato sir,
3: Paul Mercado di ni sir.
2: Mutana lang ko
3: kanang gatumar ka og DTX 500.
2: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kaya na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisog kog pangihi kay ni bubag man awbag po na kong tiil inahilantan po ko palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susuntaon naayo ko may review DTX 500 ragi na kayo na ko labis jud kayo sir DTX 500
4: mabali sa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
14: Uy, what ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
18: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
21: Balisama na ang isip.
22: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
21: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
20: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
21: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
23: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
24: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
27: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
26: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
27: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
26: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
27: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
26: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
27: Salamat kayo, Mare, ha? Mao, nagyud niyang tubag sa among pag-ampo.
0: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
6: Hi Carly! Mabuti naman.
5: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
6: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule, parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
5: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
6: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
5: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wailaen DYRD Radio. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no? Sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Mag-go!

0: Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bali.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, tagpilaran. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuguran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney, Adam Rausman Hala, first gentleman and first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panbungso city councilors at mga kaugbanan na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gabi na usab sa ato ang mga office heads, department heads, o nga itong ang chief of staff no sa city mayor's office, Ma'am Catherine Dorimansha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. O maayong adlaw sa mga higala sa ito ang mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa sa mga palimalay na nangandak sa mga pagkaon karuna sa mga higala. Nagan kayong salamat sa inyong patulong, pag-ikuhan, pagkamuna, no? Labi na sa ito ang mga news things, sa ibang pang mga updates na ito sa ito at ang naman ang lugar sa Shadal sa Tagbilaran. Huwag asa man po ito next day itong programa, huwag asa man muna himutang karong mga orasa, mga higala, maayong adlaw, kaninyong panay. Huwag siyempre, bilisad na ako na makalimtan ng ito ang 15 ka mga kapitanes, ng ito ang 15 ka barangay, ng ito ang siyudad sa Tagbilaran, and of course, sa itong mga Tagbilaranon sa sablo, nga naminaw sa ito ang tulumanuhan, sa itong matag-adlaw ng programa. Again, maayong maayong ayong adlaw kaninyong panay. O syempre, mga higala, isa't na ako makalimtan no, sa ito ang tigtimon na itong programa nga mo'y nag-insure mga higala na madumugta sa kahanginan via radio sa ito ang DYRD station, kundi na sa mga higala na ka-air ang ito ang programa sa DYRD. And of course, sa ito ang usab na Facebook page, kundi in usab no, nga naka-live na itong programa mga higala sa official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. And yes, no, sa kini sila maopeni ang maoy nag-insure nga madungto sa kahinginan. Hello, mayong adlaw usab no, nila ni DJ Cyrus, De Virus, nila Sir Jerry Cajes, ni Sir Eric Ivo, and DJ Bumble.

Kundi na yung hello no sa mga higala. Kala na sa mga ano, ito pag-asawa niya sa stage niya until the end of our program para makahadyog na sa mga lakas, sa mga balita na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Binaran sa stage soon sa itong mga case na itong mga tag-bilaganan. So, kasa man ko itong yung CBA itong mga higala. Thank you and stay with me na till the end of our program. And of course, mga higala, ito sa CBA, kunyang taon-taon, no, kabahin sa itong tag-bilaran citizen ID, no? Nga ito ang isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap alam sa itong mga tag-bilarans, no? Kaya ongoing mga igala ang ito ang distribution mismo, no? Sa itong city hall sa station para sa dugo mga detalye sa ilabi na sa itong mga tag-bilarans, no? Nga nakadungog o wala pa naka-claim, no? O wala pa po naka-process para inyohan ni mga igala nga ako ang update nga ako ang ihatod diha sa ito ang kahanginan. O ilabi na ako sa ito ang naka-live na programa sa Facebook page. Yes, no? And of course, right now, no? Naka-phone patch na niya. Kung ito magkinata, and doon na ito, importante nga yatinan na activity, mga higala. So, mawag na, bilis ako ka, ana, sa itong stasyon, o maka-uban, makakita, makahatod, no? Sa ito, malabas mga balita physically, or ato as ato ang sa ito, station, mga higala. And thank you, no? Bisan pa, naka-phone catch ta na agyakod mo, nakikuban ka na ako na itong matag-adlaw nga programa para ma-updated ka sa kamagadai ang mga programs and services. Ilabi na sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbinaran. And yeah, sa dili pa na kayo dahil mga higala nga ito ang mga tigdaiyang mga updates, tigdaiyang mga programs na ito sa papagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no, sa pagpangumusta sa ato mga suking tigdaiyaw booth, no, sa ato ang na booth sa ato ang naka-live and of course sa ato ang naka-video para makapangumusta ka, no, sa ato mga viewers na ito and listeners na ito ni ato ang matag-adaw na program. And yet, no, so, kamusta? Kamusta itong mga piso na itong naminaw o nagtanaw sa ito ang programa? Kamusta inyong tibok at law? I hope you're all good. You are all fine. Namo sa maayong panglawas. So, and speaking of panglawas, mga higala, it's very important ito nga ito ang reminder na itong kaugalingon. Kaya importante sa Indonesia na dapat ma-aware ka o itong mabutang sa itong ulang-una na importante dyan na ampingan na ito ang itong lawas mga kaisimunan. And yes, no, reminders ng mga sukitig kami now kung magawas manta sa itong mga tags-tags sa mga panimalay o magawas manta sa mga tags-tags sa mga itong trabahuan, mga higala, ayaw yung mo, no, sa kalimon, sa pagdala o payong, o pagsuot o jacket nga doon ay good mga higala para protection sa itong lawas. Laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, kung makabantay mo, grabe na usad kaayo, kainit no, masigari ito itong magawa sa ito ang balay o yung tagsa sa ito ang trabahuhan. Tuhas lang inita sa panahon mga higala. So please, ang tingin na inyo hang, ang tingin na ito at ang kaugalingan. And of course, usahay-usap at ang panahon ng mga higala noon. This past few weeks, no, nga kasi natin tagwan-wan, init ka kayo in a bad now, last time kagabiin mo, mutaligsik, no. Pero, kaya na, atong apingan siya ng atong lawas, mga higala, no, kay hindi na lima kasakit po, kini makakuha at ubusi po, o hilana, tapos kaya antan siya uburuhan, no, nga, course, nga to ang pagpanerbisyo sa to ang kasatag sa mga gitong trabuhan. No, it's either makarest sa tamantama, so maka-absent ka. So, nga to ang pagpanerbisyo, no, ma-unfold, no, ma-hamper. So, mo na ang tingin na to itong lawas. And yes, dapat ang video na to makalimtan sa pag-inom ng tubig, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated, mga higala, no, para kinilaban sa kiniingat kayo nga panahon kung kumuhin mo mangani more than 8 glasses of water a day, no, para at least ma-hydrated ang ito ang lawas. And also, please don't forget not to take vitamins. Kaya tabang ko sabi siya para protection sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. So, bawal ka na mga higala. No? Kaya itong timanan, matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, harin po ito mga higala, di na ito maglangay. Ito nang ihatod ang ito ang mga newsbeat nga ito ang nakuha sa wakan government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran sa ka-official na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na access to information.

0: participation, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilin sa tingog sa katawhan, pinaaki sa mga mekanismo sama sa CSO Just, ang naorganisa nga Tag Binarad City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa kinahanglan sa mga tagbilaranon. Sa Yapela Administration, ilabinan ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan kung himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuhan sa Dapayan. Pinaagi sa food safety ang Tagbilaran City, nagpatayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas able, mas responsable, ug mas makatawhanong siyay. Kung maupo ko mga higala, no? Ang isa sa mga news beats and isa ang dugan sa no, mga informasyon labi na sa mga news beats sa sab nga nakuha nato sa pabukakan sa City Government of Tagbilaran. Sa laing bahay na sa mga higala, ipadayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay o mas luwas na pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin niini ang pag-semento sa Alfarero Street nga nag-connectar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Isabo Road. Kini nga road concreting project na uugtabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabawan, San Isidro o Tiptip. Sumala ni Mayor Jenyap ang proyekto ipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran kung wala nagamit o bisan o sang kalog. Dito mong sa proyekto na mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mahapsay ang pagbiyahe sa mga residente o motorista sa mga lugar. Sa laing bahino sa mga higala ni ato ang news feed, gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jenyap na 100% nang nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project na mao ang pinakaunang tenement housing project ubo sa Yapela Administration. Sa proyekto, gitukod aron makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa siyudad. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga adunay coverage activity center, chapel, livelihood center, ug uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jenia nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon niini. Dugang pa sa mayor nga aduna pa'y umaabot na maayong balita sa usa pa ka programa nga ipatuman sa pakigtimbayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Ug mao kato mga higala ang atoang news nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala ning ato ang programa, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID na usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia alang sa Dapayan sa Tagbilaran. Sa kamag-igsoon na itong mga Tagbilaranans, sa di pa napihatod ang mga details kabahin sa saon pag-claim, o saon pag-check, kung saon pag-register, mga higala will give an overview or information or background kabahin sa ito ang programa sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia ng atong Tagbilaran Citizen ID Card. Kung nga nang namugna ni mga higala tungod kay when Mayor Jenia assumed sa iyahang unang termino ni atong July 2022 as our city mayor, the first executive order nga isaina ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize ato ng mga transactions and services sa atong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And here comes sa atong Tagbilaran Citizen ID card. O kini ato ang ID card mga higala powered ni siya sa GCash. Yes, no? So, you heard it right, no? Powered by GCash nito mga higala. So, therefore, ang atong tagbilang citizen ID card dapat doon at tayo GCash account and your GCash number. Kung unsa ang ngalan na kapag-register sa mong GCash account, dapat mausad ang imong maparehistro. So, dili pwede, no, mga higala, nga imuhang imuhang ID card, pero sa imuhang pamilya ang imuhang gigamit nga GCash account. So, dapat kung unsa'y GCash name o GCash account and number, dapat mausad pa reflect once na mo-process sa o mo-avail ta sa ito ang tagbilangan citizen ID card. And, mapagpagin ang nakalindot mga higala, okay? Kung makuha na nato ang ato ang tagbilaran citizen ID card, it is all for free. Huwag wala mo'y pag-abayran, maski piso. Yes, no? That's right, no? Nga wala tayo maski piso. Ang bayad ni so libre ni siya, no? Sa ato ang mga tagbilaranans nato na ni-avail sa ato ang citizen ID card. Okay? Napot yung mga perks and benefits mo nga makuha sa ito ang tagbilaran citizen ID card. So later ako ang i-announce yung mga higala kung kunsa ang mga perks and benefits nga pwede na itong ma-avail ng ito ang tagbilaran citizen ID card. And yes, no, asa pag nato makuha, no? Kumunta na ta, asa pag nato ni makuha. Okay, so kabahin ni ini, sa lili pa ta makuha sa itong tagbilaran citizen ID card, bisita sa ta mga higala sa ito ang tagbilaran sa government Facebook page. Scroll down lang mga kagsunan na ako, no? Namunin mo programa. Scroll down sa itong tagbilaran citizen ID card and then makita na ito at sa unahan, no? Well, scroll down, makita na ito mga kagsunan ang ito ang link, no? Or caption mismo sa ito ang tagbilaran citizen ID card. Huwag ka na, doon ay link no, sa itong caption, huwag ka na, i-click na ninyo, punya mo direct na siya mga higala pa doon sa itong website. Kaya na itong website mga higala, doon ha, ang purpose ni Hini, one, is ang pag-verify, doon ha, is ang pag-register. So kung naka-direct na ito sa link, so kung mga tag-reanons kaya naka-avail niya ito ang July 2025, hantod karong mga panahon na mga higala sa link mo, no, doon tayo i-verify. So write, just write your name, complete name, and your number para at least ano, makita kung ang atuab tagbilaran citizen ID card ready to pick up or wala pa. No? So kung pinagsubat ninyo sa inyong name or type ninyo yung name with your GCash number, ngayon yung gigamit, mga higala, mo pop up na siya noon or ma-appear na siya nga, ang inyong tagbilaran citizen ID card is ready to pick up or naana or wala pa. Kung na naman gani, pwede niya makuha diyan mismo sa itong City Hall Atrium. Kung wala pa, pwede po mo bisita, no? Ipacheck kung anong wala pa nakuha kahit either. And doon na nai ka na ato ang problema ginagmay no, sa ito ang citizen ID card. It's either the address mo no, ka dapat 13, kung ako masayo 13 ka letters, no? Gabi sa itong address. So, dapat di mo lapas na na, no? So, man, ipacheck para itong makorek sa karong ato ang tagbilaran citizen ID card. And sa mga wala pa po doon, ikaduha nga purpose sa itong link is pwede sa magamit, no, magpa-register ka sa itong tagbilaran citizen ID card. No? Just give us your detail sa link nung atong gihatag. Pilapan lang ang mga link ang itong mga importante, mga detalye dito mga higala para maka-avail ka sa itong tagbilaran citizen ID card. And of course, kung dili mo ganahan no, sa itong link, kagunahan siya pong amuhan na sa kung mabisita mismo sa itong City Hall, pwede na po tayo nga mo anata sa itong City Hall Atrium. Kaya naadiraha ang itong distribution and releasing and registrations, distribution and releasing and registrations sa itong tagbilaran citizen ID card. So naanan ito mismo diyan no, sa itong City Hall Atrium left side, doon lang mismo sa itong mga ATM machines o sa itong hagdanan, makita na dito mismo ang itong tagbilaran citizen ID card nga booth. And of course, open na siya from 8 o'clock in the morning hangtod sa 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. And sa itong mga kaisunan na ito, no, nangutahan na kabahin sa specific perks and benefits na makuha natin sa tagbilaran citizen ID card one is kung abroad man ano or mabisita man sa pamilya abroad or within lang din sa Philippines matita sa lain mga lugar no so sa Pilipinas pwede naman na mahigala ang atong tagbilaran citizen ID card sa pag-tap and swipe eh, sa ito ang ID card so di natin magdaog deals no or or unsa pa ato ang bitbiton mo no, kay ang atong tabayan sa Dizon ID card ready anytime padon na lay machine no sa ato mga establishments nga ato ang i-purchase nato pagipalitan nato sa products mga higala so tap and swipe lang do ang paggamit sa tabayan sa Dizon ID card kay ato ha. Ang benefits ko na ito, I need is easy food, no? Kung nakapunta sa Philippines, may ginahanjo ka nga doon ay bills sa mga bitbiton, pwede pa saan siya magamit no, sa ito ang pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang Citizen ID card, it is a Visa card, no? So pwede siyang magamit sa pag-withdraw. And then, ikatulong ang benefits sa ito mga hinggala is go post here sa ito ang programa o unsa mga programs and services or rather, ang ito ang mga partners na ito ng mga establishments rather, na hinghatag sa nato o dinaiyang mga discounts. So, ginagmay lang niya siya mga hinggala pero dako sa usab niya siya nga tabang doon sa paghatag o discounts. Kung doon natay i-purchase or our mga items na gusto natong paliton gikan sa ato ang mga partner nga mga establishments or merchants na to diri mismo exclusive lang sa tag Bilaran City. So stay tuned lang mga higala no para sa mga dugang detalye ni ini. And yes, mao ka to mga higala ang ato ang kabahin sa ato ang updates na to sa ato ang mga kaisuunan na to matag Bilaranons kabahin sa ato ang tag Bilaran Citizen ID. And yes, ato mga kaisuunan usab na to no, nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlaw. Ilabi na sa ato ang mga senior citizens. I would like to wala na download ang copy no kasi lo ako. Kaya wala download ang copy kay naapo ko diri mismo sa ato ang ko ano, wala ko internet. Mo na nakapontach lang ta pero sa mga kaisunan ato mga tag Bilaranon, ilabi na sa mga senior citizens nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlaw September 21, 2026. Happy birthday kaninyong tanan. Ulay binausab no sa ato ang mga kaigsuunan natong mga kauban sa pagpanerbisyo mga higala nga nasa ulo sa lahat ng natawahan kayong adlaw. Happy birthday usab kaninyong tanan no. Happy birthday. Greetings mga higala, gikan ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Bob Ayap, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tag Bilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. No? Sa ito mga sugi di paminaw, happy birthday kaninyong tanan. And ilabi na usap sa wala ito na mention no, sa itong programa nga nagsaulog karong adlaw sa lang adlaw na tawhan. Again, happy birthday kaninyong kanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pagkikulong, pagkikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and developments nga ito ang dakbayan sa Tag Bilaran. Ugmang uban-uban sa kita mga higala, ugmang kudlawa sa sasamang taknad ng sasyon itong programa, ang magpakabanaa alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may gano'n na lang kaninyo, servisyong from home to home, kukma Tag Bilaran o servisyong natasentro sa pamilyang tag-Bilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Bob Ayap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, I'm Kathleen Terimoncha, and our City Administrator, Sir Aldino V. Sacuzar, as we all stay in Tag-Bilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. May partik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa Liberty Worldwide, ang radyo sa katawahan, alas 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure
2: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igalaw may nga utok kini si Rayto sa mga tukininyo sa mga balita. Karoon tuhan sa Alturas Group balita sa utong nga tutok. Kiningan daw karoon gabate September 22. 2026. Ako po tukinin nyo sa mga balita rin sa tungtapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, rin sa tungtapit, itagan ang ato sa 46.5 million pesos ang ganahot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino. Sa laing abahin, musa kasugudugma ang plitihan sa light shipping tungod sa panayang pagsaka sa presyo sa lana. Samtang sa kauluhan, Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI nanawagan sa gobyerno nga suspindihon ang excise tax sa produktong petrolyo sa gawas. Planta sa lana sa Russia na ito sa bagatis pag-atake sa Ukraine. Katunga sa produksyon sa oil plant apiktado. Mawagat itong mga higala nga itong mga uluhan na mga ditagin ninyo kung pa mga palita ako man lang sa pinunog gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa mga balita, at una ho na balita sa kauluhan, taliwa sa padayon na pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, nanawagan ng PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry sa gobyerno nga suspindihon ang fuel excise tax. Ano yung report sa Binyonaryo Newscast?
1: Nagkakaisa na ang mga motorista at business sector sa panawagan sa gobyerno. Immediate relief at tax suspension ang kanilang hiling laban sa dagdag gastusin sa langis at minimum wage hike. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
2: Nagpapakarga na ng kani-kanilang sasakyan ang mga motorista sa gasolinahan na ito sa Quezon City. Si John Lloyd, umaabot lang daw sa 2 hanggang 3 araw ang isang full tank bago magpagasolina ulit. Kada karga, higit 2,300 pesos ang nagagastos niya para sa halos 30 liters ng gasolina.
3: Siyempre, lipat-lipat kami ng site eh. Parang dito, ngayon papunta kaming Alabang. Halos araw-araw yon. Dati nasa 1.5 lang, okay na eh. Ngayon, ang laki, sa 800 yung diferensya eh.
2: Inaasahan ngayong Martes ang pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, batay sa computation ng Energy Department, aakyat ng higit 8 piso kada litro ang diesel. Halos 5 piso naman kada litro ang dagdag sa gasolina, habang higit 6 na piso ang patong sa kerosene. Mas mababa ito sa initial estimates na higit 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel. Pero dahil sa sunod-sunod na taas presyo nitong mga nakaraang linggo, posible pa ring lumampas sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOE, agrabyado pa rin ang supply chains dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Para sa mga motorista, nakakapagod na ang ganitong senaryo. Kaya para kay Dunstam, oras na para magtayo ng Strategic Petroleum Reserve ang pamahalaan.
4: Kasi hindi tayo uubra sa mga malalaking bansa na mayroong Strategic Oil Reserve. Para yung mga emergencies katulad nito, matugunan ng pamahalaan.
2: Ganito rin ang panawagan ng business sector. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hirap na ang mga MSME na saluhin ang karagdagang operational cost. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, binabantayan din ng mga negosyante ang pagpapatupad ng 60 peso minimum wage increase ngayong September 26. Paliwanag ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, dapat sana ay tapos na ang tinatawag na ghost month na inoobserbahan ng ilang Chinese businessmen. Pero parang hindi pa raw natatapos ang malas dahil patuloy na tumataas ang kanilang gastusin. Panawagan ng PCCI sa gobyerno, isulong na ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina.
5: The problem is, wala naman yung suspension on fuel taxes na that was provided for in the energy emergency law, di ba? Until now, nothing has been announced. And I doubt that diesel, if ever anything is announced, I doubt that it will include diesel. It's usually LPG and kerosene.
2: Giit ni Ang, kailangan ng umaksyon ng gobyerno para mabigyan ng immediate relief ang mga higit na apektado, kabilang na ang mga nasa transport at pribadong sektor. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
6: Mananatiling mataas ang presyo ng
0: mga sa Billionaire News Channel sa palita sa gawas, planta sa lana sa Russia na igo sa grabe pag-atake sa Ukraine. Tuwod din ikatunga sa production sa oil plant, apektado. Ano ang report sa UN?
7: Tuloy ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nitong weekend, mahigit 1,000 drone missiles ang pinaulan ng Ukraine. Lahat ang target ay Moscow. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking pag-atake ng Ukraine at isa sa napinsala ang major oil refinery sa kapot niya, kung saan isa sa distillation unit nito ang tinamaan. Ang nasabing planta ng langis ay pinagkukunan ng 40 hanggang 50% ng supply ng gasolina at diesel ng buong Moscow region. Dito rin nanggagaling ang supply ng jet at aviation fuel ng buong bansa. Ilang kilometro lang ang layo ng pagsabog sa mga residente at ayon sa alkalde ng Moscow, agad namang nailikas ang mga sibilyan, ngunit 2 ang nasawi. Bukod sa oil depot, napinsala rin ang isang missile depot ng Russia na pinakamalaki sa bansa. Naniniwala ang mga supporters ng Putin government na ang pag-atake ay upang guluhin ang nagaganap na eleksyon para pigilan ang bagong termino ni Russian President Vladimir Putin. Subalit sa inilabas na resulta ng gawagawang eleksyon, 58% ng boto ay nakuha ng partido ni Putin. Ibig sabihin nito, tuloy ang gera. Sinabayan ng Russia ang pag-atake ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpapasabog sa isang mall sa Dniprovat, isang logistic hub at isang tulay sa Mayaki. Ayon sa Ministry of Defense, gayon din ang isang airbase ng Ukraine. Ayon sa ulat ng international media, naghahanda sa malaking pagganti ang Russia. Katunayan nito, sinimulan ng takpan ng anti-drone sheets ang iba pang planta nila ng langis. Naniniwala si Putin na unti-unti ay inaatake na sila ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Kaya naman lalo nitong pinaiigting ang paghahanda. Nauna nang sinabi ng Russian leader na hindi sila aatake sa alinmang bansa sa Europa, pero tiniyak ang pagganti kung may kikilos laban sa kanila. Ang NATO naghahanda na rin. Ayon kay NATO Military Committee Chair Admiral Giuseppe Cavo Dragon, nakahanda ang kanilang pwersa at mga armas.
8: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank, and this goes from the minimal crisis or interference in our soil with Article 5 and on and on. But the alliance is ready, the structure is ready. The soldiers, the system, the weapons are ready.
7: Binigyang din naman ni United Kingdom Defense Minister Wes Streeting na walang anumang away ang UK sa Russia. Pero bilang miyembro ng NATO, nakahanda silang makiisa sa pagtatanggol ng kanilang mga kaalyado. Lalo lamang aniyang pinalalakas ng Russia ang alyansa ng NATO sa mga provokasyon nito.
9: The UK is not at war with Russia, nor do we seek confrontation with Russia, nor do we have any quarrel with the Russian people. All we seek to do is to defend freedom, democracy, our interests, our allies, and our values. And contrary to the propaganda, NATO has always been a defensive alliance. And if there is one thing that President Putin has achieved through the war in Ukraine, it has been to strengthen NATO and our commitment to our collective defense and security. So Moscow should be in no doubt. We are ready to defend every inch of NATO should Russia attack.
7: Subalit, hindi lahat ng kanilang miyembro ay sang-ayon sa gera. Nagbabala si Slovak Republic Prime Minister Robert Fico na posibleng mauwi sa Europe-wide war ang tensyon sa ngayon. At bilang leader, hindi niya nais na ilagay sa kapahamakan ang kanilang mga mamamayan.
10: Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. Že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz.
7: Aniya, kinikilala niya ang kahalagahan at obligasyon ng Slovak Republic bilang kasapi ng NATO. Pero mas gugustuhin niyang makipagpayapaan kaysa pumasok sa digmaan na ang magdadala ng hirap ay ang kanilang mga mamamayan.
10: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
7: Nangangamba ang mga bansa sa Europa sa umano'y malaking plano ni Putin sa Ukraine pagsapit ng winter na posibleng tumagos sa kani-kanilang mga teritoryo. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nakausap na niya si United States President Donald Trump at sa kanilang pagkikita sa New York para sa United Nations General Assembly, isang malaking desisyon ang kanilang sisikaping maabot kaugnay ng hinahangad na pakikipagdiplomasya sa Russia. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan.
0: Kaya salamat sa UN at TV News at Tibayahon o may pagpaminaw ito mga Facebook viewers. Salamat o may pagpaminaw ni City GSO Head Dr. John Ralba ni Dr. RR Dia sa lungsod sa Luway ni Ma'am Ruby Casas Bandona o si Ma'am Christine Dia sa GSO ni Aster Luis Abbas na nag-tibayan na ito ni Sir Edgar o Ma'am Lizelle del Rosario de Azacungun watching from Alturas Mall ni Pai Toki Pun ni Ansoy Kumido de Azacanangkaan Korea. Kani kun siya Lonoy Burha main pabinaw ni kani kun siya Bibin Ninting. Mau kita mengaikan ang naglangkot sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kawan sa Technical Department Engineer Kagawa Jerry Cajes o Eric Iho. Kini, siray ito na sa Friend Mo Forever. May nutuwa.
11: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
14: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
15: Para pagpagaling ang Pilipinas.
14: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
17: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
16: Mudawat imprenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
18: Tiguan nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilab yan!
22: Bali!

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Welcome, welcome, welcome mga kaigsunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Ani ano sa bangyong tingog sa kababayenan. Janet Lim Villarrojo, welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga Bulanon kining atong programa mga kaigsuunan. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol. Nga gipanguluhan ni Governor Aris Aumentado, Vice Governor Nick Besas, and of course, atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte. O kining atong programa, gipahiluna sa kahanginan, pinaagi sa Provincial Information and Media Office kon paimo ubos sa pagdumala sa atong, ni Attorney Filipina Sir Piolio and ni Sir Mark Anthony Pernia. Nagkamulo pa ko sa live. Wait sa. Kay di pa na ko makita sa ko ah. Wait guys ha. Kaya ato ning i-share. Wait sa wait. Ka there. Okay. Naana siya. Haba na pala buhok ko no. So, mauna siya mga kigsunan. Atong timbayaon ang atong mga suking tigpaminaw sa Manila ni Ma'am Conchita Conching Aranjuez, si Ma'am Janet Aranjuez, si Mama Jinky Anaviso, si Sarge Anaviso, si Lolo Gabriel, og si Lola Inday, atong Lolo, Lola ng Bayan, ako mga kasilinganan, si Sir Boy og si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy og si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa Agaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, tibuok Lim Villarrojo Clan, di nato kalimtan ang atong Provincial Treasury Office or PTO nga nagfiesta kagahapong adlawa mga kaigsuunan, nagsaulog sa among patron nga si St. Matthew do ang atong patron sa mga tax collectors no. Mao na siya. Unya mga kigsunan, dili po nato kalimtan sila si Tatay Billy Tongko, si Sir Jerry Pabe o ato mga gwapo kaayo nga mga gentlemen, o di ba? Belated happy birthday di ay niya ko ano ni Mayor Docio Lopez. Belated happy birthday. Belated happy birthday pod sa among happy si Sir Tak Sukurin kaniadtong adlawng Domingo. Dungan po sila ni Sir Tax Kaliaw. Oh, mga Yustakyo. Dungan sila birthday pagka Sunday, September 20. Mauna siya. So, sayang lang no, wa ko naka-attend gahapon sa among fiesta sa atong patron, si St. Matthew. Sorry kay St. Matthew, nag-pray na ko niya kay sa una, kanipit ang maglain atong lawas, makaingon jud ta nga kanang kanang fleeting ra jud ka ayon ning kinabuhi mga kaigsoonan di jud ta ka kuan one moment a skill kayo ka unya last Saturday manggood kay kuan di ba nag coastal clean up man ta no mga government employees ang amua dito sa Bikini Beach. O niya, kay birthday lagi ni Sir Tax pagka-Domingo. So, medyo kuan na lang, naigamay celebration, di ba? Wa po na mo gitodo kay fiesta biya gahapon. So, mauna siya. Every September, inaana among gama, no? mag-family day, unya kanang pagkaugma, mag-coastal clean up, niya birthday ni Sir Tax, sunod na po pagkaugma, kanang fiesta sa atong patron si St. Matthew. So mao na siya, atong Saturday, okay, radyod kayo ko, nagdapagani ko kanang para kaligo unta, pero ako maligo, kay nahadlok, masunog na po ako ang fest. O mao na siya, unya naka, nagkanta-kanta may gamay. Pagkahuman, iuli ko, nag-rest ko, naligo ko, nakatog ko, gipukaw ko, kay diha na to akong appointment ka, manicurista. So, pagka-dinner, mga kaigsuunan, kay wag yung ko kahuman sa company hapon. Ang kalit, radyo doog, mura kong nalipong, di kabot akong ginhawa, dali-dali ko, kuan, wala na ko karusa radyo, wala na gani ko kapanot brass. Oh, wala na ko ka-pray, no? Dritso na lang ko kuan. Pero sa ko na to, Lord, ayo niingon, jug ko. Nadlock, jug ko bitaw. Kailain ang paminay ko, Lord, ayo sa kukwaa. Di pa ko gusto mamatay. Niingon, jug ko. Di ba, nihangyo ko ni mo, gusto pa ko makakita sa akong anak, sa anak sa akong mga apo. Muna, no, di, yuta ka, tagna. Muto, nakatog ko, muragwa pa'y 5 minutes, nakatog ko. Nakamata ko, alas 3 sa kadlaon. Ay, salamat, Lord, buhi pa ko. O ano, bitaw, no? So, di cute ka. Kana bang kalit-kalit lang. So, baw lagi na. Kana bang, let us take care of our health, mga kaigsuunan. Kay di cute lalim, no? Nahadlock yun ko, honestly. I was really scared. So, muna siya. Oh. So, mag-pray lang ta kanunay. Unya, kanang, muna, mag, binuotan na tao, kay dapat ready ta kanunay. Pero, mo lagi na Lord down sa Monday isa ko magbinuotan Lord pwede para di ko ni mo kwaon. O di ba kasi sabi masamang dam mo matagal mamatay bitaw Lord joke no mo lagi na ayos ako kwaa Lord daghan pa ko plano pa enjoy ya sa ko ba pa retire sa ko ya pa suruy-suruy ya sa ko Lord. So mo na siya mga kigsuunan no share lang no di ba onya kuan di ay kuno mga hapon man to na ino wapod ko ka adto sa kuan kanang haya ni Amor Vistal kay mao lagi na mato naglain atong lawas gilubong nagahapon si Ma'am Amor Vistal. So mo na siya mga kigsunan ari na ta sa atong mga balita hinikay gikan sa Paimo. PDRRMC tackles climate health and disaster preparedness in full council meeting nila. Dapat na dyan yung itackle, no? Every, kuan, mahimo every week, kung di magani every day, kaya murag, lahi na gyud atong panahon. Pero nalipay, dyan tano, daghan nalipay, kay gahapon, yung uwan, gabiin, yung uwan. Ana, bitaw. So, thank you kay Lord sa uwan. So, ang atong provincial government of Bohol is strengthening its preparedness as the province faces possible drier conditions, continued agricultural threats, health concerns, and other hazards that could affect communities in the coming months. These concerns were discussed during the full council meeting of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, PDRRMC, on September 17, bago pa kaayo, last week pagka-Huwebes, dito sa Guniang Panlalawigan Session Hall, dito sa SP, nabito sa third floor. Provincial Administrator P. Aster Caberte presided over the meeting with Provincial PDRRM.

0: di ka nunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
4: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisod kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, ginailantan pud ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra ginakaayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon gitaniya niya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoset.

0: Kaya lang kumusta pa yung karinyong kanan. Kini na sa si ADIWBS o kini ang itaniya sa alauna. Diningan daw karon mga kaigsunan ng Martes, 22 bulan sa Setyembre. At ang mga mainitong ng mga panimbaya karinyong kanan, mga suki, mga kasangkay nga namin, diningan itong tulungan nun. Mga kaigsunan nato din sa itong dakbayan sa Aglaran. Mga suki sa itong mga kalungsuran. Labi na gidiya sa itong mahal nga lungsod sa Luway, kumusta ang itong 24 ka mga kabarangayan at mga panginaot ang tanan na sa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglandaw sa unahan. Karin yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Milabay ra ang anibersaryo sa Marcelo, apan way kagubot ang miulbo.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Ano tulaman, kabalikan usap kini sa Fanny's Bake Shop. Lamian kayo nga torta, insay madaib pa na nabibingka siupa uguban pa Fanny's Bake Shop. At doon na ito mga higala. Mga produkto sa Fanny's Bake Shop, mapalit na ito diyan sa Vicky Mall, Alturas Mall, o Island City Mall. O para sa inyong mga order, pwede ka mong mudirizo dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Poblasyon Lungsod Suway. Nausap diyan, nindot kayo nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kini o lamian nga pagkaon. Sama sa dinuguan og puto, puto maya, sikwate, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o daghan pa. Sa Sunny's Bake Shop, heavenly delight in every bite.
1: D-D-Y-R-D, Gisaligan.
0: Parayon na mga igala sa atang pagpaparikaisi, kahit karong adlaw ang Martes, mga kaigsuanan na medyo mainit na saan ka. Oh, init yung ganun eh. Salamat na kagahapon nga medyo na ay mga uwan-uwan mga kaigsuunan na nga kadiyotropon kaayo. Kadiyotropon kaayo. Ang sa to, cloud seeding na ba to o dili pa? Ah, tungod tingali to mga kaigsuunan sa maot nga o oh, ino na itong po nga bagyo. Malipay na magbagyo po tao eh. Bagyohon po tagkadiyot lang. Dili lang itong bagyo nga kusugod po kaayo. Mahingon ta ni Lord nga Lord, bagyo kami. Sinay ragod, ha? O, kaya ron mo baha na po ng tubig, ha? Kaya ron na mga kaigsuna, nili po na kayo maapiktuhan. Kaya grabe na ba kayo ang El Nino karong panahon na? The worst El Nino so far na maabot pa rin nga doon sa sunod tuig. Andun, tibrero pa rin. Grabe ko no kayo kainit. Mga matay ng atong mga tanong. Diyan muna yung mutubo ng mga tanong. Huwag mo ikanon ang mga tao o mga hayop. Unsao na lang. O, ado na lang ta sa mga dapit nga makakuha o mga pagkaon basin sa ubang dapit. Nga huwag kayo maapito eh. Labi na itong mga irrigated places, no? Pasalamat ha, nga naapay uban pong mga kanasuran nga nindot kayo ang kahimtang nila dito. Kaya ang suba, mga kaigsuna na raskilit, no? Labi na ng Vietnam. Muna nga barato na sa bugas dito. Kaya saan man nga ang ilahang pag-produce sa bugas, di man mahal ang production cost. Tungod kay natural irrigation. Ato di rin, matrik irrigation na dili natural. No? Muna nga minus lang ito ang nasod na napita. Magbinantayon na karoon ano na hindi lang sa pagkaon kundi magpaglawas ng mga aling kainin tubig nagkahan kaya init kayo ang panahon kung init mangali ang panahon tungkol sa El Nino grabe po kainit ang politika din sa atong nasun mga exot karoon nagpadayon paghihapon ang impeachment trial. Huwag yung tagkahibaw mga kaigso na nag-asa gito mo ini-ini, asa ni Padong. Tagahapon, nilabay ang martial law. Ang mga tao, tuwa dito sa kalsada, mga kaigso na nag-dumdum sa kasakit sa mga Pilipino. Niyadong panahon nga ang Pilipinas was placed under martial law during the time of the late President Ferdinand Edralin Marcos, mga kaigsuunan. Gihandom ang kasakit sa mga Pilipinhon kagahapon, uban mga kaigsuunan sa mga pagduda, uban sa mga huna-huna sa katawhan, nabasin ang anak karon nga Presidente Marcos Bongbong, mga kaigsuunan, basin o muawat sa iyang amahan pag-deklarar o martial law. Niining atong nasod karon nga tingnan natong kung atensyonado tungod sa politikan hon nga away mga kaigsuna. Politikan hon away tungod kay magkong haliki sa politika ang nang bungo karon. Duterte, mga kaigsuna, ang kanhi presidente, ug si Marcos karon ang kasamtangan nga presidente. Magkugbukton ng mga magkugbukto ni nga mga politiko, mga kaigsunan. In fact, ang Marcos mga kaigsunan, grabe na kayo ka mako nga pangan sa politika din ni sa ato ang nasun. Ang Duterte, mga kaigsunan, mako ngan sa politika at tumuntikan ni nga presidente and the most popular president. Kung mag-isigot ka sa ratings, mga kaigsunan, tungod sa iyahang mga pamaagi nga mura o nahiudyon ang mga Pilipino. Pamaagi nga binanyaga, pinaagi nga binastos, pinaagi nga inisong. Uy, muangay ang mga Pilipino, anak. Mga pamaagi nga mga dinisinte, awa muangay, anak, Pilipino. Ang ilahat atong murag binanyaga o binastos o inisong, ha? Mauna si Duterte, mga kaigsuunan nga iyahagid ng gipadayon ang iyang pagkaisog. Kay diha mang napita siya, mga kaigsuunan, nakakuha o kusog. Diha sa napita nakakuha o popularity sa iyang mga inisog na pagi. Maupod ang gihimo sa iyang mga anak. Inisog po. Kay tatak Duterte mo ng inisog. Isog mo istorya. Gulpi ni Gulat, o niya, tinuduan po mga kaigsunan sa buhat. Panahong Duterte, gitinuod yun, pag-ingong pamatyon tamo, at agyan doon sa mong nanamatay ng mga tragarik. Pag-ingong perisuhon doon ka Laila de Lima, agipiriso doon si Laila de Lima. Amo na mga kaigsunan, nga hingsikat yun si Duterte, kay ang iyang mga pong, gitagaan niya o kinabuhi. Ang iyang mga pong mga kaigsunan, yang gitagaan o aaksyon. Mauna nga sikat siya ng napita. Nga karoon kayo nang ipugno maning mga magko ng mga sikat. Mauna nagkaguli yan ka mga kaigsunan. Kung baga, o nasahog pa ni, nanagan sa sahog ang mga higante, mauna nga urug-urug yung taman-taman. Karoon sa impeachment, mga kaigsunan, nagpadayon. O niya, daghang mga haka-haka ng mga tao. Mingon nga, dili baka magmarsyalo ng ato ang nasod kung magubot pa. Basin ba yan? Marsyalo declaration is legal. Naman na sa konstitusyon, mga kaigsunan. Dili mo na sayo. Dili mo na ingon o demonic act. Tungod kay it is enshrined in our Philippine constitution. Pwede mo deklarar ang Presidente Marcelo in cases of invasion and rebellion. Buti po sa bot. Kung ang atong nasod, gisulong sa laing nasod, bawa nga mo deklarar Marcelo ang Presidente ni anak kaya aron makontrol niya ang lihok sa mga tao. Tungod kay we are in war. Kung ang mga tao may rebuilding, di na mo sunod sa gobyerno, di na musunod sa mga otoridad, di na mutuos polis, o niya may-take na o mga armas. Hinug na na kaayong matawag rebellion. Pwede, modiklarag Marcelo ang presidente kita mo na. O niya, mga kaigsuunan, abantayan na ito nga, na tuod mga rally, pero wala yun maabot sa punto mga kaigsuunan na dunay manawagan. Doon ay puntong gumtun ang maong kalihukan. Ang malakadan, huwag mong pun mo kumpensa. Gwardiya civil yan. Grabe po na gwardiya ha. Mga office workers, huwag pa reporta. Yun niya, pilatoka police ang dideploy. Kaya nasayod man sila. Every martial law anniversary, naagyoy mo lang mga violenting ang mga lihok. Pagsaway sa mga namunuan. Samot karon nga ang presidente, anak sa martial law president, nga si Ferdinand Marcos Sr. Expected siya. Pero, nakasabuta, nakakita na namuraon. Pera ang kaisong sa mga tao. Mabakahan, mga nagsunan, kinasil nila nga, pili basta-basta awayon ang wala kanyang. Ipiriso ganit mga senador, kita pa baka di rin magsamok-samok ng mga elita mga senador. posible. Konsider sa iyang panahon, mikurog ang mga tao tungod kay gitinood niyang patay ang mga tragadek sa mga traglord sa mga tragpusher. Ang mga tao mibihin. Alinaw. Sabihin na ko, wanay magsaoy-saoy. Sa kahadlok nga, dang puton sa pulis, inigasog liskuwag, posilod, ingnog, bisopol. Nahadlok. Maupo style ni Duterte. Patay yun. Aron yun, na ay chilling effect. Na ay kurog. Pakurog yun ba? Ikurog. Ito ka ni Marcos na eh. Pakurog ni mga politician si Marcos. Ingkurog yun. Silot ng ligar na, wala mo uli, kinahadlok adakpon. Ingkurog. Well, siguro ka ng ubang mga senador, diya, ni kurog na. Hasta ganit si Sara Duterte, ni kurog na. Niingon na siya daan. Ah, di na ko feel ang safe. Di gin feel ang safe. Kaya naman kay kontra. Nagkikontra ko ka o presidente. Di gin ka feel ang safe ka. Labi na kayo ipangdakop na ng mga ipangpirisuna ng mga senador. Kanya labi na kayo bukal kaayo ang mga Duterte nga may panghag ni Kuan, ni Bongbong Marcos. Lahi-lahi sila yung mga style. Si Marcos gahilom-hilom na na, pero matod tas mga tigpaniid. Si Marcos naingon nga, bantay lang mga kunay mo baos. Maula ni Karun. Kanunay ginganlan, pangag, unsa pa na dihagi. Adyo na sila o kanang pakauwaw, ni Paste, yun na, putlag lipo, matod pa ni Sara Duterte, ipapatay. Na ano'y katapusan ang tanan mga kaigsunan, no? Kanang maong mga kaisog ba na atbangan yung mas dihood nga isog? Kaya nasa gahong. Kinsa ba hindi mo kuro ka na? Mawala na murag. Watod ka umpo itong murag silbing mo pull down ni Bongbong Marcos ang panahon na mga kaigsunan. Tungkol sa kahadlong, pinanoon yun. Pero, may pero, lahik ng awaya. Tungod kay, ang armas ni Bongbong Marcos, ang iyang power as president, iyahang paubos nga to sa iyahang mga galamay na mao ang ombudsman. So lahik nga estrategiya. Ang gigamit mong puna nga estrategiya ni Duterte sa una, ang hudsi mong pwede gigamit niya. Katong ilahanggi papiriso sila ila de Lima, mga testigo, mga piniriso. Tungod atong maong mga testigo ha, wala. Gipiriso na sila ila de Lima kay drag queen, bilibid queen. Piriso. Pero nahi, karong, dili mga piniriso ng maong mga may testigo. Mga dokumento. O niya, mga testigo pa nga mga hostile witnesses. Mga witness ba nga dili mo angay mo witness pero tungod kay gisumon kuha na lang mga witness nga maingon atong puna mga kauban ni Sara gikatrabaho sa una pero napugos o sulte sa tingkod ng atos korte mao na naka mga piniriso mo tong kadigong sa una makaingon man ta nga tumutumo to kay nabagoy kredibilidad ng mga piniriso kunuhay. Meron din mga dokumento, mga testigo sa mga tao nga gikatrabaho, mga hostile witness kung tabagon. Ngunay nakalahik mga kaigsunan nga makaingon taba nga koyaw ni aaw niya karon kay dili lang gulpi di gulat ng gigamit. Ang kontra yun, ang dokumento, mismo ang kontra niya, nimo, ikaw, Sara Duterte, kasi may kontra niya. Ang iyang mismong iyang mga pamahayan. Naabay malaki niya nagtumo-tumo nga gihulga ni mo si kanang Marcos si Martin o si Lisa. Wala mo. Why witness? Why testigo nga ingon nga gihulga? Mismo ang video ni Sara maoy testigo batong niya. Muna'y nakalaki rong awaya ba? Kung atong balikan ang panahon ni Gigong nga murabag pwede na to ingnon o dili jamo credible na witness. Pero karon kay mismo ang gikisa ang kontra niya siang semua hari yang pemahayan hari tamar kulita dia juga maka ingon lagi tumuk-tumuan ah tumuk-tumuk di kontras politik lagi di gama-gama agaso di kakasulti aron kasi Markulita ang iyang pemahayan mismo pinagi sa iyang programa sa television maingon siya na nakadawat ko o kwarta 70 million tabang para sa hong kandidatura. Siya may sultay. May angkon. Tunahog na ebidensya na to. O, mantay. Naibaw. Naibaw ko tulis Markulita mga kaisunan nga na sa balaod na kailangan i-deklarar may hong mga tabang pero wak mang ganyan i-deklarar. Iya panggis sa television. Mau na nga. Sa mismo, ang ilang mga pamahayag mismo, mo ay kontra nila. So di kakaingon nga gitumutumuan sila. Kaya ang mga witness, ang mga ebidensya, ilamang mga binuhatan, gisulti, gisuwat, pinagi sila ang mga firma. Muna magkaingon taglahi. Ang mga lahi, ikipanahang digong, namunit siya yung mga pineriso, mo iyang gisugo nga, inanayin niyo pagtistigo. O karon, wa mamunit si Marcos o kunta. Aka ng mga testigo nga magamagama. Sorry, wala. Ang testigo, dokumento. Dokumento. Nadili gamagama na dokumento. Dokumento nga. Nitestify itong mga nipirma na tinood na. Nagakuhan. O nilisod ni Hawaii mga kaisunan. O nga, kung ako'y mo kumili lang ito ba? Yan ang una ng mga Duterte karon. Naagod sila sa nahuna nila gano'n sa apakaha, mamatay ning Marcosa. Kung saon ka nato ning mamatay ning Marcosa. Kay kung si Marcos di na mahawa, o di na mamatay mga kaigsunan kung imuhang kwenta kon ba nga karantinulid na pagkwenta ba. Ang mga Duterte, ha? Di ba mas gina sila? Dukdon man gano'n ni Marcos. Di ba din gusto si Marcos ani mahimog na yung presidente Duterte. So gagukod ni sila karon o kinsa makauna. Mauna ba kawa si Marcos? Mauna ba ka Periso? Makulita ba? Ma people power ba? Unsa bang tanan nga panghimaraot nila ni Marcos? Samtang si Marcos, nagpinaspasay po ng iyang liho karon. Nga kinahalan si Sanya, layo 2028. Mapusas gina. Mauna ba'y tanaw na ako na kaigsunan? Itong kasara nga gisulti nga I don't feel safe. Murag tinuod ito nga gisulti. Kaya na karon o, nga isgot na bahin anang mga unexplained wealth. Ang tumoy ni anak mga kaisuran kay Plunderman. Ang tumoy anak kaya nakasapi si Sara o minilyon, binilyon ka pesos na dili niya matungkan kung gisagikan. Plunder na. Wa gitong ganis. And plunder na. Panahon ako, di pa mahuman ang impeachment trial na anay plunder case para ipasaka mga panahon po na. E kung ilahapang dugayon ng impeachment trial, basin o maapsan sila sa lihok sa mga kunsa ni Marcos, people power or either rebellion or unsa kaling pagihan to topple down the president. Mientras di na moabot, unhan, magmuna ang tanaw. Huwag ahong tanaw po mga kaigsuunan, ipuhunan sa mga Duterte, karong panahon na nga, ingon na itong pungagi, bukod o gidaw-daog sila. Nakabantay mo, at yung sara nga, may warrant of arrest, is standard operating procedure, once nga, dakpon ka, whether nakatansa ka orwa, na booking procedure. Saninaan ka o yelo, picturean ka, left side, right side, wrong side. Pero wa nila himuwa na ni Sara. Nakasabot kung anong wato nila himuwa. Tungod kay it will generate sympathy. Manuoy sila. Vice President at that. Gita ko. Isa na anong piniriso. Wa nila buhata. E kung nila itong buhaton, basin o makaulbo itong mga kaigso ng simpatiya, basin maotoy mo sugnod sa kadyo sa people power. Oh, mga upod. Oh, mga inabtik na lihok po nila. Tungod kay, nagukod na sila karon. Kinta, papiriso ba Sara? Or, ma people power ba na si Marcos? Mga umani ilang tinguhan. Kaya mintas na si Marcos sa Malacanang. No, no, 30 is safe, mga kaigsunan. Ano mong kung naingon anak na, makapangota na, mangudunta po ito ba? Anong naingon anak, mangudunta? Unity, mangudunta sila? Ha? Ano mong upod nga ila, mapunggi adyo-adyo si mong cause of BIB? Unity, manday ang taas. Ha? Mauna nila, ano doon? Ingunanin mo ng realidad sa kinabuhi. Ha? O gari ka sa realidad sa politika, ang mga amigo mag-away, ang mga kontra mag-amigo. Parang naaman na, common na, kuhan mo na, no, pangitagos, world of politics, ang mga kauban mag-away, ang mga kaaway mag-amigo. Morning politika, mga kaisunan. Ano mo gudun ka po to? Na unity man? Kaya kanina ba sila karon mo na ikulga mo, singgit mo, batikos? Bisa mo mong daan nga nag-uban na mo, durong daig ninyo itong naging eleksyon, karon durong batikos na. Kaya dayon, mahingon, o nabudol ka ni Marcos. Tuuya po, nabudol ka, nabudol, mangod para na ako, nang nabudol, mga inasinte, ignorante, way buot, ila dunon. Kaya nabudol ko. Ato lang ang inyong na sayo. Ayun lang nabudol. Kaya muraman o gluoy, paminawo na nabudol, abin na lang ang mga DDS, mga ignorante, mga inasinte, mga ila dunon, kaya nabudol. Inon lang nato ng sipyat. Kaya masipyat nang yun ang tao. Mapubri ka, madato ka, mabrayat ka, mabulog ka. Masipyat man lang. O matod pa nila, sipyat ilikas. Mga upat ang piil. Kaya lang ang nabudol. Kaya marag uwaw, paminawa na nabudol. Kaya marag iladunon na yun. Ha? Sa ito pa iladunon ng TDS. Kaya nga nung nabudol man sila. Iingnan baya mo ni Tatay Digo nga adaw na si Bungbong kay adik na dagan o presidente Inday. Huwagin mo dagan ang iyong anak. Ayaw ka ng Bungbong Marcos kay adik na. Ay, daga. Ilang manoong i-promote ang taman-taman. Na presidente. Kaya karoon sila na po may bangag. Sama na rin. Nainanin na rin karoon. Wata lang may mo ano, mag-amputa mga kaeksunan. Nga basen na taliwa na ng kagulian. Na apay kahayag sa pumoy. Nga ato ang masilaw mga kaeksunan. Ining panahon karon sa atong kagubot sa atong nasod nga Pilipinas. Karon na lawa di ipit sa 22 sa atong tibayon sa happy birthday. Mga birthday celebrate sa atong lungsod sa Luway nga mga senior citizens. Happy birthday nila diha sa Villa Limpia nga tukang Lindelita, Maria Lindelita, Torregosa Suarez, ni Bidal Andamon Apilianes. So Bidal, happy birthday kan Chidora Payos Doktama. Happy birthday sa Kang Lina, Dukoy, Mahinay Kagawan. Diya sa Lasanina Sur. Diya, og nato sa Kang Tomas Mahinay. Diya, gihapon sa Lasanina Sur. Og diya sa Kansan Sur, happy birthday kang Natividad sa Garaltare. Uy, nati. Birthday ba yung doon sa imong igagaw nga ahong foreman, si Muring, ha? Nay murag na puno si Kal nga sumsuman unsa na na sige happy birthday niya more nagto sab kang Tomas Torrentino Burong des Bunbon sa Flora Perra Pisania Kabahog des Butuko Oriental o nagto kang Pedro Romero Jr. o sa Malaysia ron des Poblacion ni Rubao hey. Nagto sab kang Exoteria Wapisis ya sa Concepcion. Bili, kahapon nila ni Maria Eline Talem, diya sa Rosalinas, Alfonso del Prado Gratuito, diya sa Tuktog Dako, Paterna Pamailaon sa Tangkasan Sur, si Marita Kagaanan Inotes Villa Limpia, kang Gina Paterna Torilio Duco, diya sa Poblasyon Obos, nanay, nato sa kang Alberto Masicampo Armisen. Happy birthday kagahapon ninyo. Oh, ala sige sa uban pa ng birthday Saba, belated. Oh, happy birthday. Wala tayong oras, bumalik na mga kaigsunan, humanan yung pipila ka pa yun.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo at tupasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kadi maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, petron, station.

0: sa ang totoong mga sponsors kinigay po ng sa kahinginan. Buong Bulisir, mapasalamat ka niyang tanan. Ang tanong pa dinigay po sa inyong suki ng estasyon. Ang numero uno, PYRT. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kinisi, PIWS.
1: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: Bulano.
17: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
18: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
19: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

Higala kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 22, 2026. Lais watan po na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Aryan. Bye, standby Aryan, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement, mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.

0: O siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos Tien by Aryan, alang sa imong sumad. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

abi mo ate. Sa sinugdanan, among gitahod ang matag-usa. Apan bisan usaw na mo paglikay ate, anagihapoy, usa ka kamaturan nga lisod ikalimod. Kung na ako tapad ni George, lahi akong gibati. Kung makita na ako siyang malipayon uban kang ani, sakitan ko. Apan wa ako'y katungod. Tungod kay best friends lamang mi. Apan sa kay gayon ni Ana, samtang nag-istoryahan ay mi, nga kami lang duha, iya kong gipangutana kung doon ako na siya isulti, di ba kuno ko masuko. May katawa ko ate. May tubag ko nga depende. May tutok siya ka na kung iyang gikapta ng ako mga kamot ate. Matod niya. Sorry. Naigugma ko ni mo. Mura ko natukan ate. Wa ko makatubag. Paspas ang pitik sa kong kasing-kasing. Sa sobrang kalipay ate. Human sa pipila ka segundo, giingnan ko siya. Nga sorry. Nahigugma pod ko nimo. Ang tanan namang gipugnan nga pagbati sa usag-usa. Among gipagawas ate. Apan dili hingpit ang among kalipay tungod kay naa na siya'y ani samtang ako doon na ako'y Jade. O di na mong gusto nga magsugod sa usa ka relasyon nga mali ate. Muna nagsabot mi nga amo ng bulagan ang among tagsa-tagsa ka mga uyab. Gusto namang matinud-anon mi sa usag-usa. Tuod man ate, nakigbulag ko kang Jade. Wa ko makasabot sa dihang mihilak siya sa kong atubangan. Matod niya, pwede ba kuno? Nga sa katapusang higayon, mag-date una mi. Ati R, samtang si Annie usap mi hangyo kang George. Nga hataga sa nilag higayon ilang kaugalingon, mga 1 month lang. Ate, matod ni George, kaya ko ba daw maghulat ko sa kabulan? Ate, miuyon ko. Sakto lain paminahon nga human kami nagkabulag sa mga hinigugma. Nag-uyab dayon mi. O sa kabulan, ate, among respeto, ang gusto ni Ani, tagaan nilang chance si George ilang kaugalingon. Apan ate, apan ang usa ka bulan nga mong giunahuna nga kami nagyod, dili di ay moabot ate. Daghang pagsuway, tali ka na mo. Sa among katapusang adlaw nga nag-uban mi ni Jade, neto higayon na nga nakik-date siya ka na ko, adunay na hitabo, tali ka na mo. Ate, wa ko magdahom, magbunga kini. Malipayo na kay si George kay sa wakas, nalampas na mo ang 1 month. Apan ate, gisultihan ko siya sa kamatuuran nga pwede na unta nga maging kami. Apan, nagmabdos ko. Wa makatingog si George ate. Matod niya, mag-unsa na lang kuno siya. Mag-unsa na lang kuno mi. Ate, our third year college pa si George. Nihigayun na. Giignan ko si Jade. Nga dili mi pwede magbulag. Kinahanglan magbalik mi tungod ug alang sa mga umaabot nga anak. Apan gignan ko ni Jade ate, aduna na siya laing hinigugma. Huwag ko makatingog.
Di ko na siya matuo nga siya ang amahan sa kagisabak. Kay 1 month na ko ni Ming walang uban. Si George ate, misaad ka na ko. Hulatan ko no, nako siya. Igo ko no, makagraduate siya sa kolehiyo, makapanganak na pod ko. Matod niya ka na higayuna, kaya na miniyang buhion. Tuod man ate, gikaya na ko ang tanan. Bisan sakit, bisan lisod, gikaya ko ang akong pagbuntis. Buutan si George ate. Sadyang nanganak ko siya ang anaa sa kong kiliran. Bisan dili siya ang matuod nga amahan sa kong anak. Wanya gihikaw kang Jade nga ilhon nga amahan sa kong anak. Kang Jade nga pangalan ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Sama sa gisaad ni George, andam ko niyang pakaslan ate. Tuod man, sa diha may tapos siya sa college, nananghi din siya sa iyong ginikanan nga magbinyo mi. Apanda kong supak iyang inaan. Dili o dili ko niya madawat. Iyang gignan si George, nga no mangita man siya ginangkan. Ati dili ko na siya gusto nga mga asawa si George o buntis o dunay anak sa laing lalaki. Nakigsulti ka na ko iyang mama. Matod niya, wala niya kipahuman si George para maminyo lang sa sakababayang inangkan. Dili ko no deserve ni George ate. Paghawa sa iyang mama, na-realize na ko. Sakto siya. Deserve ni George nga makabaton o laing hindi gugma. Dili sama ka na ko. Ang kunan ko, huyang ko ate sa mga pagsuway. Ang gusto lang nako itong tungura nga mag-focus na lang sa kong anak. Busa na higayun na, giabog ko pagbalik si George sa kong kinabuhi. Gignan ko siya, mangita siya glain, gusto siyang mama. Pagpanglabay sa 3 ka bulan, bibalik si Jade. Matod niya. Naluig ko na siya sa bata. Ug nasayad ko na siya. Nga siyang amahan ni ini. Ati R, nag-uli mi ni Jade. Dili tungod ka na higugma pa kung ato kaniya, kundili tungod ug alang sa among anak. Andam ko isakripisyo akong kaugalingon para mabuo lang mi ate. Wa na ko'y gugma kang Jade. Apan para sa among anak, gidawat ko siya. Ati R, gitugdan ko si Jade nga mga mahan sa among anak. Ug tuod man malipayan mi ate. Na mga higayon nga mag-uban mi mang lakaw. Nakita ko nga nasakitan pag-ayo si George. Apan, kinahanglan ako buhaton ate. Hantod sa kaadlaw, nasayra na ako nga nakamove on na si George. O sa kababae nga desente ang nahimo niya ni higugma. O nagustuhan usab sa iyang inahan. Gusto kong malipayan si George ate. Apanambot bawa ko tuyo ah. Grabe na akong hilak. Nakaslono na si George. Hambot ganong gisakitan ko pag-ayo ate. Duha ka tuig na ang nakalabay. Duha ka tuig na sa mga mong anak ni Jade. Kung kano sa andam na kong mapakasal kang Jade ate. Miabot ang dakong trahedya sa akong kinabuhi. Nagkasakit ang akong anak og dengue. Gidala na mo siya sa bahay tambalanan apan. Nakabsan kini sa iyong hinuwamang kinabuhi. Gibawi siya kanako sa labaw makagagahom. Mura gusto na usab na ako mawala sa kalibutan ate. Di ko malimot sa mga adlaw nga naghulat ko sa iyang kahimtang nga mamaayo. Nagampo, naghangyo sa labaw makagagahom nga luwaso na akong anak. Apan may abot ang adlaw nga kinahanglan kong dawaton ang kamatuuran. Ngawa ng akong anak. O guban kaniya, nawala usab ang usa kadakong bahin sa kong kaugalingon. Ate,
Alam tanako. Wa na'y rason para mag-uban mi ni Jade. Wa na'y rason para magpakasal mi. Wa na ang among anak. Ate R, naglibog ko pagkasayo ni George na nagbulag mi ni Jade. Huwag nawala ang akong anak. Nakikita siya kanako. Huwag sa diyan nagkita kami ate ambot ba? Huwag ko tuyo agigakus ko siya. Gusto lang ko muhilak. Gusto lang ko musumbong sa tanan akong problema. Kapani akong giignan. Andam ko na siyang talikdan ang babae ngayang pakaslan. Para kanako. Huwag mo kinyang akong pangutahan ng ate. Karon nga wala na akong anak madawat ka ko sa iyang mama. Ilabi na nga kaslo noon si George. Sa laing babae. Kung kami makabaton kagkalinaw among kinabuhi o kung makigbulag ko o di dawaton si George, di ka ko magmahay. Siya ang akong gusto makauban ate. Sukad pa sa una, siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sincerely yours, Aryan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin ko kong remind capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makaremind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Nagasalamat ka ni mo, Arian. Sa'yo mapapadangat, yung maswatampo ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Sakto ginay mong giingon sa sinugdalan sa imong letter ba? Nga, asa may imong pilion? Kalinaw sa imong nahuna or ang gugma nga imuhang gibati? Dirita. Of course, kao ba na ito? DJ Nova Abanyaw.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, sana na itong mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ito URP Professor Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, baswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Anyways, DJ Nova, bugat ang problema ni Arian.
1: Yes.
0: Kana bang, sakto yung pangutan na, ipaglaban ba yung love or... Para sa kalinaw sa tanan, wala'y babaeng masakitan. Kakaslanon na si George, ang mama na gustuhan po si ang babae nga iyang kuan, apakaslan ni George. Unsa ba imo buhaton? Unsa ba angay ni mo nga himoong desisyon kung ikaw si Arian?
1: Kani nga istorya ni Arian, ma'am ba? Nakapanghinuktok tang tanan.
0: Connect, no?
1: Lisod ka ayo sa huna-unaon nga. Grabe nga ka na bang...
0: Love gid nila usap-usap.
1: Yes, love nga usap-usap. Pero grabe nga ka ng obstacle ang ilahang
0: hikuan ba? Ang tadhana ba? Wala ni sabay sa ilahang...
1: Diba? So, kanang... murag kuan kay siya, kanang murag sakit siya pamalandungon nga. Murag ka nang... makuan ka ba nga ano maning na may mga love story nga kana kinahanglan pang muagi og mga kuan
0: kay kung imo gandan awan
1: circus
0: ang bottom line love gid nilang isa isa love gid nilang isa isa pero lang wa gihatag ang kahigayunan para nila di ba gipambulagan nila ilang mga uyab kasi sila na unta na buntis ni noon siya.
1: But anyway, kung ako si Arian, ma'am, mas piliyon siguro na akong ipaglaban. Kaya, kana abang sayod man ta, nga siya gid ang gigugma ni
0: mas
1: George.
0: Mas lami dimdimon ang gugma nga ipaglaban
1: ni diba? Gugma. Kaysa koan, kana abitaw, kaysa nga, imo na lang siya i-let go niya, kanang...
0: Gisakitan ka.
1: Gisakitan ka niya. Muna ko ta, napunta kay chance. Kanimang good nga situation niya, or karon nga panahon.
0: Yeah.
1: Muna yan chance nga, kanang... ihag yung gunitan si George kay si George po willing po siya ipaglaban diha man ta ma-encourage nga kana mo fight for the for love.
0: Yes.
1: Kung ang isa i-fight po ta
0: grabe gid ang love ni no? George kay kasano na biya siya
1: diba?
0: Kung buta naon murag nahimo niyang kanang panagit butas ang isa do love tingali to niya kay iya man namang pakaslan pero lang mas gugmahan di siya kang Arian.
1: Yes.
0: Na kaya so, niya i-give up yung kasal
1: true pero dere lang siguro sila mabikil na pod sa mama
0: sa
1: kay lagi sa premiero siya nadawat kay inangkan siya so ang atoa na lang ani hopefully nga sa karon if ilang ipaglaban ng ilahang kuan kanang gugma sa usag-usa nga madawat ragit eventually kaya para nako ma'am no kanang life is too short to live with regret. So,
0: correct.
1: Kung nakay chance nga ipaglaban ng taong imong gihigugma, go for it, no? Kanang kay sayod man ta nga sa kanabitaw sa kataas sa panahon nga muro ba ginadulaan sila burgitest ug maayo kung unsa gid ang ilang pagbati sa sagusang ending, no? Nga murag natagaan man gyud sila chance karon murag tagas lag window karon nga mag-decide ba nga unsa man mo fight mo ani or dili. So,
0: diba?
1: Para nako fight for it kay gitagaan mo chance sa panahon kaysa naman kung imong i-let go si George nga ikasalan ang bayhana niya, what if magtagbo regyapon mo, makasalan na hinoon mo.
0: Yes. No, magtago-tago
1: na hinoon mo. So, mas maayo man ang karon nga kanabang maputol ni George ang iyang relasyon ana iyang kanang iyang uyab karon nga iyang pakaslan unta. Kay sayod mo po si George sa iyang kaugalingon nga gaduha-duha siya sa iyang pagigugma dadto. So, karon pa lang daan, pugni na lang na ninyo. Kay aron, wala na mo'y sala nga mabuhat pa in the future.
0: Okay, derita. Sa atong retired playboy, Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, Arian. Para na ko, Arian, kanang diligin mo bagay ni George. No? Diligin mo destiny ni George.
1: Mm-hmm.
2: Kay una, kanang...
0: Dili na destiny para sa usag-usa.
2: Feeling na ko, friend lang din mong duha.
0: Kay?
2: Kay sa una pa lang nagkasinabot naman unta mo kining mga babae lagi. Kato si Kuan ba?
1: Salamat na ni George ganung wapo siya ni confess dayon.
2: Oh, kato si Antonita bitaw ati. Mo man kadang Ariana. Kirimong kasinatian. So sama ra gyapon ni sa akong amiga nga si Antonita.
0: Ano man kalayo ra?
2: Kining tanawagod ang imong sayop sa primero pa lang kining mga desisyon niya. Kadang foul kayo ba?
0: Usabay sayop niya.
2: Nag-old
0: Dete pa usabay sayop ni Antonita.
2: Kaning
0: ano na apil mas sa dire?
2: Nakakita na sa guyab. Katong nagkasinabot nung ta sila. Pero nganong gitagaan pa may chance ang lalaki nga kining gusto palagi.
0: Abroad!
2: Gusto palagi nga kining
0: one okay night pa,
2: mag last date pa. Dili, siyang tunita nakik-date pa. No? Para parihan, ikaw Arian nga istorya ba? Abi ni mo Arian, mabasol tagid ka kay nganuman, nganong nakik-date pa man ka, what for?
0: Di nakikbulag na gani siya.
1: Nasabot gani sila nga. Namay uban ingana kap nga kanang ayos ako karon bulagi bi kay nang pwede after one month sa kay murag para prepared ko. Na di ba ingana nga
0: yes,
1: kuan?
0: Yes.
1: Na ingana nga sitwasyon mo hangyo mga ay sa karon labi nag mga estudyante pa nga ay sa kating exam karon next month
0: ayos
1: na.
0: Ayos ako bulagi.
1: Oh, ayos ko bulagi
2: kanang kagan sa
1: natong time ba nga madawat ba?
2: Kasabot igoy ingana man gid mo.
0: Nga kanang
2: imagine giunsa lang ninyo ang kasing-kasing sa mga lalaki?
1: Wow.
2: Si Ada nagtuo nga kining sila na pero nakik-date pa dai sa last niya nga uyab. Nya unsay nay tabo si mo Arian? Naburusan.
0: Dili okay ra
2: man. Loy lang gid kayo ang lalaki
0: aware
2: kay
0: aware si George.
1: Yes. Nga, pareha man silang duha.
0: Kasabot man silang duha nga bulagan na ni Arian si Jade, bulagan pod ni George si Annie. Ana si Annie lang ni hangyo nga tagailag one month lang.
1: One
2: pero
1: month.
2: Si George, si George ati kanang process ang iyang pagbulag. Kini si Arian Mangyod, nakigbulag sa, pero nakigdulog pa isa kagabi. Isa yun ang kana nga. Committed ka na, Arian. Sus, pormidyos ka mo mga babae.
1: Kaya nga babae man, dili pwede nga ang lalaki anang hanggat sa iyakap.
2: Committed na ganin mo sa lalaki, ayaw na mo patinta luglain. Sus,
0: Kung ano siya ni-commit kang
1: nasayop
0: George,
1: lang gani
0: lang. Nagsabot naman sila nga pabulagan sa nila kaya di nila sugdan nga sayop lang relasyon.
2: That's why
1: kasi
2: si George.
1: Kasi mo ito yung ginaingon nga one last time.
2: Si George, si Tuman ko siya sabot.
0: Ah.
2: Katubiyan ko
1: ya.
2: Ginahinay giniya pag kanangkuhan ba kay satul ba yung mga lalaki. Dili may gusto masakita ng babae. Kanang dili na mo kinalang biglaon.
0: Mabita po yung gibo ni Arian. Pwede kay tanto masakitan si George. Isyan ni-date yun.
2: Nga nung nakikdolog.
1: Nasipyat lang.
2: Nga nung nakikdolog magka.
0: Gani.
2: Nagbunga mang yun.
1: Motolog or kakap nga si George at si Annie. Wala nagdulog.
0: Gani.
1: Oh, so wala lang yung resulta.
2: Di, ang ani mag-yod. Ang ani mag-yod, Arian. Ang imo ha, ang naitabo sa imo ha, nag-yong ebidensya.
0: Mauna di ha.
2: Namagod sa kiningkitik pa.
0: Waman yung gidenay.
2: Namagod sa itong study ate.
0: Nga?
2: Na sumala kang kuan sa karaang tao lugar. Ang ingon niya, sex is an expression of love.
1: Mm-hmm.
2: Sa ato pa riyan, kay nakigdulog ka kang Jade, sa ato pa nakigugma sa iya ha?
0: Expression sa iyang kaluoy.
2: Sa iyang kaluoy.
0: Kaluoy siya ngayang gibulagan. Pero,
2: wa ka gauna-una kang George, nag-iilad ni mo.
0: Wala man niya nag-iilad.
2: Kamugay mga babae, mangingiladid mo.
0: Agoy!
2: Kaya naman, nag-commit na ka kay George, ng sabot ninyo, yakining ni ang George, kanang
0: times
1: sa technically kap wala pang busla official nga nagbulag.
2: Di na yun, nagsabot na sila ganina nga.
1: Nagsabot pero dili pa official nga bulag gani so sila pa ang uyab ni Kuan.
2: Mangani nagdigahay na sila sa ilang gibati. Niya nagingon na nanangid na lang ni si Arian niya kining kanang akong istoryahon sa akong uyab. Karon kay kining uyab, kanang daghangyo.
0: Nahubog ti si Arian na kalimot.
2: Abi ninyo girls. Kini tinuod na naging istorya no. Luoy gid ang lalaki sa inyong gidabuhat ingan.
0: Luoy ang babae.
1: Luoy ang babae kay moy magdala sa.
2: Moy mo na lang muda yon nya.
1: Sorry
2: na sipyat ingani. Ingani na lang akong advice imo Arian. Ha? Kanang pormidyos porsanto na lang yon. Kanang maluoy na lang gid ka sa una sa ginikanan ni George. Ikaduha, maluoy na lang po siya kay George, giladula-dulaan mo iyang kasing-kasing.
1: Wala man yung gidulaan ka.
0: Mas masakitan si George nga diba? Matali siya sa kababae.
1: Nga half-hearted siya.
0: Iyang kasing-kasing, tuwa kang Arian.
2: Kay, yes. Ginagamit, manggod ni mo, ang oportunista, manggod.
0: Kay
2: salig ka kay gugmahan si George, imagine, kanang katong na kay anak, wala ni mo gi-fight. Karong wala na kay anak,
0: wala kay niya gi-fight.
1: Yes. Katong nga time ang good kay si Arian wala siya'y choice pod kap kay lagi dili siya dawat sa mama ni kanya si Jade ni balik ba si Jade. So kinsa may mama dili mo sugot nga i-try og work out diba? So
2: karon kay karang
1: naanasad
2: ka sa kaguol mo adto na pod ka kag sus maluoy na lang ka sa ginikana ni George Arian, no? ikaduwa.
0: Sa gibana ginikana ni ubanan.
1: Diba?
2: Ikaduwa kanang move on na Arian, kalimti na lang si George. ginikanan ni George, sa uyab ni George, kaya yung pakaslan, naka-prepare na to.
1: Dilikap, kung imong ipaminyo na si George, mangita gapon na siya paagi nga mukunta kang Arian. Yes. Labi na karoon nga kuan na si Arian, eh, nga siya na lang isa. So, labi na niya. So,
2: Arian palayo sa kinabuhi ni George. Kaya ikaw ang nag-ruin sa pangakinabuhi ni George.
1: Grabe siya.
2: Kaayo lang sa kinabuhi ni George. Grabe siya. Sospas nila. Karoon na kasluno na si George, nagsamok-samok na po ka sa iyang kinabuhi.
0: Wala siya ni samok. Nagkita.
1: Wala, nakita sila.
0: Nag-reach out bang was George niya?
2: Dili ate si George kasluno na baya ate. Kung wala si Arian, maluoy pud ka kang sa kanang babae nga kanang
1: pasabot ka ni si Arian ang iyang greatest love. So mo nang yes. As every opportunity nga pwede pa niya nga basin ma-okay pa sila or ma-work out pa sa ni Arian. Iya ginabuhat.
0: Kung ako sa sitwasyon ni Arian, wa pa nakasal akong uyab yes. Akong gigugma.
1: Yes, maning kamo jud.
0: Pwede pa ako mailogo lang ko. Oy, ano pro ko kasal na ko na tay mahimo bro.
2: Pastilan. Sa mga kapaminaw niya, ha, tabi-tabi ah. Pastilan ni mga babae karong panahon na mangiluga.
1: Dili ko dap. In love ko sila duha.
2: Iluga na lang yun ni mo.
1: Sila duha man.
2: Pastilan. Kastunon na ang tao, Arian.
0: Ipaglaban gani.
2: Ayaw na Arian kay kanang ikaw, Arian. Di ta ka masabtan kanang
0: di ani man god
2: nganong nagpa
0: nakigulog
2: pa ka kang jit mo na isakit gid sa dugan ba
0: nakigulag na gani yes. Siya for one last time
1: yes
2: nganong nakigbalik naman pud ka kang jit
0: kinabuntis gani
2: after ato nganong nakigbalik naman pud ka kang jit
0: dalaga naman siya balik
1: ni balik man si JC ang kinabuhi niya nabisli anak ato nga time cap mo to ni balik siya kang jit
2: kamot kinama tayo na lugar kay gamit lang nimo si jit kay naay ka anak ibalikan nimo
1: dili pod wala man to niya gituyo nga mamatay ang anak
2: sabto ni mga babae mga sus kon ako nimo Arian kanang ayaw na ipilit imong kaugalingon kang George.
1: Wala man niya gipilit ka.
0: Si George so, man.
1: Si George.
2: Kaya dagan kayo ang imong giapakan.
1: Dili na pinilit. Kaya pareha silag duha og feeling. So,
2: giapakan nimo ang ginikanan ni Arian. Giapakan nimo ang kanang uyab ni Arian. Ani George nga kamulo na sila kaplastar sa ilang kasal. Pirting luuya. Imagine na good Arian.
1: Mas kung pakaslan siya niya, wanay gugmaniya.
2: Kung imo agaw na po si George iya ha, imagine na good ang luha
0: nang,
2: sa babae nga.
0: Mas may nang karoon palandaan, wala na dayon o kasal kita.
2: Pariya mo ang babae, Arian. Nga nung makaya yes. Manin mo sa imong kasing-kasing.
0: Pakonsensya na may iya.
1: Kay og ako po ang kanang pakaslan ni, ay katong uyab ni George karon. Ako di ko masugot magpakasal ka sa kuwa niya, wakan higugman ako nga full-hearted.
2: Dapat, ang imoon ni mo, Arian. Ang imoon ni mo, suportara na lang ni mo na si George kay imo mang kahanang best friend. Para magmalinaw na ang tanan.
1: De Japon.
0: Anyway, kung sa mag-ibuhato ni Arian, move on na lang siya or ipaglaban ang gugma nila ni George? Balik ka man lamang sa Pikas na Wak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati ko ng isahay, ang akong bitin mo, tata, yun ko gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlo ko dito. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin o dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adriano set at kayo ko din sa Purok 2 yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan. Kayawan, hawak mo ang bitong sa ilawan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, dinaman ko'y kuan sa una ka nang nakuan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Nas Medical Mission ha karong October 6 na dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 Bansalan sa May LSV Hotel, Baya Cruz Street Bansalan Davao del Sur. October 9 Coronadal sa May City Mall Event Center sa May City Mall of Coronadal Barangay Zone 4. Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dito sa Jensan sa may Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. And ayaw mo kalimot ang tanan niyong entry, akit na sa tong Nance Million Bonanza Season 7. 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pag tag 50 mil pesos na consolation prizes, 50 mil sa Visayas and 50 mil sa Mindanao. Tag na pulo na. Ha, okay. Diris ata sa itong mga Facebook and YouTube viewers. Ati Arlene, bisag layo ko sa akong pamilya, murag na aragihapon ko sa amo, basta makadungog sa inyong programa. Daga salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gihatag, adlaw-adlaw from Jolina Mercado, watching here in Kuwait.
1: Hi Ati Arlene, DJ Nova, and Cap Junindot kayo inyong mga insights. Makatabang gyud labi na sa mga tao nga nag-atubang o personal nga problema from Rowena Durano, watching live from Oroqueta City.
0: Cap Jun, murag ikaw gyud ang vitamins sa akong kahaponon. Kada banat nimo, mawala akong kalaay, makatuon kog maayong diskarte nimo sa kinabuhi. Makahuna-huna akong sulay kung mugana ba imo mga tambag. Agoy. More power sa iyong tulo from Arnold Tapuro of Apubong General Santos City.
1: From Leia Ilagan, dili gid ko mapul-an sa inyong programa bisan pila na katuig nako nga listener. God bless sa inyong tanan o ginadaghan pa mo matabangan pinaagi sa maayong mga pagtambag.
0: From Karen Rabanal, watching diri sa Singapore. Inyong programa gid akong kauban kada pahulay human trabaho dahil mga pi bahala replay na ako maabtan lingaw gihapon kaayo.
1: Watching from Bahrain, dako kaayo nagtabang inyong show sa among mental health diri nga layo miss pamilya. Salamat Ate Arlene from Kiko Gacho.
0: Sukad nagsugod ko pagpaminaw sa inyong programa na himo na gid ning adlaw-adlaw nga routine. Salamat sa mga tambag nga makatandog sa kasing-kasing from Maribel Lindawan of Tubay, Agosan del Norte.
1: Hello Ate Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Nagpaabot ko sa mga funny moments si Cap June. Kabalo ko na ay banat nga muabot ron from Nico Taginod of Hingoog City.
0: From Shaina Maghanay, Ate Arlene, lami kaayos sa dunggan imong tingong. Thank you, makarelax. Tagus sa kasing-kasing ang imong pagbasa sa mga sulat. Regards from Iligan City.
1: Ate Arlene og DJ Nova, perfect combination yun mong duha. Plus, ang mga words of wisdom ni Cap John, walay makalupig from Jenny Viv Peligro.
0: Sa akong mama diha sa si Mama Floor, nga solid viewer ninyo diri sa Talisay, Cebu, from Clarice Almeda.
1: From Michelle Labra, so kigid ko sa inyong show, kung naay problema, mura kong makakita og bagong paglaom human makapaminaw. Ayan. And mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap Johnny, pa-shoutout na ako, akong mama, Eda, nga sige og paminaw ninyo, malingaw gid siya kaayo ninyo, taga-adlaw gid siya, sigig paminaw. From Joyen Erlan of Libungan.
0: Okay, din natin sa itong final nga tambag para kang Arian. Yes, ikaw una, Dejinovs.
1: Again, Arian, para ka na ko, no? Kung hatagan tag-oportunidad sa panahon nga ipaglaban ang tao nga nahigugman nato at the same time, willing po siya nga ipaglaban ta, why not, no? Mm. Ayan ka nang i-grab ng opportunity kay talagsa ra kaayo ang mga hatagan og chance nga kanabitong pwede pa nga magsila. Kay daghan kay mga kanamitang kanang nagkahigugmaay sa unang panahon pero nagtinalaw. Mm. So wala sila tagag tsansa nga magsila. So kani i-grab ni nga ko ano nga opportunity nga madayon yun ang inyohang relasyon ni George kay lisod na kayo nga mabuhi ta sa pagmahay, no? Kapoy biya kinang magbalik-balik sa tunghunahon na ni mga what if nato ba nga what if akong gipaglaban.
0: Actually,
1: what if
0: mawala sa ihatan na kinawala na yung anak,
1: di ba?
0: Of course mawala din si George.
1: True. So, lisod kaayo. Heartbreaking kaayo. Pati si George mawala sa imuha.
2: Murag so, makaluluoy po noon si Arian nga siya may nakasala.
1: Dili man ka. Human naman ta, anak ka. Na, ihana
2: ang dati,
1: nang,
2: murag makaluluoy. Sa Paris,
1: human na naman si Arian, anak nga part. Ihana nang i-admit nga nasipyat siya atong butanga. Gani na daghan na kaginapadulngan. Hangtod gani nga naabot sila ni nga part nga.
0: Yes.
1: Kanang nasilay chance kay paglaban kay si George ni reach out sa iyaha nga kaslonon and all. So, para na ko po, no, dili kinahanglan nga mag-mind pa siya sa kung sa iingon sa uban. Labi na kaning abot ginikanan ba.
0: Mm-hmm.
1: Nga, for sure, mukontra magina kay kontra nag-espermiro. So,
0: yes.
1: Pero mula gine-ginengo nila nga dili man sad sila or dili man sad kamo ni I mean Arian, dili man kamo ang mag-uban sa iyang mama, di ba? Kamo man ni George. So para nako dili siya ang ikhadlok. And mas maayo gani na nga si George admitado siya sa iyang kaugalingon nga ikaw yang gigugma. Kaysa naman niya ipugos iyang kaugalingon atong babae nga iyang kuan pakasla niya ang ending. Dili ra gyapon mahimong maayo ang ilang relasyon kay ikaw man ang gigugma, dili man siya.
0: Yes.
1: So kana masabtan ra sa babae kung ako gani ang babae sa ako pang giyog kaganina no magpasalamat pa ko kang George kung iya kong bulagan. Kaysa naman nga magpahinayak siya pakasal niya dili di siya sure nga ako ang yang gigugma. So mas maayo nga ihatag nato siya sa tao nga asa siya nahigugma kung diin kang Arian. So Arian, dili angay mahadlok, dili angay magtinalaw kay kung mulabay na ang panahon, mulabay na gina siya, di na siya mabalik. So karon nga na ay chance, go for it.
0: Yeah,
1: sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marig ng Bayan.
0: Okay, Cup Junjun di Asis.
2: Yes,
0: ito with Hard Playboy.
2: Shoutout kay Kuya Wolfing, hangtod karong gabyahe gikan sa Buanga paingon sa
0: spa,
2: General Santos City, no? Nanawag sa ako ang
0: niabot na.
2: Niabot na sila ate, nya nanawag sa ako at pasalamat kay tungod sa Megaman Coffee, lahutay ang biyahe.
0: Yes. No? Okay.
2: Arian, sensitibo ni imong sulatampo pero before kanako taga

0: tugutan nga manangid pa sa karaang uyab, no? Kay pareani ni tabukan aryan.
1: Dapat dili. Nakigulag siya.
0: Kining mga babayi di ay guys, karon nato na pamatud-an na dili day makumpiyansahan.
1: Dili oi.
0: Ya kining moingon niya.
2: Makaingon sa.
0: Magmeet lang ko sa akong ex.
1: Mabot lang.
0: Tagay sa kong panahon kay makigbulag ko sa akong ko ingani.
1: Ana man ang sabot.
0: Tagay kong panahon kay makiklosure ko, closure nga.
2: Gansi kining bae kay nalagi ebidensya. Mabinlan og ebidensya ang lalaki di.
1: Wa gi ebidensya.
0: Sa inay tabo, kay nakiklosure lagi. naburos si Arian. Muna, kanang ang babae manggod mga palangga. Kining sa sugod, dili gid sila ingon niya kanang pareha sa tuwa nga mga laki nga loyal gid sa babae.
1: Nagsalita ang
0: Abi nimo Ate Manggod. Kami nga mga lalaki pag naka-promise mi sa babae, kita nga duha maginig ug maayo kita, magplano ta sa atong kaugmaon. Kinanglan di na kita matintal kami nga mga lalaki di na gid matintal, no? Pero klaro kayo sa kining sulatampo ni Arian nga after ni na nag-promise sa isa kag isa, kining murag pareha sa istorya ni Maggie Ate ba? Na kadang nag-promise mag-ulan sila nag-kuan sa iyang uyab, nag-inom lang, nakita niya ang ex. Nakikistorya na. Nagpasabot guys ha. Listen learn chat. Mga kalalaki na nga gapaminaw karon. Ayaw kumpiyansa, no? Ayaw gid itugot nga mag pareha sa nitabo kang balong.
1: Nga kinigitugotan ang uyab. Ayaw diyalaw nga makikita pa sa uyab.
0: Kay ko makikita diya madisgrasya ang gitawag natong closure, no? Tanawa. Arian, katapusang advice na ko ni mo buluan ng tambag. Una, i-considerar ang kining gibati sa ginikanan ni George. Kung tanaw, dili gyapon mo balay pa yun, kamong duwa, kay nga naman, garbo magod o ang kining wala pagsalig ang ginikanan ni George sa imuha tungod sa hinaytabo, no? Dili mo magbalay pa yun tungod di ana. Kay kining relasyon mang yun,
1: pero totoo mang gid ko kap, nga dili ang ginikanan na makikipon kang Arian.
0: Pero samo kayo ang inyong panag-uban kung ang ginikanan po, magsabok-sabok sa inyong kinabuhi. No? Ikaduwa, Arian, maluoy po ka sa kining babae nga gisaada na po ni George. Kung balihon ang sitwasyon, nga ikaw lugar ang kadang kastuno na ikaw po ng bayan unsa imong batiyon. I-balansi-balansi lang, Arian. Napay time, dagang paglalaking.
1: Bigyan na lang nila to siya, nang nangugat na magmahay.
0: Dagang paglalaking nga,
2: kaya mo
0: nga susama na ko, nga andam mo, loyal sa imuha. Pagitag lalaki, dagan pa kayo. No? Ayaw lang na sa buka si George. Pagpabili na lang gid mo, nga best friend forever ni George. Suporta rin na lang si Arian. Sa gihapon, kini si Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang akong masiguro. Mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa non-silver, ang gamit ko ng coffee, sa akong asawa, na sa'y dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Ng coffee lang yun, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyong ng coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
1: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Salamat kanimo DJ Nova, thank you Cap June, thank you Aryan, sa imo papadangat imo suwa tampo. Well, kininala ko ikasulti nga na kanimo. Kung kamugid ni George, kamugid. For now, tagay sa chance imong kaugalingon nga makapahuway sa ka. Tagay sa chance imong kaugalingon nga makabaton kag kalinaw, peace of mind. Dili pagyud kabo para ni George sa usag-usa. Kaslo no na siya. Inay nga libre ka na unta. Again, susama sa imong giingon, kung kamugyod, kamugyod. For me, ako ikasulti ka na kanimo, pili asa ang imuhang kalinaw. Wala asay hassle, wala'y kontra, wala'y masuko nimo, wala'y musumbat nimo, wala'y mga tao nga masuko nimo. Do sakit nga mabawaan nimo, nga maminyo si George sa laing babae. Apan, again, gitry na ninyo, apan, bilig ka mo ang para sa usag-usa. Di mudo. Taga-i-chance mo kaugalingon nga magmalinaon, taga-i-chance mo kaugalingon nga makamove on. And kung kamugyod, sayod ko. Kamugyod para sa usag-usa. Aryan. Daghang salamat sa ibang papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. When you stand by karon taod-taod, alang sa itong Health Education Program with Dr. John Paul Diasis, musunod galing na malong the great. Kini si Ate Arlene Ayon, we na salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: One, two. Ate Arlene, maayo dyan ang Nance. Capsule o Nance Coffee, tag sa lagid na ako mapalit. Ate R, nakaangay gyud ang akong bana. Maoragid na ang iyahang gigamit o ang Nance Eye Drops. Kaya ang iyang mata, Ate R, baga kayo o cataract. Ako po, Ate R, kining haplas. Ang akong dalunggan, sige o katol-katol. Sa ilalom, Jude. Sige na kong kulitog, ate. Katulgid kayo hangtod ng infection kini. Mauto nga nagpa-check up ko, pero may balik siya o katol. Ako nahuna-hunaan nga manghaplas na lang ko. Kumukatol na gani ako dalunggan, ako siya nga butangan gamay, ate. Maayo, good kayo. Kay ni Arang-Arang og Naulian Gyud from Fee of Merida Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Ayan.
1: Okay, Ma'am Fees, para sa imuhang partner, no, karoon siya ng cataract. So kadala sa mga kanans, yung cataract is usan siya ka komplikasyon sa mga pasyente na naay sakit na ginatawag nato ng mga diabetes, mga kanans. Ang diabetes, mga kanans, no, or yung damage na mapwede niya ika-contribute sa atua, pagtaas ang ato ang cholesterol, sugar nato, mulapot ang ato ang dugo. So, makakos siya og obstruction or makakaroon ng bara-bara. So, when that time nagkaroon ng mga bara-bara na ang mga gagmay ng mga ugat sa ato ang lawas, which is ang isa sa mga gagmay ng mga ugat, naa sa ato ang mata, mga kanans. So, when that time nagkaroon ng mga obstruction sa flow, diri na mag-start na yun yung nagkakaroon ng mga blurred vision yung pasyente. Sometimes, nagkakaroon po siya ng mga cloudy or medyo may mga panganod-panganod na siya mabantayan sa iyahang pananaw. So, kinisiya mga early sign na posibleng magkakaroon ka ng cataract, glaucoma, or pterygium, mga kanans. So, ang atong pagabuhaton, mga kanans, sa mga pasyente na naay mga cataract, kinahanglan limpyo ang iyahang dugo. Mubalik kanindot ang blood circulation o kabalik kapagsik o kaligon ang iyahang mga kaugatan. And then as much as possible, kinahanglan nato malusaw, mawala yung mga cholesterol o sugar man or kung unsa man ang nakakos sa obstruction sa blood flow, mga kanans. So ginarekomenda ko sa naay mga cataract, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, sabay pud sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Importante kini siya kay para makontrol ang iyahang blood pressure na dili mo taas ang iyahang dugo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pagtaas sa ato ang dugo, mga kanans, makaresulta man siya sa pagkasamad sa mga gagmay na mga ugat nato, and then dili magsugod dayon yung mga blood clot, mga kanans. So importante, okay, kontrolado yung blood pressure nato. So mo kinino na ginapasabayan nato sa Nance Herba Capsule ug UID Herba Capsule 3 times a day ang pag-inom. Ang Nance Herba Capsule ginarekomenda ko sa dili pa ka mukaon, 3 to 5 minutes before meals. Okay, before meals sa dili pa mukaon ang pag-inom sa Nance Herba Capsule. And then yung pag-apply, pagbutang sa Nance Eye Drops, mga kanans, ginarekomenda ko 1 to 2 drops 2 times a day ang pabutang sa inyuhang mata, mga kanans. So, i-continue lamang kinisiya hantod na malusaw ug mawala na yung katarak sa imuhang problema sa mata, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Elida De La Torre o Purokotso Lower Mahayag, Bunawan, Davao City. So, kad nga nagamit ang akong anak o UAID capsule, nawala iyang almoranas o nakauyon pudgo sa Nance Corn Coffee. Kay nahinanok na kayo ko sa kong pagkatulog. Daghang salamat sa inyong produkto kay nakatabang gyud ka namo. Daghang nagingon, Dok, nga ang ilang almoranas UAID o Nance ang nakaayo.
1: Yes, Ate Arlene, kay ang UAID, mga kanans, no, makapawala siya sa inflammation. Kaya naman sa anti-inflammatory properties. Which is yung almoranas, mga kanans, makakos kinisiya o discomfort sa matag isa ka nato kung muhubag siya. So kung muhubag siya, diya na nato ma-feel yung pain, parang gilok sa ato ang gawasanan sa atong hugaw, mga kanans, yun sa paglibang nato or pagbawas nato, maka-feel kita o pain or panakit, mga kanans. Kaya tungod, grabe ka sensitive and din hubag na kaayo yung almoranas nimo. So yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung panghubag sa imuhang almoranas. Okay? So then sabayan din nato og Nance

0: herba capsule kay para mapakuyos, mapagamay, hantod malusaw or mawala na yung almoranas nimo. Kay ang almoranas resulta siya sa nagluya ng mga ugat pati man yung muscles. Muna siya niburot siya mga kanans. Kay niluya ang cellula niya. So kinahanglan nato paligunon ang cellula, yung mga kaugatan sa ato ang lawas mga kanans aron yung almoranas dili na magdako mga kanans. So mo kinino na is a very good combination sa non-herba capsule plus you in herba capsule para dili mahimong sensitibo ang imong almoranas ug dili siya maghubag mga kanans. And then kinahanglan nato ma-maintain na dili constipated yung pasyente. Kay constipated yung pasyente mga kanans, mapugos mangud ka sa pagbawas nimo na mag-utong or magpuwersa para makagawas lang ang imuang hugaw. So may tabo yung almoranas nimo tungod sa puwersa niya sa pag-utong nimo, mo na hinep na pud siya, enlarge or mudako na pud siya. So importante na makontrol nato yung constipations, then maibalik sa regular ang iyang pagbawas, then ang iyang hugaw kung pwede mas humok siya mga kanans. Mo kini noon na ginarekomenda nato na sabayan dayon sa pag-inom sa Nans Corn Coffee, pwede imnon buntag ug hapon mga kanans kay para iwas constipations at the same time iwas pod na matrigger yung almoranas sa sulod sa ato ang lawas mga kanans.
1: Na matay igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mang taknag sa mang istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule. Kaya
1: yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
2: So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Huwag ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero
1: yes.
2: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas.
1: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
1: Okay.
2: O walay-lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
1: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans,
1: mm.
2: and then sa mga lulo, lola,
1: mm.
2: mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na mm. pinapagbugnaw ang panahon, mga
1: and kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang nga cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolanao del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Way palinay, DYRD kanunay.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Abi, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
7: Uy, what the?
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
12: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa at

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalinaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw, kaninjong tanan. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimang Balong Nagurit. Kumusta og manginaot lang tayong naaka mo? Sama ayong panlawas karo adlaw. Adlaw karong Martes, September 22, 2026, mga kurima. Atong tigmo day, hapit na po mag 2,000. 1,000, 2,000 na po dugmabay. Ginoot ang way purol, napikas ang flood control. Muna may gala, way bastusay. Og paabotas sa mga tunggiandam karo adlaw nga. Nasayod ba ka mo? Nasayod ba ka mo mga kurimaw? Oga, unang lingaw-lingaw? Otso? Otso, paabota may gala ang duha para makumplito mga maw. Magsugod na tayo, dito ang pagpinagubahan.

0: Edagop na. Okay, malayo talaga na. Dinis ito ang pagpitaguban, mga kurimaw. Gidot ang white parole. Napikas ang flood control. Aga. Okay. Eh, dito may galas mga tubag. God pay malaw tubag kay. Latha nga may gaw sa kilid gamit ng pagpamubo sa tanom. Pamubo talaga siya. O gitawag na og lagadira. Irik ng sikaton na street. Cebu City. Pay malaw, latha. Gaw kaysa na ilabay. Ha? Aga di abyod. Ang akong tubag noong. Anang tigmo ni mo kay pultahan. Ogi kan daw kang gingging sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Oga akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay Durbel. Kompyuto. Wap aga ba? Dayon akong tumag. Anang tigmo ni mo balong? Kay Batangas na katong bali-bali ni Duboy ng Buanoy. Katong itawang nilag 29. Aga lang tumag kay nang anak ka Alan Pasinabo. Kala Trava Negros Occidental. Piotr. Huwa ay pag-amaw. Aga balong akong tubag anang imuang digmo nang hinay na. Balong kay nang hinay. Kasi nang hinay. Alan Pasinabog Yapon. Kala Trava Negros Occidental. Aga ang tubag tao naghubo din ng iti. O Jorlin Picore ng Talalak. Negros Island. Ama ng Talalak. Na palala, tumay ako. Palala, ako na ilada. O kabalong Talalak. Lang ang tubag kay tao naghubog parol. Aga di abyod. Lang akong tubag imutig mo kay Balsa or Bangka Irene ng Sikihur. Uy, kumusta di Irene sumay Sikihur. Diya sa may lasi kay Kuya Brian Oro. Kumusta naman kanya boss? Aga lang ang tubag tig mo kay Balsa or Bangka Irene ng Sikihur. Kumusta man dia Irene? Asa may Sikihur? Lang tubag tig mo kay Balsa or Bangka Irene gyapon. Amo kan dapit na Sikihur Irene. Ha? Lang tubag kay. Okay sa ni. Mo oho. Oh, Jong ng Negros Oriental. Lahi ni mo Jong. Pronto ka. Lang tubag na ko anang. Imuhang digmo kay Pasi Saumay ginubok sa lusing si Apo Ginisa Villahermoso Negros Oriental Lusong Dele. Kini kay Lusing. Aga akong tubag nung anang imuhang digmo. Tubag digmo kay na masul kay gituklod ang pasul og napikas ang tubig nga mo ang flood control. Gikan daw kang May, Bugo City, Cebu. Kumusta man diya May? Dirita may galas sa unang pasiaw. Gikan daw kang Puldo may galas Buhol. Kinis balong nga Bulanon, Bisaya o niya Bulanon. Misuro siya gagaw nga sinri sa Manila. O niya kay gisuroy po siya gagaw dito sa mga babaeng bayaran dito sa klaba. O mga Tagalog man itong babae, pagsunod ko ni Balong o Henry, gihikap ni Tikla nga babaeng bayaran ang pungango ni Balong. Ang laki-laki-laki-laki-laki-laki. Balo sa hikap si Balong may galas bilahan ni Tikla ang baji-baji-baji-baji-baji.
1: Ayaw!

0: Okay, palagi ang tuwing ka lang. Sa tuwan, yan, parang pinag-uusap. Good PM lang, tao nga naming wait, kituklod ang pasol. Pagtugpas tubig, napikas ang tubig, kituklod ang way purul, o napikas ang flood control. Main ng Bugo City, Cebu. Hey, kumusta mga taga Bugo? Kumusta di si Kuya Jesse o Ate Los Haiko? Ay, in si Kumpahan Bugo. Mga kurima, huwag po na sila. Ang Christmas na gamit sa abog, uban tapulang gamit samtang ang uban, magbangot murag terorista, magbangot kay pala, o hubog niya ay either napakong or ikulatang naong. Aga di amayod, balong, akong tumag, anang tigmo ni mukay naglubok. Naglubok. Ayan, og lang akong tumag. Anang imuhang tigmo. Ang tumag, ana balong kay. Nagbuak og durian. Computer. Uwa ay pagyapo. Long tubag na ko na imuhang digmo. Kabaw gidaro. Ha? Kabaw ko ng gidaro mga kurimaw computer. Uwa pagyapo. Ha? Dayon na ang akong tubag. Balong anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag naggabas og kahoy. Gikan daw kang Madel Megala sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og nagpikas or nagbuak og kawayan. Gikan daw kang Zenny Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon na akong tubag doon. Nagtahi og panapton. Gikan kuno kang Joy Joy Asikihor. Wap agi hapo. Og balong tubag na ko sa imong tigmo kay nag-add-add og bani saging. Gikan kuno kang susi sa Buhol. Piotor. Wa ay pagyapo. Og ang tubag lang kay bakho nagkanal. Gikan daw kang atutos mabinay. Kumusta man dito? Sa may mabinay long sipar na. Gikan daw kang an-an bugo. Musta mga taga bugo? Dayon akong tubag long kay nagpang-uso og tubo. O gikan daw kang Joey Sikiho. Musta mga taga Sikiho? Dayon akong tubaglong nag-balsamar og patay. Jo-jo ko no? Sa tanhay. Kumusta mang tanhay, Jo? Oy, deslapulapo ako amigo si Apunyong. Oh, despunyong, deslapulapo nga Embalmer. Akong tumag balong anang imuang tigmo. Ang tumag anak kay nagbuak og itlog. Gikan daw kang Nining sa Buhol. Kumusta ang Buhol eh? Buhol ka po. Og ang tubag anak balong sa tigmo ni mo kay gunting o computer. Wap agi ha po. Og ang akong tubag balong sa imong tigmo. Ayan na ang tubag anak kay graskator. Ilokano ni bagay graskator. sa trabaho sa imong papalaw ay ang Balmor. Masa may gigamit niya pag balsamar? Graskator. Hello. Og balaw akong ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang kay nagtuli. Gikan daw kang bibing sa buho. Ay mas lang ibing. Tinula or tinuli. Mas daming tinuli ibing. Og balaw akong tubag anang imuhan atig mo kay si Sarian balong yan. Di pagyot balong tubag na ko anay mong tig mo kay nagkanal computer. Waay pagyapon dito may galas line pang pasiaw. Ikan daw kang girly may galas buhon. Kini si Balong og Henry nga kapangita may galagdamang dito sa minteryo. Gabi ito siya. O niya, naapoy na nanakop na baki may gala. O gabahin sila at tubitong pansyon nga wala sunod. Ang nadunggag ni Henry Balong, Imo ako. O niya, naaday daw kabaki na kalungso nakagawa sa pansyon may gala. O dito siya nagbahin sunod sa pansyon. So naminaw si Henry, kanang bayin. O, nalagigaingon og imo ako, sunod sa pansyon bay. Ligibay. Pagkahuman nagbahin, napay duha sa gawas, na may duhan hagawas, atot nung tagsaan bay. Karatilog daga si Balog. Lima mo na tagsaan sila. Lima mo nang tagsaan sila di bagay. Nangatunok eh. Gikan daw kang girly may galas buhon. At tulagbahin sol sa pansyon nga may sulod. Raan imo ako. Napay duha sa gawas tagsaan ta to. Dagan lagi mubuang. Long tubag na ko sa imong tigmo kay kalamay na long. Gikan daw kan girly sa Sikihon. Musta mga taga Sikihon? Og diya sa Maylase, San Juan, Sikihor. O apay to uban gani. Ito na ay Pierre Bida. Alarina. O isa pa itong uban. Lang akong tubag. Sa imong tigmo ka, nagbuak o kawayan. O nanuman. Og akong tubag balong. Nagtahi og panapton. Way ngag address. Ikaduhang lingaw-lingaw may gala numero 6. Number 6. Og paabuta may galang usa para makumpleto ha. Okay. Long tubag na ko ana. Kay nagpikas. Sa magipikas. Itong pikas daan. Ang pikas daan gipikas. Dagar naman na si Kiho mga pikas. Akong tumaglong sa imuhang tigmo. Nagbulkit og ligid. Piyotor. Nag-ablig pultahan long. O ang durnab ang way purul. Isirado ng durnab kay maghubog purul. Aga balong akong at tubag sa imuang tigmo kay suman. Piyotor. Nagkaog suman balong. Ginuot. ang suman ni nga nga ang baba nga mao ang flood control. Piotr. Lang akong tubag nagkaon og saging hinog. O gikan daw kang Jane sa Buhol. Og tubag daw. Anang tigmo ni mo kay butong yan. Okay, katuwa pa yung number na to, ha? 0997-521-0657. At was born, 0997-521-0657. Muna, may gala to ang atong text line, mga krimaw. Oh, niya ito ng ikaduha, no? Size, no? Oh, pabuta may galaw sa para magkumplito. Lang ako atubag si mong tigmo kay gunting yapon. Gigamit pag gunting sa papel. Gikan daw kang honey, buhol. Computer. Wah, ipigyapon. Awap agapon. Og kawayan long. Gibuak. Gikan daw kang Anet Buhol. Wap agapon. Itlog long giprito. Gikan daw kang Ting Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Ayan, oga di apayod. Nagtahi og datian sa baboy. Glitch nun, computer. Wapagyapon ba? Wapagyapon ba? Aga akong at tubag nung sa imong tigmo kay nang laba. Ginoot ang waipuro sa pikas ang flood control. Lang nagkaon og dragon fruit. Piotr. Wa pagid gihapon mga gurimaw. Wa ay pagapon akong tumaglong batang gituli. O gikan kuno kan Jasmine Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon na Jitski na balong kay mapikas man ang tubig. Gikan daw kang tunyo sa buhol. Uwap aga ba? Og babaeng nanganaklo. Kay mugawas ang bata, wapay purong. Onyo napikas ang flood control. Flood control. Aga balong ako. Atubag sa imong tigmo kay Kaban. O gikan daw kang Jeffrey ng Bugo. Kumusta taga Bugo? Og nagbuak og butong long. Linda Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia? Og di abiyod ang akong tubag. Balong sa imong tigmo. Nagutan og kalbasa. O kalabasa. Nagkala-kala niyang basa-basa. Kalabasa. Ang kalabasa magkapatinaw sa mata. Pero ang talong ko nung magkapasulirap sa mata. Ang uban ka ng gamit, palihan naman. Kanay grub. Ang uban kay upo po. Aga kay balong akong tubag kay nagbukhad og payong o sisil daw sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon tubag long kay push button start. Gikan daw kang Jaime nang Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Dayon akong tubag long payong gikan sa Danaw, way pangalan. Piotr. Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang lalay may galas Buhol. Kines balong nga taga-bukid ulitaw na.
1: Tay.
0: Oh. Mato ko gasyonan tay, kimandisko ko. Mau ba?
1: Oh.
0: Tay, para di ko maignoranti tay, unsa may timailhang nga disko na nilapita tay. Oh, kuan long, daghag tao. Naisuga nga lain-lain og kolor. Saba. Lagi pag-abot niya may gala dito sa siyunod gabi ina. Naigipusil pa tay, naipatrol car. O gasiga-siga ang ibabaw, blue, puti o pula. Nasaba ang wangwang, dahan tao. Tungtong siya may gala dito sa hood sa patrol, say sayaw din siya. Badlong siya sa polis. Hoy, nasa ka niya?
1: Ay, ilaron matan niyo, disco na rin. Ay, samok na sir. Ay, kung ilara, disco ni disco. Ay, mao ni disco dia. Ay,
0: aga, moto pa si Agi ka na may galagang. Oh, lalay sa Bohol. Ah, kumusta mga taga? Bohol.
1: Disco lang.
0: Lang tubag na ko anang imong tigmo kay Kaban. Computer. Wa pangapon. Lang babas ang asawa. Imo man ang tripan ng babas asawa niyo. Ayaw nagtripin ng babas asawa niyo. Aga agong tubag. Long anang imong tigmo kay butong gapon. Computer. Long sipar na. Lay ng buhol. Uwa ay pagyapon. Okay, dito may gala sa to ang nasadyod bagamong. Nasayod mo may gala nga naade mangga nga itong Black Mango. Matod pa masalingan, Black Mango or itong nga mangga. Dito na to makita may gala sa India.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong bitimo kaka gusto gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibla nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan magkay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kay salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adiano set agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo may galadon sa ito ang pagpatagubang. Balong, tubag na ko anong imo ang digmo kay pusil na lang. Computer. Ayan na. Ang tubag na ko, anang tigmo, malaw, ayan. Ang tubag, anak ka.

0: Tigmo ni mo kay doorbell. Kanto sindri may gala mugiro kayo. Bay, ako motor bay ba? Litis bay? Nga naman bay? Disc brake sa tubangan bay? Disc brake ya po sa atras. Mamba. Medyo naulaw si Balong kaya kagang-kagang karaan. Aka na ako bay? Disc brake bang yapo na bay? Unsa disc brake? Inaitulom na ko sa brake. Disc metros pa iha mo brake. Mga nalang pod-pod mong kukos pungangon. Pungangos de el. Aga balong ako ang tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay namutong. Ayan ang butong ba? Oh, makapantong nga. Akong tumagdong sa imong tigmo kay boxing computer. Katapos ang ibilin Megalas Kurimao, number 5, numero 5. Okay, kompleto na. Wala tayong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og mga sapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: DTX 500.
6: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
13: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
14: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
1: Diway Arde, ang unti paminaw yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
2: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung Diway Arde ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang Diway Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Diway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Corphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy! What a ko!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
14: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
14: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
16: ACE Medical Center Bohol.
15: Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
17: TJX 500.
18: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
19: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
20: Hindu tag-aura one guapa to another. It's giving confidence, Mara Eros.
0: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte.
16: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
21: Rexido Forte.
16: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
21: Rexido Forte.
20: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
21: Rexido Forte.
0: Plus, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
23: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
2: Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa mga suking tigpamilaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rausman Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panibungsong city councilors at mga kaugbanan na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa ato ang mga office heads, department heads ug ato ang chief of staff no sa city mayor's office, Ma'am Catherine Dorimancha, and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab mga higala sa ato ang mga nagsikay-sikay sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandak sa mga pagkaon karuna sa mga higala. Dagan kayong salamat sa inyong pagpulong, pagpikuhan, pagpagpamunan, no? Labi na sa ato ang mga news din sa ubang pang mga updates nato sa ato at ang mga lugar sa siyudad sa Tagbilaran. Huwag asa ng putunay sila itong programa, huwag asa man muna himutang karong mga orasa, mga higala, maayong adlaw, kaninyong tanan. Huwag syempre, bilisad na ako na makalimtan ng ato ang 15 ka mga kapitanes, ng ato ang 15 ka barangay, ng ato ang siyudad sa Tagbilaran, and of course, sa itong mga Tagbilaranon sa sablo, nga naminaw sa ito ang tulumanuhan, sa itong matag-adlaw ng programa. Again, maayong maayong adlaw kaninyong kanay. O syempre, mga higala, isa na kung makalimtan no, sa ito ang tigtimon na itong programa nga mo'y nag-insure mga higala na madumugta sa kahanginan via radio sa ito ang DYRD station kundino sa mga higala na ka-air ang ito ang programa sa DYRD. And of course, sa ito ang usab nga Facebook page kundiin usab no, nga naka-live niya itong programa mga higala sa official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. And yes, no, sa kini sila ma-open ang mo'y nag-insure nga madungto sa kahinginan. Hello, mayong adlaw sa ito no, ni DJ Cyrus De Virus, ni Sir Jerry Cajes, ni Sir Eric Ivo, and DJ Bumbolero, and of course to Sir Gilbert tulog, no? Mayong adlaw kaninyong kanan. Yes, no, it's another day, mga higala, because today is 2026 adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito from sa manahon ng mga higala sa itong pagpanerbisyon nga itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, magkailang adlaw na sa mga higala na inausap na adlaw nga itong pag-aisbutan sa mga sa mga kaligtaran, programa o servisyo nga itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, magkailang adlaw na sa mga higala na inausap na adlaw at pag-asawa niya sa stage niya until the end of our program para makahadyo na sa mga lakas na mga balita na itong nakapadiha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran sa stage soon sa itong mga kingstonan na itong mga Tagbilaranan. So, kasaman ko ito ng CBA itong mga galas. Thank you and stay with me until the end of our program. And of course, mga gala, ito sa CBA, kanyang taon-taon, no, kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID, no, na itong asa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap, alam sa itong mga Tagbilaranis, no, kay ongoing mga igala, ang ito ang distribution mismo, no, sa itong City Hall sa station para sa dugo mga detalye sa ilabi na sa itong mga Tagbilaranis, no, nga nakadungog o wala pa naka-claim, no, o wala pa po naka-process para inyuhan ni mga igala nga ako ang update niya, ako ang ihatod diha sa ito ang kahanginan o ilabi na usap sa ito ang naka-live na programa sa Facebook page. Yes, no? And of course, right now, no? Naka-phone patch lang niya. Kung ito magkinata, doon na ito, importante nga giyatinan na activity, mga higala. So, mahon na, bilis ako ka, ana, sa itong stasyon, o maka-uban, makakita, makahatod, no? Sa ito, malabas mga balita physically, or ato as ato ang gihas sa station, mga higala. And thank you, no? Bisan pa, naka-phone catch ta, naagyakod mo, nakikuban ka na ko na itong matag-adlaw mga programa para ma-updated ka sa kamagadai ang mga programs and services. Ilabi na sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And, yeah, sa dilipan na kayo ito, ay mga higala, nga ito ang mga diyan mga updates, diyan mga programs na to sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no, sa pagpangumusta sa ato mga suking tingkahinaw booth, no, sa ato ang na booth sa ato ang naka-live and of course sa ato ang naka-radio para makapangumusta ta, no, sa ato mga viewers na to and listeners na to ning ato ang matag-adlaw na program. And yet, no, so, kamusta? Kamusta itong mga piso na itong naminaw o nagtanaw sa ito ang programa? Kamusta yung tibok at law? I hope you're all good. You are all fine. Namo sa maayong panglawas. So, and speaking of panglawas, mga higala, it's very important to nga ito. Ang reminder na itong kaugalingon kay importante usad niya siya na dapat ma-aware ka o itong mabutang sa tungulang-una na importante dyan nga ampingan na ito ang itong lawas mga kaisimunan. And yes, no, reminders ng mga sakitig kami now kung magawas man ta sa itong mga tags-tags sa mga panimalay kung magawas man ta sa mga tags-tags sa mga itong trabahuan, mga higala, ayaw yung tanong mo, sa kalimon, sa pagdala o payong, o pagsuot o jacket nga doon ay good mga higala para protection sa itong lawas laban sa di natumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, kung makabantay mo, grabe na usad kaayo, kainit doon, mas ligari ito itong magawa sa ito ang balay o yung sa ito ang trabahuhan. Kung hastang inita sa panahon mga higala, so please, ang tingin na inyo hang, ang tingin na ito at ang kaugalingan. And of course, usahay-usap at ang panahon ng mga higala noon, this past few weeks, no, nga nakasinati kagwan-wan, inip ka ayo, inap adlaw, last time kagabiin mo, mutaligsik, no, pero, kaya na, atong apingan siya ng atong lawas, mga higala, no, kay, hindi na lima kasakit mo, kini makakuha, takubo, sipon, or hilana, tapos kaya antan siya, upuruhan, no, nga, course, nga to ang pagpanerbisyo sa to ang kasatag sa mga gitong trabuhan. No, it's either maka-rest sa tamantama, so maka-absent ka. So, nga to ang pagpanerbisyo, no, ma-unfold, no, ma-hamper. So, mga nang antingin na to itong lawas. And yes, dapat ang video na to makalimtan sa pag-inom ng tubig, no, 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated, mga higala, no, para kinilaban sa kiniingat kayo nga panahon kung kumain mo mangani more than 8 glasses of water a day, no, para at least ma-hydrated ang atong anawas. And also, please don't forget not to take vitamins. Kaya tabang kasabi siya para proteksyon sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. So, mawon ka na mga higala. Kaya itong timanan, matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, harin po ito, mga higala, di na ito maglangay. Ito nang ihatod ang ito ang mga news bits nga ito ang nakuha sa Wakan Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership for OGP Local na nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilin sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Just, ang na-organisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa kinahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, ilabinan ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan kung himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuhan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City, nagpatayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable, ug mas makatawhanong siyay. Kung maokot ko mga higala, no? Ang isa sa mga news bits and isa ang dugan sa no, mga informasyon labi na sa mga news bits usab nga nakuha nato sa pagbakan sa City Government of Tagbilaran. Sa laing bahin sa mga higala, di pa dayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay ug mas luwas na pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin niini ang pagsemento sa Alfarero Street nga nagkonektar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Isabu Road. Kini nga road concreting project na uugtabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabawan, San Isidro o Tiptip. Sumala ni Mayor Jenyap ang proyekto ipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran ug wala nagamit ug bisan usang kaloob. Dito mong sa proyekto na mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mahapsay ang pagbiyahe sa mga residente ug motorista sa maong lugar. Sa laing bahin sa mga higala ni ato ang news bills, gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jenyap na 100% nang nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project na mao ang pinakaunang tenement housing project ubo sa Yapala Administration. Sa proyekto, gitukod aron makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa siyudad. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga adunay coverage activity center, chapel, livelihood center, ug uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jenia nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon ni ini. Dugang pa sa mayor nga aduna pa'y umaabot na maayong balita sa usa pa ka programa nga ipatuman sa pakigtimbayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Ug mao kato mga higala ang ato ang news nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala ning ato ang programa ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID nga usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia alang sa dakbayan sa Tagbilaran. So kamag-igso na itong mga Tagbilaranans sa di pa na kihatod ang mga details kabahin sa unsaon pag-claim, unsaon pag-check, unsaon pag-register, mga higala will give an overview or information or background kabahin sa ato ang programa sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia ning atong Kagbilaran Citizen ID Card. Ug nganong namugna ni mga higala tungod kay when Mayor Jenia assumed sa iyahang unang termino ni ato July 2022 as our city mayor, the first executive order nga isayna ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize ato ng mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Okay niya ito ang ID card mga higala, powered ni siya sa GCash. Yes, no? So, you heard it right, no? Powered by GCash niya ito mga higala. So, therefore, ang itong Tagbilaran Citizen ID card dapat doon at tayo GCash account and your GCash number. Kung unsa ang ngalan na kapag-register sa mong GCash account, dapat mausad ang imong maparehistro. So, dili pwede no, mga higala, nga imuhang imuhang ID card, pero sa imuhang pamilya ang imuhang gigamit nga GCash account. So, dapat kung unsa'y GCash name o GCash account and number, dapat mausad pa reflect once nga mo-process sa o mo-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And, mapagpagin ang nakalindot mga higala, kay kung makuha na nato ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card, it is all for free. Huwag wala mo'y pag-abayran maski piso. Yes, no? That's right, no? Nga wala kayo maski piso. Ang pangyad ni Gini, so libre ni siya, no? Sa ato ang mga Tagbilaranans nato na ni-avail sa ato ang Citizen ID card. Okay? Napot yung mga perks and benefits na nga makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So later ako ang i-announce yung mga higala kung kunsa ang mga perks and benefits na pwede na itong ma-avail ng ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And yes, no, asa pag nato makuha, no? Kumunta na ito, asa pag nato ni makuha. Okay, so kabahin ni ini, sa lili pa ta makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card, bisita sa ta mga higala sa ito ang Tagbilaran Citizen Government Facebook page. Scroll down lang mga kagsunan na ako, no, na makuha na itong programa. Scroll down sa itong Tagbilaran Citizen ID card, and then makita na ito at sa unahin, no, well, scroll down, makita na ito mga kagsunan ang ito ang link, no, or caption mismo sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Huwag ka na, doon ay link no, sa itong caption. Huwag ka na, i-click na ninyo. Punyak mo direct na siya mga higala pa doon sa itong website. Kaya na itong website mga higala, doon ang purpose ni ini. One is ang pag-verify. Doon is ang pag-register. So kung naka-direct na ito sa link, so kung mga Tagbilaranans kaya naka-avail niya ito ang July 2025, hantod karong mga panahon na mga higala sa link mo, no, doon na tayo. Tagbilaran Citizen ID card ready to pick up or wala pa, no? So, kung pinagsuwat niya sa inyong name or type niya yung name with your GCash number, ngayon yung gigamit, mga higala, mo pop-up na siya, no? Or ma-appear na siya nga, ang inyong Tagbilaran Citizen ID card is ready to pick up or naana or wala pa. Kung na naman gani, pwede na makuha diyan mismo sa itong City Hall Atrium. Kung wala pa, pwede po mo bisita, no? Ipa-check kung anong wala pa nakuha kahit either. And doon na nai ka ng ato ang problema ginagmay no, sa ato ang Citizen ID card. So either the address mo no, ka dapat 13, kung ako masayo 13 ka letters no, gabi sa itong address, so dapat di mo lapas na na, no, so man ipacheck para itong makorek kung karong ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And sa mga wala pa po doon, ikaduha nga purpose sa ito ang link is pwede sa magamit, no, magpa-register ka sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, no? Just give us your detail. Sa link nung atang gihatag, pilapan lang ang mga link, ang ato mga importante, mga detalye dito, mga higala, para maka-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And of course, kung dili mo ganahan, no, sa itong link, ganahan siya po, mamuhan lang sa, kung mabisita mismo sa itong City Hall, pwede na po tayo, nga mo, anata sa itong City Hall 83, kaya naadira ang atong distribution and releasing and registrations, distribution and releasing and registrations sa itong Tagbilaran Citizen ID card. So, naanan pa mismo diyan, no, sa City Hall Atrium left side, doon lang mismo sa itong mga ATM machines o sa itong hagdanan, makita ra dito mismo ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card nga booth. And of course, open na siya from 8 o'clock in the morning hangtod sa 5 o'clock in the afternoon from Mondays to Fridays. And sa itong mga kaisunan na ito, no, nangutahan na kabahin sa mga perks and benefits na makuha nato sa Tagalog Citizen ID Card 1. Is kung abroad man, ano, or mag-visita man sa pamilya abroad, or within lang din sa Philippines, matita sa lain mga lugar, no? So, sa Pilipinas, pwede naman na mahigala ang atong Tagalog Citizen ID Card sa pag-tap and swipe, no, sa ito ang ID Card. So, di na ito mag-daog bills, no? Or unsa pa ito ang bitbiton, no? Kay ang atong Tagalog Citizen ID Card, ready anytime, pwede na lang machine, no, sa ito mga establishments, nga ito ang i-purchase na ito, pag-ipalitan na ito sa products, mga higala. So, tap and swipe lang do ang paggamit sa Tagalog Citizen ID Card. Ito ha, ang benefits ko na ito, Heine, is hindi po, no, kung nakapunta sa Philippines, kung ginahan dito nga doon ay bills sa mga bitbiton, pwede po saan siya magamit na sa ito ang pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang Citizen ID Card, it is a Visa card, no? So, pwede siyang magamit sa pag-withdraw. And ikatulong ang benefits sa itong mga higala is low post here sa ito ang programa o kung sa mga programs and services, or rather, ang ito ang mga partners nato ng mga establishments, rather, na hinghatag sa nato o dainaiyang mga discounts. So, ginagmay lang niya siya mga higala, pero dako sa usab niya siya nga tabang doon sa paghatag o discounts. Kung doon natay i-purchase or our mga items na gusto natong paliton gikan sa ato ang mga partner ng mga establishments or merchants na ito, very mismo exclusive lang sa Tagbilaran City. So stay tuned lang mga higala, no, para sa mga dukang detalye ni Amy. And yes, mao ka ito mga higala, ang ato ang kabahin sa ato ang updates na ito sa ato ang mga kaisunan na ito mga Tagbilaranons, kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID. And yes, ato mga kaisunan, usab na ito, no, nagsaulog sa lang-anlang natawahan karong adlaw. Ilabi na sa ato ang mga senior citizens. I would like to wala ko na-download ang copy, no, kasi ilo ako. Kaya wala ko na-download ang copy kaya naapok ko rin mismo sa ito ang ko, ano, wala ko internet mo na nakakontach na ito. Pero sa mga kaisunan at mga Tagbilaranon, ilabi na sa mga senior citizens, nga nagsaulog sa lang-anlang natawahan karong adlaw, September 21, 2026. Happy birthday kaninyong tanan. Huwag lang ibinausab, no, sa ito ang mga kaisuunan na itong mga kauban sa pagpanerbisyo, mga higala nga nasa ulo sa lang-adlang natawahan kayong adlawa. Happy birthday usab kaninyong tanan, no. Happy birthday. Greetings mga higala, gikan ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Bob Ayap, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. No? Sa so, mga sugi di paminaw, happy birthday kaninyong tanan. And ilabi na usap sa wala ito na mention, no, sa itong programa nga nagsaulog karong adlaw sa lang-adlaw natawhan. Again, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nga ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Ugmang uban-uban sa kita mga higala, ugmang kudlawa sa sasamang takna ng istasyon itong programa, ang magpakabanaa alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may gano'n na lang kaninyo, servisyong from home to home, kukma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, I'm Kathleen Terimotcha, and our City Administrator, Sir Aldi Nubis Acuzar, as we all stay in Tagbilaran City, asenso pa more.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Ubo, blema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. Balit!

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo ng numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: ang panahon na paligunon pa dayo. Pakusgan pa ang atong pagsulbo, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya, pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong, sa kanunay muabante kita. Abante poho.
1: Gobernador nga nagbangga sa katauhan, gobernador nga nagpakabana sa komunidad, gobernador nga naglantaw sa seguridad, Governor Aris Omentado.
2: Maayong adlaw. Welcome sa Line Usab nga edition sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Si Governor Aris Omentado is on assignment. Aniya kita karon sa Alona Beach, just in front of the Ivy Wall sa Best Western Plus. And atong mga bisita karon ang General Manager sa Ivy Wall o President sa Bohol Association of Hotel, Resorts, and Restaurant, si Mr. Deo Escoto, o ingon man ang atong Rooms Manager sa Ivy Wall nga si Mr. Noel Plaza. Greetings na to, Sir Doer.
3: Mayang buntag kaninyong tanan. Welcome po sa Takna sa Bohol.
2: And Sir Noel? Mayong
4: buntag, Attorney. Mayong buntag, Sir Doer. Mayong buntag, usap sa tanang mga bulanon nga naminaw, nagtanaw ni atong programa. Mayong buntag.
2: It's been about a year nga nabalik na punta din he sa Alona Beach for our site sa atong broadcast sa Takna sa Gobernador, and we are happy nga nabalik ta dire tungod kay bag-o lang nga gipahigayon ang International Day of the Ocean, which atong hisgutan for a bit, and ang situation sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol, which I know very interesting yun kini nga topic sa taliwala nga mga nanggawas nga mga issues og mga istorya kalabot niini. But sa pagsugod nato, ato sang hisgutan ang International Day of the Ocean. And we are very happy nga ang Ivy Wall, ang Best Western Plus has for the past few years.
4: Five years.
2: No? Sige og sponsor sa maong activity. Sir Noel.
4: Very happy and proud, Attorney, no, nga every year nagsugod ta niya itong year 2022, having this kind of event. Nagsugod lang ta 680 participants. We call for volunteers, NGOs, government partners, uniform personnel. Up to this date nga, nakurat lang ta. The record earlier sa ato ang koan, sa ato ang gikandap nga ICC 2026 or the International Coastal Cleanup, miabot tag 1,285 participants and volunteers. So we're very thankful sa tanang mga kuan, sa mga nag-volunteers, even napailagyo pagali attorney, gikan pag Bilar, gikan pag Tubigon, sayo pa intong sila sa kadlaw nangabot para lang gid mo volunteer ni atong ICC.
2: Ayan. And
3: so, mapasalamatong kita sa tanang nag-volunteers in behalf of the association. We are not the only one doing this one. Other resorts are doing, the Bellevue and our partners, the Bohol Beach Club, Amarela, Lombok River Resort, and the other transportation group are here to support the coastal cleanup, because being tagged as a geopark, it is our obligation also to protect the environment, and the association is part of it.
2: Yeah. So, Noel, unsa nga mga klaseng associations or grupo ang ning volunteer for the coastal cleanup?
4: For kanang non-government organization, attorney, naaganiha ganang ato ang Alliance for the Lifeguard Association, duna sad tay civic groups such as the Chuchi Foundation, including the academes, naaganiha ang ato ang Holy Name University, Bohol Island State University, CMC, Crystal E College, and of course the uniform personnel such as the koan, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fires, and of course the support sa ato ang provincial government of Bohol nga naa in taon tambong always.
2: Sir Doer, na mention nimo kaganina na it's not just Ivy Wall naghimo ni ini, but mga other resorts nga members po sa inyong association sa bar. Na institutionalized na ba gyud ni sa inyong association nga every year mo ay buhaton?
3: What we're doing is that we keep on reminding, and in the association manggod, ang objective is that we need to protect our environment. The coastal international coastal cleanup only happen once a year, but the members, the resorts are cleaning daily.
2: Every day.
3: We need to clean.
2: Very good. So it's good to note, no, nga maayo ang turnout sa mga volunteers. Mao ba po yung naobserbahan, not only dinhi sa Alona Beach area, but also sa other areas po nga na-i clean up.
3: Within Panglao, even the other LGUs are doing this one. Siguro mga afternoon magsenda nag data. Sila tanan kung pila ka tonelada ang nakuha natong basura.
2: Ayan. So that's about it, no, sa atong International Coastal Cleanup happening every year. And moving on sa issue na to sa tourism. So this past few days, grabe kayo.
5: Bibo kayo, attorney.
2: Bibo kayo social media, no. So okay. Naining post kabahin og one dish.
5: Okay.
2: Mo siguro ni atong unahon og tackle, and then we move to the broader scope about the situation sa tourism dinhi sa Bohol. Okay. So, arit na magsugod. It started with a post sa social media nga naay usa ka pirasong isda, Pampano, 1,650 pesos. And tungod ni ana, it drives away tourists from Bohol. Now, how fair is that statement? Unya, tinuod ba gyud nga naay usa ka Pampano nga ingon ana ang presyo? I mean, looking at the various levels of kana na ang classification sa mga restaurants and resorts sa Bohol. Unsa man, what's the real score? Sugod ta nimo, Noel.
5: Let me ko answer ha. Let me clarify the word na kanang it drives away the tourist because of the 1650 nga issue. Dili kana tinuod, attorney, because sa kadugay-dugay na nato ani nga industry, every September lean season gyud na siya. Kani nga time higayon ni nato nga magkandakta og training sa ato ang mga empleyado, magkandakta og kanang PMS or kaning ato ang maintenance sa atong mga kwarto. The word nga it drives away the tourists because of the 1650, wala jud na siya ka dili kumutuo ana nga issue, attorney.
2: Connection.
5: Wala connection. Wala gina siya kanang connection. The rate 1650 nga nakita nato sa social media on my side lang, kanang attorney. Klaro man to kaayo nga I don't know, walay resibo. Walay resibo. Kung makita nato, yes, it was a Pampano pinirito, gibutang gitungtong lang sa plato, and we always try to coordinate with the Bohol Association of Hotel Restaurant together with our president, and Sir Duer is also keeping having his contact with the Bohol Provincial Tourism Office. There's no validity sa atong nakita nga post, attorney, kung kinsa gitugikan. Dili ta ka ingon og asa og bisa to gikuha.
2: No information. Asa to nga kananan, restaurant or hotel or resort.
5: That is why the association, even kami nga naa sa ato ang industry, gana sa ta nga, to be fair, masayran sad nato nga hopefully kung kinsa man tong nagkuan, nagpost adto, duna sad untay resibo nga makita nato. Yes, dili mawala nga the rate 1650, dunay ubang resort ani nagrate og 1300-12 sa atong Pampano, pero dili sad tamutuo nga ingadto ang itsura, ingadto lang isa ka buok Pampano ang ato ang gina-serve sa guests.
2: In other words, it is a possibility nga naay Pampano that is more than 1,000 ang iyang presyo.
5: Yes, attorney.
2: Pero unsa may naa ana kintanga?
5: When we say like for sa Best Western, amo lang ipanghambog, we also have Pampano in our menu. Oo. It's more than 1,000. But the Pampano we serve sa ato ang mga guests, it's good for a 2 to 3 person. Dili na pinirito, attorney. Dili na na kagipikas-pikas lang, giprito, gibutang og plato. We also have a proper plating. Giserve po na siya sa, properly sa ato ang mga staff. Sa plato anak niya, attorney, doon na sa mga side dishes, na yung mga sauces anak niya, and natay mga packages also with the dish, natay ka ng cup of fries. We also serve the pampano with the in-house drink. So, I doubt kung mukuan kag 1650, of course, ato yung ihatag sa guest ang sakto nga service. Kung kadto lang gali nga rate ang gibutang nato sa ato ang menu, dili jud tong pinirito lang gitungtong sa plato.
2: Oh, Sir Dower, sa uban nga mga resorts and restaurants na abapod,
3: in a business perspective, not just alone with the association, different rate of pampano can be observed because we have different business model. The food cost budget might be different if we're talking of Best Western to Amurita, to Henan, to Bigran, to Blue Water. It will be a totally different business model.

0: because they get monetized. That is why I do believe, and I'm really certain, that it is not that one story that affecting
1: the tourism
0: industry of Bohol. Malayo po siya sa katotohanan.
2: So, Sir Dower, having been in the Bohol tourism business for many years na, and having gone around the kasuroy jugas mga klase-klaseng lugar, pila man ang usual nga price range of, ay, buta na, sa Pampano, sa mga
0: Pampano, it will start with the range of, if you're serving for 300 to 400 grams, definitely, if you are operating a 80 rooms with two F&B outlets, musulod gig naglibo kapin. Musulod gud na. Kay, because the resort or a hotel accredited, we have our obligation or we are compliance to the Food Safety Act. When you talk about Food Safety Act, our people need to be trained. And these people that train have different knowledge of ensuring that our food are served properly. Meron tayong monitoring ng mga chiller, and the fact that our chef labor cost hindi po siya mura. You can ask some of the resorts, a chef can range to 100,000 per month. Sana man namin kukunin yung pasweldo na yun.
1: And you're not paying.
3: The Pampano alone, attorney, you pay for the experience and the good service and the location as well. So dili lang kay plainly nga gibayaran nimo na nga simple nga kanang nga menu kanang 1650. So in a totality gibayaran nimo ang imohang experience sa pagkaon sa maong nga menu.
2: Total experience.
3: The total experience.
0: I'll give you a classic example. You want to book a tour. Di ba? You go with our ano, yung mga barker natin, yung mga ano ba tawag doon, yung mga dalang ano, yung mga nag aalok. And you go to the proper channel, the accredited tourist operator agents. Mas mahal ang tourism ano ang tourist agent. You know why? Seamless ang experience doon. When you go for this, ano, yung mga nakatayo dyan sa Alona, I have nothing against with them, ha. Of course, I admire them. Accredited din ang mga tao, makatabang man po sila. Pero, totally different experience. Kasi, mubayad ka, muresibo ka, tapos muhuwat ka, maglakad ka, compared to the services like Bato. Susunduin ka, iahatid ka, aircon ng yung transportation. Would you say na mahal ba yun? No, you're paying for the experience.
1: But then, you have an option, gihapon ha, nga mupili, anak, nga barato, umapot.
3: Kay selection, ari sa mahalon. Oh, dili man kay tanan ang ato ang selection mahal, doon na sa tay kapilian nga barato. As what GM Doer, nga, doon na sa tay anay diri sa ato ang mga barker, doon na sa tay diri sa mga association sa mga travel operators. So, the tourists, dagan kay kapilian. Dili kay aritas mahal, mahal na lang yung tanan. No, natay barato nga kapilian. Same goes with F&B, the food. Daghan kay itag kapilian.
2: There's premium price,
1: yes,
2: mid-range price, and budget price.
1: Of course.
2: Oh. And ang mga customer, yun, when they come in, will they be surprised na lang paghatag sa bill nga, uy, maodi ay ni ang presyo?
1: Of course not, attorney. Okay.
0: Of course. Another example. At to kag, I'm sorry, siguro advertisement, 7-Eleven, soft drinks,
1: yes,
0: palit ka, 60. Musulod ka sa isa ka resort, tanay entertainment, ang soft drinks good, musa ka good nagsandaan. Nakaka may entertainment, nakaka may banda. Would you say na mahal ba yung resort sa 7-Eleven? Who is going to gauge that one?
2: And besides, it's printed in the menu, right?
0: Yeah.
3: It's printed in the menu. Basically, all of the required yun ang i-print sa menu, ang price ana. So, pero dili kita kakuan nga at the end of your meal, makurat na lang ka nga, oh, 1650 di ang akong gikaon. The moment nga you order that specific nga food, na price sa kilid.
0: Another example, I was talking to one of my friend. Hindi ko banggitin pangalan siya, pero binanggit ko sa iyo. Punta ka Amampulo, ang turon magkano? 1,000? Sabi mo ba mahal?
2: Turon lang, ha?
0: Ano yung mahal o overpriced?
2: Mahal.
0: Mahal.
1: But you're
0: pero,
1: eating turon, yun na naman pulo.
2: Oh, yan. That changes the occasion.
1: That is why we are, ano, nangita dito tagpaagi sa side sa industry attorney nga, doon na untay resibo ka ito nga post. At least man lang matagaan na ito, gustisya ba, fair unta nga itong investigation. Kung tinuod man gani ito nga, pasin depot o
3: kanang

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo! Blema! Igawas!

0: Hilab Quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab Quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan. Bali!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Bastada sa balita o isyu. Bastada sa kaning dapit. Bastada sa serbisyo publiko. Bastada, bastada, bastada. Wen Jimenez Lagura.
4: Higala, kumusta ang maayong adlaw? Welcome na sa aming live editions. Pagpanaguban nga itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kahanginan, Wingwing Jimenez Lagura. Magkikuban ninyo, niining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit-naglugapak na mga impormasyon na may labot ang kinatibok ang lalawigans Bohol. Oya, kumusta ato mga kaigsoonang tagbilanganon? Mayong pagparikay-sikay, mayong pagpaminaw hinaot ang tanan. Ana kanunay sa kapiskay ug kabaskog sa iyong tagsatag sa kapanglawas. Nining orasas kahaponon. Tanan ato nga mga kaigsoonan nga mga market vendors na manginabuhi dinhas tanang kamerkaduhan uban ang inyong mga suking mamalitay. Mayong pagpaminaw. Oya, tanang drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, amping sa kanunay, maayong pagpaminaw. O niya, silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing. O niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Aramejo, Attorney Buimar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales o si Attorney John Michael Cagulada, kanunay po silang nanimbaya sa katawhang bulanon. Labi pa ang mga sukintig paminaw nining tulumanong plus tada first portion. O niya mga isoon, ako na lang mong gilangkob pagpanimbaya kay akong ipabati ninyo ang dugang kalambuan katikaran sa atong lalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala sa atong matanong gobernador, may agis pagpangalagad, pinanggas katawhan, Governor Aris Omintado, no? Kining ilang tulumanon nga takna sa gobernador Aris Paras katawhan. So niya mga isoon, alang sa dugang kalambuan, dugang katikaran ngangay mahibawas katawang bulanon, akong ipabati ninyo, mga kaigsuonan ko.
5: Kusgan pa ang atong pagsulbo, palapdan pa ang atong naabot, palawman pa ang atong gugbas sa atong probinsya, pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong, sa kanunay muabante kita. Abante Bohol.
6: Gobernador nga nagbangga sa katawhan, gobernador nga nagpakabana sa komunidad, gobernador nga naglantaw sa seguridad, Governor Aris Omintado.
7: Maayong adlaw. Welcome sa Line of Sab nga edition sa atong tulumanon, Aris sa katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Si Governor Aris Omintado is on assignment. Aniya kita karon sa Alona Beach, just in front of the Ivy Wall sa Best Western Plus. And atong mga bisita karon ang General Manager sa Ivy Wall o President sa Bohol Association of Hotel, Resorts and Restaurant, si Mr. Deo Escoto. O ingon man, ang atong Rooms Manager sa Ivy Wall nga si Mr. Noel Plaza. greetings na to, Sir Dower.
8: Mayang buntag kaninyong tanan, welcome po sa Takna sa Bohol.
7: And Sir Noel.
9: Mayong buntag, Attorney. Mayong buntag, Sir Dower. Mayong buntag, usap sa tanang mga bulanon nga naminaw, nagtanaw ni atong programa. Mayong buntag.
7: It's been about a year nga nabalik na punta din he sa Alona Beach for our site sa atong broadcast sa Takna sa Gobernador, and we are happy nga nabalik ta dire tungod kay bag-o lang nga gipahigayon ang International Day of the Ocean, which atong hisgutan for a bit, and ang situation sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol, which I know very interesting gyud kini nga topic sa taliwala nga mga nanggawas nga mga issues og mga istorya kalabot niini. But sa pagsugod nato, ato sang hisgutan ang International Day of the Ocean. And we are very happy nga ang Ivy Wall, ang Best Western Plus has for the past few years.
9: Five years.
7: No? Sige og sponsor sa maong activity. Sir Noel.
9: Very happy and proud after you know nga every year nagsugod ta niyadtong year 2022 having this kind of event. Nagsugod lang ta 680 participants. We call for volunteers, NGOs, government partners, uniform personnel. Up to this date nga napurat lang ta the record earlier sa ato ang kuan, sa ato ang gi-conduct nga ICC 2026 or the International Coastal Cleanup. Niabot tag 1,285 participants and volunteers. Mm. So we're very thankful sa tanang mga kuan, sa mga nag-volunteers. Even napay-lagyo pagdali attorney, gikan pag Bilar, gikan pag Tubigon, sayo pa intawon sila sa Kadlaw nang abot para lang gid mo volunteer ni atong ICC.
7: Ayan.
8: Mapasalamaton kita sa tanang nag-volunteers in behalf of the association. We are not the only one doing this one. Other resorts are doing the Bellevue and our partners, the Bohol Beach Club, Amarela, Lubok River Resort, and the other transportation group are here to support the coastal cleanup, because being tagged as a geopark, it is our obligation also to protect the environment, and the association is part of it.
7: Yeah. So, Noel, unsa nga mga klaseng associations or grupo ang ning volunteer for the coastal cleanup?
9: For kanang non-government organization, attorney, naa diniha kanang ato ang Alliance for the Lifeguard Association, duna sad tay civic groups such as the Chuchi Foundation, including the academes, naad ganiha ang ato ang Holy Name University, Bohol Island State University, CMC, Crystal E College, and of course the uniform personnel such as the kuan, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fires, and of course the support sa ato ang provincial government of Bohol nga naa in taon tambong always.
7: Sir Dower, na mention ni mo kaganina nga it's not just Ivy Wall naghimo ni ini, but mga other resorts nga members pod sa inyong association sa bar. Na institutionalized na bagyud ni sa inyong association nga every year mo ay buhaton?
8: What we're doing is that we keep on reminding, and in the association manggod ang objective is that we need to protect our environment. The coastal international coastal cleanup only happen once a year, but the members, the resorts are cleaning daily.
7: Every day.
8: We need to clean.
7: Very good. So, it's good to note, no, nga maayo ang turnout sa mga volunteers. Mao ba po yung naobserbahan, not only din sa Alona Beach area, but also sa other areas po, nga na ay clean up.
9: Within Panglao,
8: even the other LGUs are doing this one. Siguro mga afternoon mag-send na nag-data. Sila tanan kung pila ka tunilada ang nakuha natong basura.
7: Ayan. So that's about it, no, sa atong International Coastal Cleanup happening every year. And moving on sa issue na to sa tourism. So this past few days, grabe kayo.
9: Bibo kayo, attorney. Bibo kayo.
7: Bibo kayo social media, no. So okay. na ining post kabahin og one dish.
9: Okay.
7: Mga siguro na atong unahon og tackle and mm-hmm. then we move to the broader scope about the situation sa tourism dinhi sa Bohol. Okay. So, arit na magsugod. It started with a post sa social media nga naay usa ka pirasong isda Pampano. 1,650 pesos. And tungod ni Ana, it drives away tourists from Bohol. Now, how fair is that statement? Unya, tinuod ba gyud nga naay usa ka Pampano nga ingon ana ang presyo? I mean, looking at the various levels yeah. of kana na ang classification sa mga restaurants and resorts sa Bohol. Unsa man, what's the real score? Oh. Sugod tani mo, Noel.
9: Let me ko answer ha. Let me clarify the word na kanang it drives away the tourist because of the 1650 nga issue. Dili kana tinuod attorney because sa kadugay-dugay na nato ani nga industry, every September lean season gyud na siya. Kani nga time higayon ni nato nga mag-conduct tag training sa ato ang mga empleyado, mag-conducta og kanang PMS or kaning ato ang maintenance sa atong mga kwarto. The word nga it drives away the tourists because of the 1650 wala jud na siya ka dili kumutuo ana nga issue attorney.
7: Connection.
9: Wala connection. Wala gyud na siya kanang connection. The rate 1650 nga nakita nato sa social media on my side lang kanang attorney. Klaro man to kaayo nga I don't know, walay resibo. Walay resibo. Kung makita na to, yes, it was a Pampano. Pinirito, gibutang gitungtong lang sa plato. And we always try to coordinate with the Bohol Association of Hotel Restaurant together with our president. And Sir Duwer is also keeping having his contact with the Bohol Provincial Tourism Office. There's no validity sa atong nakita nga post attorney kung kinsa dito gikan dili ta ka ingon og asa og bisa to gikuha.
7: No information asa to nga kananan restaurant or hotel or resort.
9: That's why the association even kami nga naa sa ato ang industry ganan sa ta nga to be fair masaya lang sad nato nga hopefully kung kinsa man tong nagkuan nag-post adto duna sa untay resibo nga makita nato. Yes, dili mawala nga the rate 1650 dunay ubang resort ani nag-rate og 1300 sa atong Pampano pero dili sad ta mutuo nga ingadto ang itsura, ingadto lang isa ka buok Pampano ang ato ang gina-serve sa guests.
7: In other words, it is a possibility nga naay Pampano that is more than 1,000 ang iyang presyo.
9: Yes, attorney.
7: Pero unsa may naaana kintanga?
9: When we say like for sa Best Western, amo lang ipanghambog, we also have Pampano in our menu. Oo. It's more than 1,000. Oh, but the Pampano we serve sa ato ang mga guests, it's good for 2 to 3 person. Dili na pinirito, attorney. Dili na nakagipikas-pikas lang, giprito, gibutang og plato. We also have proper plating. Giserve po na siya sa properly sa ato ang mga staff. Sa plato anak niya attorney, doon na sa tayong mga side dishes, na yung mga sauces anak niya, and natay mga packages also with the dish, natay ka ng cup of fries. We also serve the Pampano with the in-house drink. So, I doubt kung mukuan kag 1650, of course, ato yung ihatag sa guest ang sakto nga service. Kung kadto lang gali nga rate ang gibutang nato sa ato ang menu dili jud tong pinirito lang gitungtong sa plato.
7: Sir Dower, sa uban nga mga resorts and restaurants naabapod
10: in a business perspective, not just alone with the association, different rate of Pampano can be observed because we have different business model. The food cost budget might be different if we're talking of Best Western to Amurita, to Henan, to Bigran, to Blue Water. It will be a totally different business model. But regarding on the question that it affects the tourism, I doubt it. That is why when I was talking to the tourism office, provincial tourism office. I would like to have a verification because it might be used as a political agenda. I don't know, attorney. I'm trying to be careful with my words. It might be used as a political agenda, a destination agenda for my side, or just a personal video that wants to get famous because they get monetized. That is why I do believe, and I'm really certain, that it is not that one story that affecting the tourism industry of Bohol. Malayo po siya sa katotohanan.
11: And so, Sir Dower, having been in the Bohol tourism business for many years na, and having gone around the kasuroy jugas mga klaseng lugar, pila man ang usual nga price range sa Pampano sa mga
10: Pampano, it will start with the range of, if you are serving for 300 to 400 grams, definitely, if you are operating a 80 rooms with two F&B outlets, musulod gig naglibo kapin. Musulod gud na. Kay, because the resort or a hotel accredited, we have our obligation, or we are compliance to the Food Safety Act. When you talk about Food Safety Act, our people need to be trained. And these people that train have different knowledge of ensuring that our food are served properly. Meron tayong monitoring ng mga chiller, and the fact that our chef, labor cost, hindi po siya mura. You can ask some of the resorts, a chef can range to 100.

0: ano, yung mga barker natin, yung mga ano ba tawag doon, yung mga dalang ano, yung mga nag-aalok. And you go to the proper channel, the accredited tourist operator agents. Mas mahal ang tourism, ano, ang tourist agent. You know why? Seamless ang experience doon. When you go for this, ano, yung mga nakatayo dyan sa Alona, I have nothing against with them, ha. Of course, I admire them. Accredited din ang mga tao, makatabang man po sila. Pero, totally different experience. Kasi, mabayad ka, moresibo ka, tapos muhuwat ka, maglakad ka, compared to the services like Bato. Susunduin ka, iahatid ka, aircon ng iyong transportation. Would you say na mahal ba yon? No, you're paying for the experience.
1: But then, you have an option gihapon ha, nga mupili ana nga barato,
2: unta po tay selection ari sa mahalon. Oh, dili man kay tanan ang ato ang selection mahal, do na sa tay kapilian nga barato. As what GM doer nga do na sa tay ani diri sa ato ang mga barker, do na sa tay diri sa mga association sa mga travel operators. So the tourists dagan kay kapilian. Dili kay aritas mahal-mahal na lang gyud tanan. No, natay barato nga kapilian. Same goes with F&B, the food. Daghan kay tag kapilian.
3: There's premium price,
1: yes,
3: mid-range price, and budget price.
2: Of course.
3: And ang mga customer, yun, when they come in, will they be surprised na lang paghatag sa bill nga, uy, mao di ay ni ang presyo?
2: Of course not, attorney. Okay.
0: Another example. At to kan, I'm sorry, siguro advertisement, 7-Eleven, soft drinks,
1: yes,
0: palit ka, 60. Musulod ka sa isa ka resort, tanay entertainment, ang soft drinks good, musa ka good nagsandaan. Nakaka may entertainment, nakaka may banda. Would you say na mahal ba yung resort sa 7-Eleven? Who is going to gauge that one?
3: And besides, it's printed in the menu, right?
0: Yeah.
2: It's printed in the menu. Basically, all of the required yun ang i-print sa menu. Ang price, ano. Siyempre, dili kita kakuan nga, at the end of your meal, makurat na lang ka nga, oh, 1650 di ang akong gikaon. The moment nga you order that specific nga food, na price sa kilid.
0: Another example, I was talking to one of my friend. Hindi ko banggitin pangalan siya. Pero binanggit ko sa iyo. Punta ka Amampulo, ang turon magkano? 1,000? Sabihin
3: turon,
0: mo mahal?
3: Turon lang, ha?
0: Ano yung mahal o overpriced?
3: Mahal.
0: Mahal.
1: But you're
0: pero,
1: eating turon, yun na Amampulo.
3: Oh, yan. That changes the occasion.
1: That is why we are, ano, nangita dito tagpaagi sa side sa industry attorney nga, doon na untay resibo ka itong na-post. Kaya at least man lang matagaan na itong justisya ba, fair unta ang itong investigation.
3: Yeah.
1: Kung tinuod bang gani ito nga, pasindepod o
2: kanang 1650 ang katong pinirito lang nga gipalit lang kilid-kilid kana siguro do na siguro tay action from the provincial government, but I doubt if the 1650 is dira lang siya sa simple nga karinderya or simple nga local nga restaurant. Dita mo tuo ato
0: that could be overpriced
3: sa mga sa kilid-kilid lang but yeah, the importance of na ang tanan nga information aron ma-evaluate. And we can, it can be explained.
1: Yes.
3: Ma-explain, nga nung ingana-ana ang presyo. Mahal kay mo man di ipod, daghan man di ipod. Pero sa inyong observation, even from among undeserving to mark that kind of price, naabagod po na mo palabig?
2: Actually, attorney, dili yun na malikayan nga doon na sa'yo nag-abusar. Doon na po yung nag-abusar. Dunay namaligya og ingon ani nga services mapagkaon ba na even spa even hotels rooms nga dili pod kanang kaangayan pod ang iyahang kuan ang iyahang not worth it sa money na ibayad sa ato ang mga turista. So that's the time nga we need the integration of the local government unit, the provincial government, para at least kung doon na magali mga reklamo nga mugawas, wala man sa tanag-ingon nga dili pod pwede ta mo reklamo, mas maayo gyud og dunay mo reklamo para at least man lang kanang mga reklamo matubag sa atong LGU o sa provincial government. The same goes with the Pampano. Kato og dunay to siya resibo, kato matubag gito, di man po pumuto og dili gito ma-integrate with the provincial government o sa ato ang LGU Panglao.
3: Sir Dower, of course, no, mga reklamo nga sama ni Ana, kana mga nang overprice kasagaran ari gid mo banda sa gobyerno. Oh, go mayor, what are you doing on the part food sa bar?

0: Las foarte de ayun.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life?
1: Next time na lang?
3: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko spirited and insert agamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul yung pikas na ko mabatang. Yung high blood food ko, niya masulibog ko kalipo. May maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ni akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX500 umay tisira jud ang akong ginainom, sir.
9: DTX500
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o di ti-exide man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, di yun ka sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos iniminom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok, GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot ng doi ko kung sa akong angay. Ipamarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: ADYRD, ang aking paminaw yun. Everyday na dyan ko maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station kay Wala NDYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kurang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right solution. Sa MX3, dirigyo ko believe. Bal!

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahum nga buot mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong tiwa o balaanong kadasig mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ mubarog o manalipod aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod niya sa tuwan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat og bayong gabi mga kaigsoonan atong mga pangumusta sa tanan natong mga suki kayo og atong kanunay kauban sa atong tulumanon. Labi na sa din sa ato nga dakbayan sa Tagbilaran. Mayong gabi ninyo sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawa sa atong probinsya, gawa sa atong nasod, pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa DYRD AM. O live po ta sa atong Facebook page sa Ed Makalandag. Kumusta mga alalay? O sugod na po ta. Sugod na po ta. By the way, ato na yung mga pasalamat labi na sa atong mga kaubanan sa seniors. Atong mga seniors, mga membro nga seniors din sa atong probinsya sa Bohol. Unsa ba ning mga seniors? Kaning seniors o literal nga mga seniors katong ning lapas ng 60 o sa ato pod nga community o mingon tag mga seniors kadto na nga naka-serve na o dugay-dugay mga tulo upat katuig na sa service, daghan kayo man kay tiyabay ka 34th na nato nga anniversary. Daghan na napamay sa sinugdanan gyud sa 1992 na diha na sila sa nagani ato naguna na to nga 89 pa sila. Sila ni Ray Pascual, Ray og May Pascual og si Andy murag 1990 dito sila sa Dumaguete, Andy og si Chit Guzman. So mga dugay-dugay na sila sa atong mga kaubanan sa 1992. Daghan paghapon, napaghapon, nagserbisyo gihapon. Atong mga kaubanan sila ni na si Pepe o si Pepe o si Lina. Niya mga kaubanan nato dito sa Hagna na si Arnold pod, si Arnold o si Eve Kagulada. Niya si Felix o si Joy Kagulada, una na sila kay dito sila sa Cebu. Og si Ray Balatayo o si Nining Balatayo de sa Maribohok. Atong mga kaubanan na nato nga mga nag-unagyad. Sila Rudy Tutor, Berting na si Will, Manuel o si Pili. Anya si Efren o si Dole. Sa naarumpot si Anas ng Siling. Oh, si Nang Siling, patay na taon si Bert. Anya si Nungrel, si Sister Munda. Luzon, ato ng mga nag-una po na ito, kauban na ito, si Sister Akong Maninay, Ruping. Romo, ato po ng mga kauban po na ito sa Premier League. So, salamat kayo ninyo, salamat kayo ninyo. Muna yung mga seniors, unya, salamat, salamat sa mga seniors kay maghapon naman tayo laingyad nga itong household. Salamat nga nakatambong nakakuan yunta na dayon yunta na itong Sabado. Biko guay di tama dayon tungod kay one magod. Kanang kinahangan mo ng mga seniors pahinumdum ba? But anyway, instead nga udto nakahimong ta sa gabi eh. Salamat kay sa mga lagyo, sila ni Ray o si May Pascual diha sa Luway. Oh, nagpaabotan nila ni Felix yung tatog ni Joy. Pero siguro kauli sila kahit sila Cebu pagpirme. Okay, so salamat kay ninyo unya. Natay mga schedule unya. Ato nang ipahibaw din eh. But initially, by October, mga third week siguro sa October na tay tigom sa tanang mga seniors. Pares itong gibuhat last year, nga nagtigom po ta, daghan-daghan. Daya ubay mo, rag mo abot og 200 itong ning tambong sa mga seniors. So, ato gihapon ning balikon kay at least magkita-kita ta katong mga dito sa mga lungsod, sila diha sa Sagbayan, diha sa Carmen, diha sa Batuan, nganha diha sa interior, ngadto pud sa Sagbayan, ngadto sa Danao, ngadto sa Hitafi. Daghan nya dito sa di pa kayo dugay nang diha sa Sierra Briones, Bugsok ug sa Nanod. Diha sa Parokya San Isidro, St. Isidore Parish diha sa Bugsok. Ug mga tagahagna dito sa Anda, nakita ta ni Brad Baneng sa Anda. Diha sa Gindulman, Duero. Ato mga pangumusta ninyo tanan. Kita-kita tapuhon sa hopefully madayon ng atong sabot. Sabot-sabot ta ini sa mga third week of October. So, kumusta tanan? By the way, katong gitambungan na to, katong Joint National Convention, atong miaging 12 o 13 sa September. Ina yung buwan na. Ato ako naman ang ipahibaw ninyo. Nga, gitambungan is daghan kayo mga representante gikan sa mga parokya. Dili lang din sa atong Diocese of Tagbilaran, apil po ang Diocese of Talibon. Di halagi si Brad Baneng, atong ikita. Onya, atong gitambungan ang maong nga conference, onya joint ning conference sa mga laigo, sa laiko, kapisanan ng mga laiko sa Pilipinas, o mga organization nga pro-family foundations. Primero, ang kanang PAMAF, kanang Family Advocacy Family Media Advocacy Foundation. Unya, diha po ang HOSIFA. Diha ang Doctors for Life. So, kung kayo ni, mga passionate kayo ni mga Doctors for Life. Unya, diha po ang mga ang atong mga sadisil sa Diocesan Council of Dalite. Di lang din ni sa ato nga Diocese Tagbilaran, kundi li apil usab ang Diocese of Talibon. So, sa akong ingon ninyo, akong gi-share ninyo ang mga topics nga gihisgutan ni atong panahon nga nag-initambong ta atong 12th Joint National Convention on Family. Ang ato nga tema ni ato is heroic families. heroic families. So ako ning i-kuan kay mo gyud ni ang topic mao ni ang topic gyud sa atong convention nga gitambungan nga mahitungod sa building heroic families. Unsa man ni mga kaigsuonan, kinahanglan ba ta nga mahero sud ta, mga mahimo ta nga mga bayani nga mga pamilya. By the way, si sa ang ato nga diocesan administrator nga si Monsignor Jingboy Sako, naingon siya nga tinuod na ang mga pamilya purusta mga heroes, mga heroes nga pamilya. Kana tay giingon nga pamilya nga heroic Christian families, tay giingon nga heroic Christian families, napoy giingon nga heroic Christian homes, ug napoy heroic Christian citizens. Sa to pa, ug atong himuon nga heroic Christian families sa atong pamilya, nagpasabot na nga naatay heroic family, heroic Christian homes. Nya og nakabuhat ang heroic Christian homes, dayag na lang kayo nga we are also creating or raising heroic Christian citizen. Sa ito pa, ang pagmugda og ligon nga pamilya, makamugda na og ligon nga community, o makamugna na og ligon nga nasod. Diba? Mao man jud na ang basis kay ang matagsa-tagsa nato kapamilya giingon man ni gidescribe man ni as the smallest unit of our society and the smallest unit of our church. Mao nang gitapok ang mga pamilya naatay clusters, then ang mga clusters nagtapok pod naatay chapel, ang chapel pod na himong pares. Mao nang muna diha mga kaigsoonan unya all parishes, ang mga parokya tanan maupo ni ang nakahimo og diocese. So ang diocese gitapok-tapot pong mga diocese na himong archdiocese. Muna si Bishop Abeto adito sa Cebu kay siya may archdiocesan bishop nato dito sa dinhi nato sa lima ni ka mga dioceses. Diocese of Cebu, Diocese of Bohol, duha ang Diocese of Bohol, Dumaguete, and then Salite. Salite. So, mao ni ang diocese na dai diocese of Maasin. So, unom dai ni. Unom dai ni. So, mao ni mga kaigsoonan ang compose sa mga niya ang tibok Pilipinas pod. Naapoy mga kuan nato, nanapoy mga leader nato. So this means og atong gilig-on ang atong pamilya niya ang base sa mga sa ato nga relihiyon sa Katoliko, ang base nato mamanang pamilya og lig-on ang pamilya, lig-on ang atong simbahan. Uy, mayong gabi ay akong pangumusta. Uy, si Jude Bernard Gibb. Jude, mag-meeting ba ta sa kuan? 29 ba? Madayon ba atong 29? Greeting, ingon siya. Greeting from Jude, Gian, Jaja, and GC of Bidipo. Ay, yes. Shout out na ko dahil sa mga taga-Bidipo. Labi na si Ma'am Inday. Si Ma'am Inday. Si Jude Bernard Gibb, anak ni sa akong amigo, kayo po, kauban na magtrabaho. Oh, so, unya si, si Candido Digamon Salses. Oh, mayang gabi, kanin mo da dong. Mayang gabi, kanin mo da dong sa Batuan. Oh, daghan kayo tao na, po'y taga Corilla. Oh. Diya si Dolly Malayaw sa Corilla. Oh, yeah, nawa man.

0: usa ka kinabuhi nga balaan. Now, mao man ang ato nga tumong sa atong kinabuhi, kay we cannot go to heaven if we are not holy. Mumana jod. Pero ayot di ta madlok because ang holiness di but pasabot nga tuata na sa altar sa kalampusan sa atong pagkatao nga nahimo na ta nga gideclare na ta nga maayo dinis kalibutan kay gideclare na ta nga santos. No, dili na but di na but pasabot nga di ta makasaka gihapon sa langit. Ha? So there is intention, intentionally choosing to live out our faith. So sa to pa, mipili ta ng atong puy-an ang atong pagtuo. Unsa may itong pagtuo? Nagatuo kami sa Dios nga amahan. So sa to pa, nagtuo ka sa Dios nga amahan. Mao man sa atong profession nato sa faith. To live our faith. Sa to pa atong gipuy-an. Ug ingon ta nga nituo ta sa amahan, nituo ta sa amahan, sa to pa di na to, ato, di na to, unsa man siya, siya ang magbubuhat. Di na to abusahan ang iyang gibuhat, di ba? Di na to abusuhan ang iyang gibuhat, ang atong palibot, ang ato nga mga kadagatan, ang atong mga kalasangan, ang atong mga kasapaan, suba na to, dili na to binuangan, di na to panamastamasan, ang ato ang atong palibot tungod kay daghan kayo mga tao nga nagsalig ni ini. Di ba? Mao man na ang bot ipasabot mga kaigsoonan. Sa to pa, o atong faith, yung nagatuo sa amahan, nagatuo sa anak, unya ato man ang mangluluwas. Sa to pa, atong mangluluwas, atong sundon ang iyang mga gipuy-an sa dinhi pa siya sa kalibutan. O ang iyang gitugon, ang iyang gitugon, ang iyang gisugo, ang iyang gisulti. Di ba? Daghan kayo na ato ng mapalapdan pag-ayo. Love, choosing to live out love, paghigugma sa isig katao, paghigugma sa Dios. Ato pa, ato nang ipuyan. Truth, ang pagmatinud-anon, karon sos, nagkalat na ang dili tinuod. Ang fake, nagkalat na kayo. Gani, to the point nga, imong akusahan ang imong isig katao, pinaagi sa paggamit o mga dili husto nga mga impormasyon, dili husto nga mga association, mga tumo-tumo, mga pagdaot sa atong isig katao. Sa to pa, so mao ni ang daan nga mahimo dayta ang heroic Christian family nga mopili ta. It is our intention nga ato nga puy-an, natay tinguha nga atong puy-an ang ato nga pagtuo. Natay tinguha ang atong puy-an ang ato nga ang atong kinabuhi diha sa gugma ug diha sa kamatuoran nya, lain pa sa kamatuoran ug diha sa sakripisyo. Kitang tanan na amang tay mga kalisdanan pero lahi po ng sakripisyo. Kay bisan og naa ka sa kaharuhay, kinahangan ka kay bawo ka nga mosakripisyo aron nga nay tao nga imong mahatagan og kalipay, mahatagan nimo og opportunity, mahatagan nimo og kaluwasan, mahatagan nimo og bisan og kanang kanabang ka kanang relief ba sa iyang mga gibate. Ma-relieve siya sa iyang mga problema, ma-minusan ang iyang mga gibate nga mga kasakit. So mga sakripisyo ni kay og imong giminusan ang imong time tungod kay imong gigugol ngadto sa uban, pagsakripisyo man na imong giminusan ang imong kita kay arong imong ihatag gitabang ngadto sa uban, pagsakripisyo man na tungod kay alang sa kaayuhan sa imong isig katao. So sacrifice and service o kaning pagpangalagad, atong pagpangalagad. Unsa man ang pagpangalagad, di malaning pagpangalagad nga mulansar ka arong mangalagad. Di man? Mo lansar ka arong mangalagad, mo alagad ka arong mulansar. Na balibali ana mga kaigsoonan, mamuotan. O bitaw, tinuod na sa atong panahon ron na may daghan kayo yung mga sakripisyo, may daghan kayo mga binuang na, nabitaw na kuan bitaw na to na mga ghost project na bintahan na lang ng uban nga bintahan lang ng uban nga gikuha ang 25% ang uban na 50% ang uban gamay na lang yun na himo sa project gamay na lang yun na himo sa project ang problema yun katungwa yun project. Pero ha, mga muot na lang tarong panahon na naidaghan kayo mga kahaka nga naidaghang mga may resulting nga muna ang nakaingon sa atong mga ghost project pero ambot og asa ka sila ron namang gihapon sige maghapog ng singise sige maghapog ng singise so serbisyo sa pagserbisyo sa imong isigkatao dili lang serbisyo nga lagi magpasuhol ka dili lang serbisyo nga na kay interest kundi dili sakripisyo pagserbisyo nga to sa imong isigkatao. Diba? Despite, ha? Kung gibasa ganyan, despite the odds, bisan pagwa ka, bisan na ka sa problema, ha? Kinahangan nga, mutuog hapong ka, may gugmag hapong ka, musultig hapong ka sa kamatuuran, magsakripisyo hapong ka, muservisyo hapong ka, despite the odds, bisan pa ang mga gumunhap sa kinabuhi nga naa atong giabot atubang kay maligay mato nag-iingon ni Father Martin Lupiva ba kinsa man tong way problema kinsa man toy way problema kinsa man toy wa mutuo nga naay problema mientras buhi pa ta naa ang mga problema despite the inconveniences kanang mga kahasol nga ato nga maagian. Naaman doon ang mga kahasol. Despite the pain, kita masakitan, labi na og ang ato nga parinte, ang ato nga mga suod, maoy maglimbong na to, maoy mamakak na to, maoy magabinuang na to, sakit kaya na. Forming each member to become a person of character. Ha? Ang tao nga naay hiyas. Ang tao nga naay meaning sa kinabuhi ba? Naay karakter, naay kanang maayo og kabubuton. And helping one another become the people of God calls them to be. Unsa may tawag na to? Ang tawag na to is mahimong tang balaan. Muna ang number one. Mahimong tang balaan tungod kay atong Dios balaan man so ato ning apunan mga kaigsoonan kun ninyo lagi nga usara ni ka paragraph pero daghan kayo ang atong mahisgutan ini daghan kayo so ato ning punan sa sunod pon sa ato nga tulo manon mao na ning atong iseres kay daghan pa ning akong iseren niyo ti abay walo ka talks tong atong gitambungan but not necessarily ang tanan akong isugid ninyo pero about this Christian family, heroic Christian family, ato ni tagtaron pag-ayo or masabtan o unsay among gitambungan dito, maabot nga dito sa nanha ninyo o inyo po ni kapaambit nga dito sa itong mga kaigsoonan. So, karon salamat kayo sa inyong pagsunod o ako na lang ang manghinaot ngayon taong inyong kagabihon, mahimong grasya, mahimong panalangin, pinagi sa ato nga Diyos. Mayong gabi kaninyo.
1: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon nga inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.
2: Health Alert!
3: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay mag-sitiskan, akong kidney hubag. Na natingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko GTX. GTX ay ganun to girl, palit na lang ko sa mga GTX gyapon. May pa GTX inyong baliton, inyong imintin kay kolesterol. Sa ako lay basihan, gikan sa pag-opera, GTX ito kong imintin o ilain.
4: GTX 500, mabali sa mga butika.
5: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yung ato ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba nung sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon? Remember mga higala nga ang pagkahimarat, pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat ka ita. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram na kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood or either naatay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan nila, mga bagoong, ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang, sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod taog mga dried fish bitaw. Mamagini paboritos mga Pilipino. Ladbu! Sa sundaan ni Mundra, tiyo, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, eh, mas maayo tong preska. Then likay sa mga canned goods.
4: GTX 500 Health Alert!
5: Labi na yun kung ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat! Kung saon na to pag ila o pagkabalo nga parat. Basaha! Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Nantawa ninyo, naiuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usag kahiwa rana. Usag kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka. Lata! Kaya naman na gitong dito. Per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa kahiwa per serving man. Kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
4: GTX 500.
6: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
7: Ricardo Albidera.
6: Ilang taon na po kayo?
7: 75.
6: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
7: Noon, nagdumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
6: Mm-hmm.
7: 7 years na ito nga nagkanto ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test, bala nga, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulo nga 15 days ito.
6: Oo.
7: Ay, nakumpay ko man, tapos yung pagkaon na ako nga imo, binbutang ito, hindi ko na iwasan ko na.
6: Mm-hmm.
7: Wala ganit mga 1 year ko rin. Na, tapos doon, babakot na ako. Tapos doon, na ko yung nakulba, ibala. Kasi ito, doon, pirin ako na kulbaan.
6: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-Biomitis?
7: Naya, sige-sige, ginelo. Diya, kada weekly, kabakalik ko diya. Kailang 10 nga D3-Bio, 10 nga Mitis, 10 nga DTX, one week ko na yan.
6: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
7: Basta 5 ba?
6: Okay, 5.5.
7: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika! DTX

0: Kita naman ka, uy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan ng friend mo forever, alas 9:39.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala kumusag may gabi kabisaya na kami na welcome sa Lainasab nga edisyon din sa Tontolomanon ang TBN
1: Tagpilaran by Night
0: sangan sa kinitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department sangan usab sa itong mga lagad field reporters nga naka-standby na silang tagsatag sa area of responsibility. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. Karong gabi una mga kaigsuna na ito'y padangat na kaninyo ang mga ulahing nagpanghitabo din ito na lawigan na mga isyo nga nga ninyo maseran o mga panghitabo din sa itong dakbayan na nungkad live gikan diri sa DYRD Radio Station Ciudad sa Tagbilaran. Din itong pagpanakuban at itong pagtimbesong na puli mga kabarangay din ito syudad labi na ang itong mga kaigsuna nga na sa gawa sa nasud nag-view karon sa ito ang DYRD Bohol ang kasaligan Facebook ko. Ato mga kaigsunan nga nagpamati din sa ito mga radio ala pag handay-handay mo diya mientras tanto no nagpaminaw ka mo sa TBN
1: Tagpilaran by Night
0: diretso kilain tayo suluhang atong link sa ito mga balita sa ito nga uluhang atong link gika din sa ito nga dapit ipahigayon sunod simana ang cloud seeding aron sa pagtabang sa mga mag-uumang bulanon nga napiktuhan sa El Nino. Bisan pa man pipila ka lungsod dinhi sa tong lalawigan gaya kasi nati na og pag-uwan. Uluhan sa tong mga balita gikan ni RoboCop Willy Maestrado. Wilma go.
2: Salamat may gabi sa tamang suking din puminaw sa itong talamanon sa Tagbilaran by Night. Ikan diray sa itong namuntangan sa Tagbilaran City Police Station. Anya itong uluhan sa itong reports kong gabi yun dito sa lungsod sa Baclayon. Usa ka construction worker ang dadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Laming labas nga balita o kompletong detalye at umabati sa tapagbalik.
0: Samtang laing dakong pagsakas precious lana nga gipatuman karon dinhi sa itong lalawigan o sa kinatibukang nasod sa Pilipinas. Matod pa, doon na yung mga gasoline station dinis Bohol nga nagpresyo na nga ito sa 98 nga ito sa usagagatos kapin ka pisos matag litro sa diesel o gasolina. Aluhan sa ito mga balita, gikan ni The Barker Shell Remulador. Kuya, may gabi.
3: Okay. Minaw sa ito mga tinangka. So, kinti pa minaw nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dadakpan sa kapulisan sa San Miguel, ang usaka akusado, umangkin niya malambigit sa kasong statutory rape o gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadaktang akusado. Manukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sel Remulador, ang Primal Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gipamot ngay patuman o ipahigayo na ang pagbalik sa whale shark watching sa Albor karong buwan sa Nobyembre. Uluhan sa ito mga balita, gikan ni Alerta June Gutierrez. June?
4: Yes, salamat, Aaron. May gabi, magabi sa mga suki. Ngating may mga sunod kanunay sa tulumanong Tagbilaran by Night. Usaka City, anyos nga batang lalaki, patay. Humakanigi, kambras o ilo. Ang hinundan, rabis. Yes, sa lungsod sa Buena Vista. Mga kumpleto ni Talis, at tayo magbalik.
0: Samtang ananas buhatan ni Presidente Bongbong Marcos ang Senate Bill nga gipalabang ngadto sa Senado din kaganihang buntag usab milagda na si House Speaker Bujidi sa ilaha usab nga bersyon din na ratify ang duha ka mao nga balaod noon og kini gipaabot nga pagapirmahan kalabot sa giingon nga pag-postpone o pag-uktaba sa eleksyon sa barangay karong November 2. Di ni pahigayon kini nga to nas 2028. Mago ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto ng detalis itong pagbalik din ilan sa itong tulumanon TBN.
1: Tagbilaran by Night.
5: Atik, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.

0: sa Senado, sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsuunan. Okay, sa man to, ngisi or naglibog na ng ubang mong kandidato, mangiwi ba? Ha? O mo ngisi ba? Ha? Kay manton pa naka o ang klaro na gyud ang dagans kontrobersiya ug diskusyon sa 2026 election, barangay sanggunian kabataan eleksyon. Dili na kini istorya bahin sa usa ka postponement. Aduna na gipakita nga dokumento nga ang legislative process nakalapas na sa usa ka importanteng yugto. Matod pa sa dokumento nga gipagawas sa Senate of the Philippines, gipitsahan noong September 21 si Attorney Renato Bantog Jr., ang Secretary to the Senate, misuwat nga tukang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang suwat nagingon nga subay sa Section 27, Paragraph 1, Article 6 sa Constitution, iyang gipresentar nga to ni Presidente ang Senate Bill number 2387 nga gipasa sa Senado na itong September 14 o gisagop usab sa House of the Representative isip amendment sa House Bill 10971 itong September 16. O kung sa man ang titles mong baloon nun, maukin eh. An Act Fixing the Term of the Office of the Barangay Officials and Members of the Sanggunyang Kabataan to 5 years. I-postpone na ang eleksyon. O, matod pa sa mga balaod nun. Ang Senate Bill 2387, nagtinguha sa fixed 5-year term sa barangay o SK officials. Tungod nini, ipikto rini kasamtangan schedule mao ang 2026 election, dili na himuon sumala sa kasamtangan schedule nga huwag ang sunod nga election ibutang na sa 2028. Ang dokumento nga ato na siren mga kaigsunan na forward na ang enrolled measure ngadto sa Office of the President. So dili na kinikutob sa House of the Representative, dili na sab kinikutob sa Senado. Unya kaganihan buntag no si House Speaker Bujidi sayo sa adlawong Martes, pizza 22 karong adlaw. Nakalagda na siya sila sab nga kopya. Diin, matod pa nini nga dakog posibilidad nga iyaha sa mga gipanghinaot nga mapirmahan ang maonga balaod nun. Atong klarohon, dili pa ni ingnon nga balaod ha. Kaya ang dokumento nga gipadala dito is consideration and appropriate action. Mapay gipadala dito. Napasa na sa Kongreso ang measure o gipadala nga to sa Presidente alang sa iyang aksyon. So, balaod na ang postponement, dili pa. Mao na klaro, kaya wapang may pirma. Kaya kanausak importante kayo nga kalainan kaysa balaod, dili na itong mahimong paspason ang proseso, pinagilaman sa atong gusto nga resulta. No? Samtang ang COMELEC, mga kaigsunan, nag-anunsyo na sa matag barangay nga schedule, labi na sa mga local COMELEC, sa mga municipals, local commission and election supervisor, nga doon na barangayan nga schedule for filing. At the last day sa filing, open to walk in. Scheduling sila. Tungod arundili, magdasok ang mga gusto mo kandidato sa barangay. Kaya kung inkasog di mo pirma ang presidente mo, veto sa mga balaod nun, aduna pa yung posibilidad gayod nga mahinayon ang eleksyon.
1: Pilaran by night.
0: Matod pa, kaya hangtod wala pa mahimong epektibong balaod ang postponement, kinahanglan gihapon ang sa COMELEC nga mangandam alang sa eleksyon nga gikatakda sa kasamtangang balaod. Sumala pa kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dili nila mahimong ihunong dayon ang preparasyon tungod kay kinahanglan pa ang legal process. Giingon niya nga kung dili mapirmahan si presidente o adunay veto o adunay legal nga kaso, temporary restraining order, kinahanglan andam gihapon ang COMELEC

0: lang sa November 2. Kahumanan niyo dagkot, kumuhin na yun ang election, Rich Ramos presinto. Abutar mo. Padayon ang training, Matod Pascumilek. Padayon ang logistical preparation. Padayon sa mga pag-andam sa election materials. Huwag ang pinaka-importante, padayon ang schedule sa filing of the Certificate of Candidacy. Kung wala pa epektibong balaod nga nag-usab ni ini, pila na lang kaadlaw. September 28, mao'y filing mga kaigsunan, ha? September 28, daghan kayo ang nagpangutana na ito. Samtang ang kalendar, magsugod sa September 28 hangtod October 5. O karon September 22 na, mao nga duol na kayo, di ba? Mausab ang Kumilek mismo na ngandoy nga mahimong klaro na ang legal nga kahimtang sa dili pa maabot ang September 28. Aron malikayan ang kalibog sa mga kandidato o sa election preparation. Kaya kining ubang gusto pumudagan, naglibog, padayon ba sila silang ngisi? O naman po, iban, in fairness, uban nga gusto gyud mo serbisyo, bisan pati nga ligway election, kanunay man mo tabang, di ba? Ha? Apoy uban nga mungisi ragyod lagi kay hinangat mang eleksyon. Dosa kung ikaw aspiring barangay official, ha? Aspiring, ha? Ayaw pagdesisyon base sa Facebook ngayon mo mabasa. Kadaghan kayo ron ang mga fake. Daghang piki. O, ikaw po, iske official ka, ayaw pagsulti-sulti nga puspo na. Ikaw po, sa ka-incumbent, ayaw sa paguna-una nga automatic na ang nga madugangan ang imong termino. Kay ambasihan, maugod ang epektong o epektibong balaod o opisyal nga pagpahibalos Kumilek o sa ubang competent government authorities. So, unsa may pasabot sa limang katuig nga termino? Narabay o ba naglibog? Ato na yung hiya, ipasabot na ninyo. Ang Senate Bill number 2387, sumala sa legislative record, nagtumong nga usbon ang term sa barangay SK sa upat katuig ngadto na sa lima katuig. So, ang Senate may pasabot nga ang proposal gituyo aron ma-establish o mas klaro nga fixed electoral cycle. Imbis nga magsigig postponement o magsigi o postponement sa barangay eleksyon. Busa, adunay duha ka pagsabot nini, ha? Continuity sa governance. Kung lima katuig ang termino, mas taas ang panahon sa usa ka elected official aron ipatuman ang ilang programa. Ikaduha, accountability. Pinaagi sa regular election. Kaya kung taas ang termino, mas taas usab ang panahon sa usa ka elected official nga magpabilin sa posisyon. Una pa siya masuta pag-usab pinagi sa regular nga eleksyon. Ug mao kini ang punto nga kinahanglan nato hisgutan. Ug walay bias, dili kita kinahanglan maingon automatic na nga automatic nga maayo, dili usab kita maingon nga automatic nga daotan. Ay importante masabtan kini sa katawhan ang epekto sa eleksyon, dili lang pizza sa kalendaryo. Monetimanan na to, ha. Sa gara na to hunahunahon, eleksyon isip pizza lamang sa November 2 o 2028. Apan ang eleksyon, mas labaw pa na. Kaya ang eleksyon, higayon, ang katawhan mas mupili, no? Nga to sa hatagan nila silang mandato o pagsalig nga mo duma des barangay. No, mao po na ang pasabot, ha? Para sa incumbent officials. Numati na ito mga incumbent. Kung mahimong balaod ang maong measure, adunay usa ka importanteng responsibilidad sa mga incumbent. Mas taas ang panahon sa serbisyo, pasabot usab taas ang panahon sa accountability, no? Kung hatagan og dugang panahon, no? Lima katuig nga transparency, financial accountability, etc., no? Labi na pag-atiman sa constituente. Dili lang kay mo anha ra sa sesyon og mo say present. Moray kwan, ha? Para sa gustong mudagan, no. Kung ma-postpone nga to 2028, kinanglan andam gyapon ka. Ha? Andam gyapon ka. Masin mawad-an kag paglaom, ha? Kay sa tinuod nga serbisyo dili dapat gyud magsugod sa filing of COC ang tanan. Dili usab dapat magsugod sa campaign period. Ha? Dili ka nanglan magsugod pagbutang og dagkong tarpulin nga ningog paghinay-hinay. Kay basin unyag madisgrasya ka samtang nagmanihog motor. Ha? Pag hinahinay kay naapay nagpaabot nimo. Ayay. Bitaw. Ikaw gusto mahimong barangay official, pangutan na imong kaugalingon na. Unsa imong nahibaluan bahin sa barangay governance? Agamanggod mo ingon nga unsa ay nahibaluan sa barangay budget? Unsa akong nahibaluan sa procurement? Unsa akong nahibaluan sa disaster risk reduction? Kay public officials, dili lamang titulo, responsibility niya. Oh. O para sa mga butante, mao gihapon. Dili gihapon sayon, no? Para sa mga katawhan natong nagpamati, ano ninyo ang tao nga sinsiro, kamao. Oh. Ang COMELEC na sa tunga-tunga ron sa legal nga paghuwat sa preparasyon. No, aduna na teachers kinahanglan i-train. Sila nagsige na sila og lantaw. Aduna na yung mga eleksyon para pernalya. Security preparation or logistical. Oh. Og kalit lang hunungon ang tanan unya ulahi na mahimong ulahi. Dili mahimong balaod ang postponement, mahimong dili na igo ang panahon aron ibalik ang preparasyon. Mao nga ang COMELEC nag-ingon kinahanglan silang mopadayon. Hangtod nga doon ay klarong legal basis sa pag-usab gyud sa schedule. Oh. O na ang basin niya kamo, interesado mo mudagan niya, inyong basulo ng COMELEC, ha? Dili na to basulo ng COMELEC. Kay kini, ilaha mo rin trabaho. Pagpatuman sa balaon, kung ang balaon na inagingon nga doon ay eleksyon, mangandam gina sila. So kung ang balaon mausab sa 2028, ilang ipahihangay ang ilang proseso, no? Ilahang tanaon. So ang COMELEC dili sila ang naghimo sa election law. Una ito ang klarohon, no? Nainiingon nga kining kung in kaso og di gyud mapirma ang presidente. Oh, padayon ang eleksyon. So 22 ron. Nana sa opisina sa presidente na pay 3 days. Oh. 23, 24, 25. No, 25. Kay 28 man ang filing, 26 ana Saturday, what about schedules presidente, 27 Sunday. So by 28 Monday, oh, filing na na. Kung di na mapirmahan ni presidente karon by 5, wala na, diretso na ni siya sa eleksyon. Kay di na man gina ma itawag na, mausob pa. O, di na mausob. Kung in kaso mga kaigsunan nga mapadayon, no? Wala, ibalik to inyong grupo. Itong mga gustong naggrupo-grupo na dapir barangay, tawagan na to inyong mga ka-line up. Bisan pa, og non-partisan yung barangay, naamang gihapon yung line up. No? Kay, number one, sa gusto mo kandidato nga na-line up, plus factor nga to sa ning kandidatong kapitan. So muna ang kapitan, mangusog yun nga na siya line up. No? Aron ang mga kaapilido, aning mga tawhana, aning mga kagawara, buta na to 50% mahikuyog na ko. O, di ba? Katulo, malis ang gastos. No? Labi na sa tapok-tapok. Ngayon naman kayo mga butanting magtambay. Nya, moingog way halang diha kagawad. Iningingog way halang, kuots bulsa, moingog taga isa kay adtor ka ng kutaplan sa unahan. Ako'y sapal ni mo sa unahan na naglakaw na to. Maunay mahitabo niya sa sunod po dana, moingon nga ang kampanya, gastos kampanya. Ang uban ini mag-chip in. No? Naiuban mo sagot ang kapitan mo yun, ako na'y bahala sa kampanya na to, ay na mo tingin huna snacks ug asa ta magkaukos, asa ta magpulong-pulong, ako na'y bahala ana, basta siguraduon lang na to nga straight kita mo ni itong kampanya. Mo ni ang sagad nga mahitabo unya ka laing punto pod mo ingon nga ug asa ang lakaw. Labi na kung adunay mga minatay. Ay, mga ha, nay nahitabuan. No. Nay nahitabuan. Mahingon nga sa tawagan na mamijil ta. Unya inig pamijil, mahingon og kining data dito og buwak. Ha? Data dito og buwak pero ang ngalan lahi, no? Ngalan lahi. Tangan rangan dito nga urag pang pahinumdom. Kay mahingon man og apil na sa bot buying ning unana. Ma picturean ko ot kag kwarta. Abtik ra ba kayo ninyo hang mga kaatbang basta naas barangay? Oh, naas barangay gani? Ah, igo na yun sa litrato cellphone. Na, mapailan ka dito protesta kay ito. Ano si ang kandidato nga si James? Oh, nang hatag dito o kwan? Pangpalit o sigirilyo? Oh, ay, ay. Ay, di ispag-unsa. Kining mudagan ko nung kagkagawan karon o guwa kay tag-50 ba? O tag-50 pa ba? Oh, mao ni mga panultihon sa uban nga o guwa ko nung kay kwarta, di ko nung kay kita. Pero dito sa barangay Punsod, Maribohok. Oh, naka-istorya mi ni kagawad Raul Duterte. Nag-eleksyon dito, wag gaday kwartahay. Dito ang barangay ah. Kay si kanhi mayor karon konsehal Mir Arutsa mao may mo monitor mao kunoy mo adto dito sa kandidato og moingog nganong ha palit-palit mangka anang buto ha mga saba kuno nas kanhi mayor Mir Arutsa abasin masupalpal kuno ang mga kandidato dito sa ilas Punsod Maribohok. So congratulations og mao manggali ha maayo na nga panag-ignan diha sa barangay Punsod Maribohok mga kaigsoonan. Labi na diha sa maong barangay kayo ngunana ang pamagi. So naay tao nga mangamot no nga wagi palitay. Napoy uban nga sa ubang barangay grabe ka dagko no. Oh sa amua lang sa barangay Bingag nagduwa na sa pinalitay nag 50 ngadto sa Gatos Kapin. Oh. Barangay eleksyon ra na. Uban ana may Gatos porbida. Diris tagbilaran murag na amon poy palit dire. Una nga ang uban moingog ka traditional naman tingali na. Di man ni palit good. Isan pagunsaon pagukot ngan is kumilik. Ha? Natural kampanya ginang not of vote buying. Pero naagi mo lighot. Naagi mo lighot mamalit gyud buto. Mo palit gyud botante pero dili pod lain pa lang diskarte. Unsa man? Ha? Di na butangan og pangalan sa tao. O nato ang kandidato na mismo o kaha ang sa side sa kandidato o sa niligan sa kandidato may muadto dito sa mga balay-balay og maingon og kanang ayo biyag kalimti si James ha, ha? O unya ingnan ang imuhang kuan nga pabutaran yun ayan ha sa 50 pesos sus kay namay ni abot po nagdaog si tinta puro 20 papel ron ano no o 20 tibuok na. No. Mahutdan kag sinsiyo. Wala kay 20 wala may 20 tibuok ron. Bugat bukas yun na babil-babil mo anang tag 20 pesos tibuok ha. Base nun yag moingog iasa man na kay buno na ko nini mo ha. Ngamon na nga uban ron nagpaandam na ko noog tagatos ha? Gatos pesos matagos sa pagkadagkong pinalitay ha. Ay tag 50 nga di pero bagay mo dawat ning ubang butante po in fairness sa uban ha for real lang sa maayo na yung mga butante di mo dawat og 50 kumos o na nga kamode ha ang wata magagni ha nga magpamalit magbuto ato lang gihisgutan ang realidad kamo na itinood ha mo na itinood sa balaon guns ko milik bawal man gyud ang pagpamalit og buto apan mao lagi. Kung naay mo complain, anak na nila lantaon, anak nila imbisigaron, pero kung mo complain, wala. Diba? Bisan pa man tingali, in fairness po sa ito ang ubang mga watchdog, ha? Kaya nagitawag ko mga grupo nga note of vote buying, note of vote buying campaign, crusade, no? Sa ilaha, na may uban nga wala yun. Dili ma pamatud-an. Ha, kamaong po lagi ni ubang kandidato, ano, kwarta na lang ito, no, di ba? O, niya ang uban ini, gisurog envelope, so, walay koneksyon sa kandidato. Mahingon og samutag na mag-video. Oh, mahingon nga. Inigabot. Ay, lasag. Asan yung cellphone nang? Daraman sa kwarto, sir. Gawas sa rin ang be. Oh, pila mo kabuok dire. Oh, de, why makabidyo? Ha? Uban mo yun nga. One week before election. Mga ganitin kamang sa mga kandidato. One week before election. Oh, November 2. So, ari na pizza one week before. Oh, one week before. So, last week of October. Oh, to adin to'y may nanguan. To'y nangadlaon. Ha? Mamukaw galas dos. Diskarte lagi. Ah, diskarte. Kay ang uban in town po, may nga manog makatimaan, manggubod. For example, kanya si Kagawa James. Ha? Mato dito sa layo-layo nga sityo sa ilang barangay. Unahon ako dito. Ano man, wapay nakasuro dito. Oh, nagabot niya dito. Tung-tung galas 4 skadlaw, manok-tok. Ha? Inig-tok-tok. Ayaw. Paghot ang iro. Pag, ha? Gawas pong tagbay. Inig-ingon og nang nanabay naka-anhi dire. Ayay. Ha? Mayingon nga, nanabay naka-anhi dire. Mayingon taon pod og kanang wa pa man in taon kagawad. Oh, elag saba na nga. Di ako'y pangkape. Oh, pangkape ra gina, ginagmay ra gina nang. Ha? Pangkape, pagtunol, bagtik in 50. Oh. Pila mo kabuk diri nang. Ah, hingan lang butante. Bisag tulor ko sila gapuyo silang bahay. Ha? Mayingon like, si Maria, si Pedro, si Juan. Pero ang iyang mga anak, butante tinuon to. Ha? Butante tinuon to niya. Panahon raman po lagi ko nun sa ilarunon ko nun ng ubang mga kanidato. Mayingon o kanang, mauli maguto sila kagawad. Karong pizza uno kay managkot. Oh, managkot. Nya, modritso tog butter sa pizza dos. Ibili na lang ng ilaha. Ayay. Ah, wala na. Nadali na ang kwan. Nadali na ang balik. Unsi kabuok ang mga anak ni Juan de la Cruz. Oh, pero wagon mauli. Tulo rin na ang porbida. Ha? Tinood na. Realidad ba na? Ay mo kal soko na ko ha, gisgutan na ko na eh, pero mo rin na yung tinoon. Ha? Na! Karon. Ha? Karon ha? Dila is pag-unsa, oh. Is kagawadji rin, ingon lagi na idaghan ko na sa dao. Naiuban ini, ha? May ingon nga. Dahil, nangamang na po si Kagawa James ito. So, mga alas 5 buntag. Okay, pag-panghuiab itong tagbay. Karon kay Ningo manog. Di ay ginagmay. Nga pahalipay. Di ni pagpalit o buto ha. Wag mo nako palita. Ibilin lang ni nako ni mo. Pila man mo kabuok din he. Mayag. Lima rami ari kagawad. Lima katag sa gatos. O kinintos ito. O niya kay Ningo manog. Uy, si Kuan day kagawan. Si Peter. Oh, si Pedro og si Maria na muuli ra ba dayto pero to apas trabaho pwede bag ibilin nimo moingon po maro po kagawad ha maro po may mag ato ipaatur ko sabay ah. Sus kay pag uli gyud ni Peter og ni Maria dito si Ilahan suko kay nay ngano wa man nimo kwa atong gihatag ni kagawad ha ngano man day nay ha. Kwa ato ninyo, ingong po itong amahan nga, atuan dito kaya nagtugong itong kagawad nga, atuon silang balay. Sus, kaya pagpangayog, ayo, kagawad. Ha?
1: What?
0: Ha? Unsa man? Tubag pong asawa?
2: Baga.
0: Ha?
2: Baga, kagwae.
0: Pagtubag ron sa asawa, uy, nang. Ayan nga. Ningong mangutos kagawad nga ipaari ko na mua por bidaw ragag na ningil. Ragag na ningil og utang bay. Ha? Tinuon na. O na yung realidad ha? Nya, karon kay paghatag ron. Pila day kabuk, wak matagain ng kagawad ito. Duha rame. Ha, duha. Pagtunol sa duha. Ningong, oh! Ingon kagawad naman. May naman po yung butanting. Marama po mudag istorya. Marama po mudag atay. May ingon man po. Ingon kagawad. 150. Yan nga. 100 naman eh. Ha? Tubuan po ba? Porbida. Ningil nga po. Muna'y tinood, ha? Muna'y tinood. Muna nga, saludo ko sa mga barangay nga waa gyud na malit nga mga kandidato. Like, for example, last election sa barangay, ang Y Palitay sa Mangga. Oh, sa Mangga na hitabo. Bago palagi mo'y nagka-istorya, pag-ago pa mo'y ka-istorya ni Kagawad Raul Duterte dito sa Punsod, wapod sila palitay. Napo yung mga barangay ko na sa Marimbok, wapod palitay. Dinhi sa atuan syudad sa Tagbilaran, anang, liis pag-unsa, na, ay, Dawis, Panglao, niya, nahi palit. Pero diskartihan na lagi sila. Gani pa man atong last election, nibisita pas Bishop Abit Uy dito sa Bingag, no? Do sa Bingag ay nangumustag na aba ko na malit na tubag gyud ang mga tawo nga naa bishop. Oh, wa kuan gyud ba kanang wa poy interesadong mo reklamo ay lagi nakadawat man. Wa poy interesadong mo file o complain, no? Kana ra ba poy haguan, hasulan sa mga tao, mga kaigsoonan. So, I hope, no? Nay mga barangay din hinga. Tinud-on unta sa kumilik, di ba? Inoon ang kumilik manggod tungod sa kadaghang barangay, pila ra intawon ang personnel nila. Swerte na kay ma-deployan sila na po ka job order. Diha sa mga kumilik district, ang mga lokal nga supervisor. Swerte nagnaay na po ka kuan, na po ka job order employees nga i-designate dito as assistant sa mga kawani sa COMELEC. Nagpahigayon na namong eleksyon. Muna nga, unya, sa PNP po, iguro po maglantaw ng PNP, magmonitor nga why gubot. Ha? Magmonitor nga why gubot. So, di po ni mo masaligan nga ang PNP mismo mo'y mo gukod, mo'y mo dakop. Di ba? So, maurugin ni ang sistema nga gabalik-balik na to. Lisod kayo nato iduot or ipadot ang balaod tungod kay di man sa ingon nga way ngipon walay tao nga mo cooperate, why gusto nga mga tao nga ma-involve og naay mo kasukaso, unless og naay mga nagpaluyo, naay mga personal interest nga, for example, politiko pod nga gusto gyud nga i-disqualify ni siya, targito ni siya, bugahan ni siya og binuang nga pamaagi aron mapilde, di ba? Maupon na naka-diferensya. Mao na naka-diferensya. Mao na nga sa ato ang nasod, mga kaigsoonan, labi na diri sa Bohol, labi na diha sa Enyuhas, kalungsuran, di gyud mawa ang pinalitay boto. Di gyud mawa ang pinalitay boto. Naagali ko na hinumduman, mga kaigsoonan, eleksyon. Dahil nabalita na mo ito sa una, giaway ang kandidato. Puno kayo iyang bag. Bag niya ba? Napsak. Sus kay daman na ito niyang pagpamalit o buto. Ang mga tao sa ilahang sityo, nagtapok na, pagtapok na kayo yun, naasik kagawad. Na dito. Pila mo kabuok. Pag yung pila kabuok, duhara mi gawad. Kami pikas, tulo. Kami pikas, duhara po mi. Sus, kay pag abli ron sa bag, puspuro. Puspuro. Sus, pag tunol sa puspuro, na yung mag, duha inyo ha. Niya, ang naong puspuro, imbis si Rizal, ipulihan na to yung naong. Ha? Ingon, mitutumutante, siya may pagtuon mo gawad. Padauban ni mo ni Amumbay. Ha? Oh, intawon kay nganuan ambot po ning uban mo ing uman. Di gud to palit kay uror ko tok pahinungod. Napoy uban ng hatag og lighter. Ang panghatag ron og lighter kay ningo man og sa pagtuon mo nako kagawad adik-adik. Ha? Dili ni baby ay ha sa mga namalit og boto nga gagmay ra kantidad. Hindi ni BIB ang ako. Mao ni realidad. Mao ni tinuon ba ya? So, kamo mga maguwang man mo nako. Ako katugkad bas kaniya itong panahon. O kung saan tuiga, gasugod ning palit o buto. Mao na nga, sa karon nga akong namatag buot, nahog na gani siya o appeal na sa atong sistema. Dili na ni ikalilong pa nga wa ni buhata. Plastic, I mean, kaning plastic kaning uban o kaha kanang hamburgero, bot-boton. Kana bitong magpa-as-if pa nga wa mo palit og buto. Ayun na lang kung istoryahe ninyo anak, borbida, bisang pagkaraang politiko mo, ha? Daghang pamaagi, unsaon mo pag-agni sa tao. Dili lang kay sa imuhang pag totally paghatag o kwarta, di ba? Ang uban, ana, pag, kuan, pag agni or pakaon, no? Pakanon ni mong butante before mo anto sa eskwilahan. Ang nakapurki lang ron, kung madayon ang eleksyon sa barangay, karon November 2, 2026, kundi pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, iyahang i-veto ang maong balaod or balaod noon. So, sa November 2, November 1, ana, is ganba na. No, wala na ganba na ay liquor ban. Tanan na nga ban. Oh, bawal mag-inom, bawal na na. Bawal sugal. Oh. So, closely monitored na kay ikaugma na, eleksyon na. Ang mga baluta na, kay manual mang gihapon. Ay mong pagtuo, basi magtuo, magsinsin na. Manual gihapon. So, nana na sa mga eskwilahan, duly guarded na sa mga force multiplier, police, barangay tanod, etc. So, ang uban ana, kay timing good pod, para nako, timing good pod, kaya na may uban na itong mga kaigsuunan, nga mauli gyud kalag-galag, di ba? Mauli gyud kalag-galag. Tungod kay, gipakadak-an nila ang ilahang minahal sa kinabuhi, labi na, example, ginikanan, amahan or ginikanan mo'y kuan mo'y nawa sa ilahang pamilya. So much better mauli gud sila gikan sa ilang trabahoan. Like for example, na sila nag base sa Cebu, na sila sa Manila, na sila sa abroad, and think ha, pizza 30 is Friday, 31 is Saturday, ha? Sunday ang All Saints Day. So, sa pizza 30 palang sapon, daan ay mga bot anak nga mga ning uli. Or pizza 29 palang ning uli na kay mulib og 30, kay mubutar sa pizza 2, human og dagkot dito sa Minteryo. So, mauna ni ang panahon nga, kamong mga mudagag kagawan, ayaw ninyong pasagdi ang mga Minteryuhan, ha? Ha? Mientras na pa oras o sa mo ato sa eskwilahan, basin ato mo mupokus sa eskwilahan kay tuwa dito ang mga gustong magpapusil, ha? Bitaw, ato mo sa minteryo kay ngabang mamurog sa kyanan, jeep pasahiruan, ha? Pahatod kuha sa mga butante, libreng sakay, bawal ayaw lang pagpahingan nga imuha na. Eh, ang i-briefing ganun driver nga, o dali, minteryo, nagdagan nito, ayaw gud, og sulti nga, imuha, ha? Naka-idea na, oroy ka. Ay, wakan na ko, tulo eh, ha? Kay maoro ba ginigibuhat sa uban? Wala lang, pasimple lang, ang uban, gibilin lang nito. Nga ni James pagkakagawan. Nga ni dos likod sa multicab or jeep. Ang driver, nignaog nito. Minteryo na yan, minteryo. Nagabot ito sa minteryohan, naog. Nagtanan, imposible di maglingi-lingi. Ura na, electric pan po ng mga pasahero. Magtanaw, ganun. Si Kuan dahi, James dahi. Oh, ha? Muna nga, inig-uli po. Oh, iskilahan. Purbida. Ha? Siya, rog makalimtan ka. Bitaw. Iagilan na ito ni komedya kay maumang ginirealidad. Maugin ni tinood. Gipang buhat ni Suban. And I hope nga kung inkaso o kaya ako, di naman ko, di na ko mo kandidato ba? Di na ko interesado ang barangay, ha? Barangay eleksyon. O na nga, bukal kay ko musultig, mga inganala nga diskarte. Aron po inyuhan ng mahinumduman ba, ha? Borbida. Hopeful ta. Nga unta, na ay mga barangay gyud nga mudil sa no to vote buying. No? Naantay mga barangay. di magyud na ta makontrol, no? Bisan pag may butangi ra gud dire og media, dili gyud na 100% nga makontrol sa media ang no to vote by ang vote buying, no? Ang maka kuan ra gyud ana maka sugpo, no? Maka for example sa mangga dako ben ang barangay pero nahimo gyud nila. Naa man gyud gitawag og kana bitong pirma-pirma sa mga kandidato kanang pledge of commitment mantingali na, ha? Oh. Adto pa lang daan. Husayon daan ang mga kandidato, no? Kanang yung nagi mo man nga unsa man mamalit ba gyud or mahimo ba ayaw ni buhata? Mahimo ba ingon ini atong planohon? Pasagda na to mga tao. Kampanya lang mo dia. Di ba? Kaya ang uban manggod, igo rang pirma, talikod, wala na. Oh. At ito pag-isood simbahan, porbida. O kanang Santo Cristo nga nagdupa ng altar, pero lang sa kuana, yun lang mo kalain. Porbida, pang, kung ano natin alam mo, pang kuhito na mo, ana. Ha? Kanang musood pag-simbahan, kaya mo lagda pa rito. Pirma-pirma pa nga, di mamalit og boto. Nya apa to ini firma ni ingon hunghung pas tampan dok nana ko itak 50. Oh, di ba? So, ko Ginoo ninyo. Tinuod ba na? Mo na kadaghanan gid nahitabo. But anyways, unless og mo firma si Presidente Bongbong Marcos nya, gusto gyud kamo kandidato. Ayaw usab, ayaw ka usab sa imong attitude, ayaw ka usab sa imong mga plano, padayon lang. Gasahan ra ka sa Ginoo puhon, ha? Basta maayo lang imong tinguha, why not, di ba? Imong opportunity og dili pa karon. So adto tingali sa November 2028, ha? All right, layo-layo pa hinoon pero pila ra may pad sa kalibutan. May atod pa nila motuyok ra magdali ning usang tuig. Og sa may magdahom nga September na taron. Bag-o pa ta nagbagong tuig, ato maging tuig, ha? Ha? Mao na yung mga kaigsunan. Okay. So, umupirma si Presidente Bongbong Marcos. Ato na gina dito sa kuan? Ato na dito sa 2028 ang eleksyon sa barangay. Okay? Nya, kung di mo pirma, hantod pa sa 25, matod pa madayon gyud ang eleksyon.
1: Tagpilaran by night.
0: Mayong gabi eh, sa itong mga tigpaminaw, labi na sa mga daghana kayo. Oh, da. Ato ang basahon na inyo ha, mga pa-shoutout. Si Perlita Rimirata, oy, mintras tanto, wapay postponement, wapang pirma ng presidente, comment mo sa comment section, kisa ninyong pa-shoutout. Labi na sa mga gusto mo dagag kagawa, da, ha? O mudagag kapitan. May gabi eh, Perlita Rimirata da sa Sitio Baungay, Sitio Bugno, Tinibgan, Maribuhok. Ha? Valerie Aiko da sa Antequera, Arita Humamoy da CPG North Avenue, Jay Hamodyong, si Musijin Tatan, Titi Fia Baez, sa Tornina Bundal, Fili Lumanao, si Ansoy Comidoy, sa may Bahaanan, sir. Ni sir, mingaw kayo dire. Aha. Sa may Bahaanan, sir. Mingaw kayo dire. Ayay. Veronica Campion des Masulog Balilihan, Junior Canada des Baclayon. Ni John Michael, Konsehal John Michael Waskin. Dia sa Santa Lucia, Astoria, Cebu. Sa tanang taga Santa Lucia, si Konsehal John Michael Waskin. Si Michael Waskin. Mga kaigsunan. Dia sa Santa Cruz Hunan, si... Sa Heartthrob 143, si John Real Mags, Dave Madrigal, galanog-lanog ang DYRD. Aha. Labi na din is baybayon sa Santa Lucia. Si Konsehal Michael Pahayahay Waskin. Ayay. Sarah Jane, may gabi. Ha? Si Danny, Captain Danny Salas niya sa Casa Grande City, Pinal County, Arizona, United States of America. Si Priyana Kalunsag, kapoy na ng no to vote buying, sir. Aha. Melisio Aklon, may gabi. Lito Maghinay. Madayon di ay ang barangay election Mayo na sir, kaya pera sa Mayo. Batang Kaloy, shout out ni Rigado family, Osik family, labi na sa kong nanay Marsing, Tatay Tiri diha sa Taluto o sa Gikandiris, Kalawan, Laguna. Si Rita Migilis, Dwight Asido, dagko daw hatag sa Panglaw si GC Bilyones, ha. Rogelio Asoy, Des Lourdes Cortez, shout out ni Rene Rio Ongyot. Dili pon matog og dili pa mahuman ang TBN, ha. Salamat kaya si Lito Maghinay. Oh, mayang gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya, arangkada tas to mga balita. Gikan dito sa Cuerpos Kapulisan. Tampaminaw ng report ni RoboCop Willie Maestrado.
3: Yes, sir. Ito sa lungsod sa Baclayon, usa ka construction worker ang nadakma sa bypass operation ng ipaygayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagalinang sayo sa buntag. Ang ikatapan na ilan ng usa ka Rony Flor Upay kay City Anios Minyo o galumat kini ng Malopio sa Puro Kachiko sa barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon kagahaninang buntag. Ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit na nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Giwanon na tunugan nini ang ikatahapan ng namanigya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang sa kabaybas operation batok sa ikatahapan na gisaksihan kini nila ni barangay kagawad Rogelio Upay o barangay kagawad Sulpicio Bungao sa barangay Giwanon, DOJ representative ug sakop sa media. Usa ka police officer bayan may palit na yun ay usa ka potos na gingong Shabu sa kantidad ng 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatapan, laing tulog ka mga potos ang gingong Shabu ang nakuha ang ibanaban ng timbang tanan nga ito sa 6.13 kagramo o gana sa standard drug price mong kabat kinitanan nga ito sa 41,616 kapisos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang gandang karoon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Rony Flor Upay. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si William Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat RoboCop Willie Maestrado sa imuhang live report gikan nito sa Cuerpos Kapulisan sa lungsod sa Baclayon. Alita sa laing report, itong paminaw ng detalye sa mga balita nga nahagpat ni The Barker Cell Remulador, kuya.
4: Okay, dagang salamat kuya dito sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa kapulisan sa San Miguel. Ang usa ka akusado dito sa kipoyan ini sa barangay San Isidro, San Miguel. Bitbit sa kapulisan ang arestuarat nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon batok sa mga akusado sa kasong statutory rape 2 counts. Ubos kini sa Republic Act 11648 of the Revised Penal Code, kalambigitan kini sa the Anti-Rape Law of 1997. Gibutyag sa kapulisan nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong nadakpang akusado. Samtang sa Carmen, gidudahan nga tigmayohon sa ginadili nga droga, nadakpan usab sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen atol sa usaka bypass operation na itabo sa Barrio Sacatlaon, inabagan sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspect, 43 sa Anyos Minyo, Lumulupyo, sa Purok 2 sa Barangay Poblasyon sa Lungsod sa Pilar. Kinsagi katao nga positibo kining napalitan o usaka puto sa gituoha nga Shabu, kandidat sa 500 pesos o laing usaka puto sa gituoha usab nga Shabu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa among suspect. Gibanabana nga mutimbang kining ato sa 4.14 grams. Kantidad gapin sa 28,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipon sa kapulisan atol sa gipaygayon ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Bicao Carmen o DOJ representative. Ito na lang panimbaya o happy birthday ni SG Jerry Doydoy Madanggit nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa gikan sa Sigma Gamma family. O happy birthday usab ni Father Arman Byron ya sa lungsod sa Duwaro. Narukad gikan sa Campo de Cohoy na Barker Cell Remulador ang Friend of Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Nagasalamat the Barker Cell Remulador sa mga live report gikan dito sa Cuerpos Kapulisan. Tong paminawon ang laing detalye sa mga balita. Niin matod pa dunay bata napaakan og o nakambrasan og iro. Ito nakalabing buwan. Apan ang bata gingon nabugtuan sa kinabuhi tungod sa rabies nga tagalungsod sa Binabista. Detalye, pinagin alert to John Gutierrez.
5: Yes, nagasalamat kay Aaron na dangat Desangliaris Medical Center ang Usaka City Anyos nga batang lalaki. Umakini na kambrasan iro at naagi nga mga buwan ang bata nakapuyo kini sa may Purok 2, Barangay Nueva Granada sa lungsod sa Binabista. Sa tuwan na siran, basi-usap sa aswis siyang amahan nga si Johnny Bacos nga kini iya nga anak nga hinsulti na ni siya atong naging adlaw nga gikambras og iro diha sa ilahang iro ato na agi nga buwan ug wa lang magtuo wa makabantay nga amahan nga katungod lang sa kambras katong gagahapon gilantay kini nga bata nga murag mahadlok na og hangin tubig minundan nga gidali siya og dagan diha sa Dagoy Hospital sa lungsod sa Inabanga. Pantungod nga nasairan nga naay mga sintoma sa rabies, gidali og transfer diri sa Tongaliaris Medical Center ginina nga gadlawon. Apan subo lang kay palandungon paghuman og susi sa tuang mga doktor nasairan nga nataptan kani sa sakit nga rabies. Mainunda nga ginina mga alas 12 kapin sa kauton na bugtuan gyud sa iya nga kinabuhi.
0: Sus.
5: Na ato usab nasairan basi usab sa asoy sa iyang amahan nga mismo sila wagi sila magtuo nga tungod lang sa kambras nga gamay diya sa may tuo nga bahay sa tiis yung bata maotoy nakaingon na duda po ang amahan nga katong tiil sa iro nga maihing kambras hintila gibrag tilaan sa iro kaysa karan na good earn matang iro ilan man ang tilaan na ilang tiil na timing po siguro hing kambras sa bata.
0: Ayay. So wagi indikasyon nga gipaak or na paakan.
5: Wa gyud ko basi kag ang insulti ka to before nga wa mamatay bata kag interview naman ang bata dito sa mga doktor sa Dagohoy nga unsa inundan may nakasulti ang bata nga gikambra sa iro
0: kay kanus apa na hitabo
5: mga duang buwan gikan karon.
0: Oh di ay tutod taod na
5: nagtataod na na mao lagi nga nagsubo ang iyang amahan nga si June kay tungod kay wa masulti dayon ang bata nga mao na toy hitabo.
0: Purbida. Sa ito pa, na, tuman sa, usa ni effect ang rabies?
5: Mga tuman sa mauna na karon ang atuang mga arisyo sa Lunto sa Bonavista, naging pagkaimuon kay nag-eskwila ni siya o grade 1 sa Nueva Granada Elementary. Uh-huh. Ayan, naging pagkaimuon ani ang atuang mga health center ang contract ni siya.
0: So mag-contact tracing ni sila?
5: Contact tracing ni sila. Tungod kay pag-atake sa bata, ito ang naging adlaw, kilantan, na nanay ng mga gabi-habilo at mga bata, ay mga ginikanan, mga kasmit, hayan nga maugi taga-apagtagad kay tungod kay nasairan, nga nataptan, namatay ni siya tungod sa rabies.
0: Agoy. Daghana, o kung ano nino, daghanig itrace, ano eh, kay for 2 months niya, o kinsay mga nakahalubilo itong bataa. Apil mong ito.
5: Mao gyud, mao nay usa karon nga gani. Pag dili sa tuwa po sa tuwa nga galyaris, katong mga nurses adto nga nakatimad sa atong emergency, may tabo na po sa naghihimo nga mga contact tracing nila aron mabaksinan.
0: Mhm, so tirahan to sila anti-rabies.
5: Yes, tirahan sila anti-rabies.
0: Akong Osborne, kay... bro, ang bata na gahapon pa na nakabantay nga mahadlok og tubig, mahadlok og adlaw.
5: Yes, ato mao to yung nasairan kay nanan na may sintoma ang bata.
0: Gilantan po siya. Gilantan po siya.
5: Gilantan siya nga nagluya na mao to nga murag mahadlok na dag tubig, mahadlok na hangin, mao to gidali to, mao to imuon og contact tracing atong mga tawa, tao atong mga habilo.
0: Ito kuyawa, no? Pila ilan? City Anis, no?
5: Oo, City Anis. Pag-abot doon sa Galiaris, askin mo man, bata nung barag banha pag ito siya, ano rin ko, matungo na gito sa naepekto na ang rabis yung lawas.
0: So sa tapawuran na siya, ugpot-ugpot, nag-wild-wild na dito, uwa, rapon?
5: Mauna na yung kandi, mauna na tuwa ka ron. Problema itong Galiaris, naghano mag ito mga tao diya sa Galiaris. Mao na hitabo ron nga kinsa tong mga nahabilo ato nga nanawagan gid sila ato nga ejection na gud sila sa anti-rabies.
0: Wa lagi ka mag sa pagadto nimo wa na bugtuan na sa kinabuhi.
5: Ah wa na bugtuan na sa kinabuhi. Ang kani ato paghinabuhi sing amahan edi sa tag mga 2 meters siguro to hindi distansya. Ara na istorya na to kay wala ta mo duol po dito sa iyang amahan. Pilar ta mga sikan sa mga dali ra kayta na pull out.
0: Lagi ko yawal po tandiri kay ikaw mag-amping kay kakanunay bro. Kay di o ba naara ba kakanunay sa emergency?
5: Oh good. Mani no, ato nakuha ng mga maana kita lang sa tanimutangan sa Galiaris Medical Center. Kaya sa Eluto de Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat kayo, alerto bro June Gutierrez, ha? Providan Uyas Bata, no? City News. Almost 2 months na usa siya nakambrasan sa iro. Karon pa ning effect. Last kagahapon dito na nga mahadlok og tubig, mahadlok og adlaw, mahadlok og hangin. So simptomas gyud sa rabies. Kambras ra, no? So di ka kumpensaan na mao nang kamo diha. Makambrasan mog iring, iro, bisan pag may minimal rang iring, ayo kumpensa. Labi na sa mga itoy, kana mga itoy bitong gagmay mo pay pagkatao. Kusog kuno kay ng rabies ana. Mao na nga og makambrasan mo. Ato rin mo sa center, pangayog referral, diretso mo sa LGU. Kaya ang LGU, ugwa ko masayop, aduna na yung pipila ka LGU diris ato, nga nagtinir na og anti-rabies vaccine. Ha? So, ang anti-rabies vaccine, ma-shatan mo na, ma-injeksyonan mo na, so makatabang na ninyo. Pero inyo haran ng balibualaon, bisan nag nakambrasan na mo sa iro, dagan na po dogkuan gani, kanang instances nga, na kambrasan o giring patay, di ba? Di pa kunsa, tinood na. Nag-amping yung kanunay, labi na sa mga dog lover diya. Ingon nga, adik pa man, gamay raman na, kuan raman ni, ayaw, injection gin mo dayon, mga kaigsunan, ha?
1: Tagpilaran by night.
0: Standby, itong pagbalik, din hilang sa itong tulumunon, TV.

0: birthday ka nunay.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: GGX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GGX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GGX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: GGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kulaan doon man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster,

0: Bohol Tropics,
1: where Boholano hospitality and charm go hand in hand.
0: Elegantly appointed guest rooms
1: and luxurious suites
0: right along Tagbilaran Bay.
1: Bohol Tropics,
0: where you find the famous Atanasio Restaurant,
1: serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine.
0: Atanasio Restaurant is where people dine.
1: Bohol Tropics,
0: that's the premium resort in Tagbilaran City.
1: We're right along Graham Avenue.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Tagbilaran by night.
7: Balik tadi rin itong pagpanaguban sa itong tulumanon TBN.
6: Tagbilaran by night.
7: At ito baga panapos ng mga panimbaya sa itong mga tigpaminaw. Salamat kayo sa kanunay ninyong pag suporta niya. May gabi Dwight Acido, kung classmate ni si Patrolman Norman Balili. May gabi Sally Capayas Maslug, Lily Haines, si Roy Dalida, Rustico Buno, Desporok 5, Bilisan, Panglao, kanunayang timbaya. Si Kanhi Mayor, Konsehal Mera Rocha, Mina Midiri sa Punsod. Si Floris Mars, good evening, des Hinubaan, Negros Occidental. Si Neil Maghinay Gonzalez, des North Carolina, United States. Si Ednalin Bernados, Madayon Ata, eleksyon. Madyong gabi si Shuttles, Tananaminaw, des Barangay Tinibgan. Maribog sa Perlita Rimirata. Babait Humarito, Tigpaminawan, kanunay sa kagabion dili sa among barangay Kabawan. Og shoutout sa kong nanay Tining Alfarero, 85 years old, solid supporter sa TBN. Ay, salamat kayo, nanay Tining Alfarero. Manuel Awil de Guldol, si Neil Bagnol de Salindabel Phase 2, si Lito Maghinay. Mayong gabi kaninyong tanan niya. Salamat sab sa mga nag-share, si TD Butchan sa Tornina Bundang o si Along Pellegrino, pre, may gabi ini mo, pre. Boss Crispin Orot, Nestorio Silos, si Nang Gloria Silos, si Alin Porog, pre, may gabi. Bubong Bulonggaita, si Raquel Casel, may gabi. Sally Maslog, salamat kayo. Si Maricel Dominguez, si Rita Migueles, Melisio Aklon, si Rigel Kent Narisma. Salamat kayo si Evelyn Ramirez, Philly Lumana, Veronica Campion, o Spanish Vice. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw sa itong tulumanon.
6: Tagbilaran by night.
7: Ano tayo kong oras itong pagparaguban sa ito ang pag, tulumanon TBN. Kaninyong tanan, ha? Magdungog-dungog ka, ugma po, dinilan sa mga istasyon sa DYRD, ang kasaligan sa balita. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. May gabi, kanatong tanan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igala may buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga parita karbuntaga ning adlaw ng Miyerkules, September 23, 2026. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki uman gikamra sa iro sa lungsod sa Buena Vista. Sa laing nga bahin na sigo ang usa ka construction worker sa bypass operation kagapon sa barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon. Wanted person sa kasong statutory rape nadakwan dito sa lungsod sa San Miguel, huwag piyansa batok sa akusado. Gibas sa kaanak kagapon o kasong comprehensive dangerous drugs law ang lalaking nadakwan sa bypass operation sa lungsod sa Ubay. Sa sports, sa basketball, sa Governor's Cup Season 4, daog ang LG Ubay batok LG Carmen sa Game 1 sa North East Division Finals U17 Division. Samtang do or die games tali LG Loon batok LG Tubigon sa Northwest Division Finals o LG Dawis batok Tagbilaran City Southwest Division Finals sa U17 Division. Mao ka itong mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye ganong alasayin sa bundang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. Maing bundang.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: DYRD. Kinaham.
5: Kanuna.
4: Kanuna.

0: ng tanan.
1: DYRD Kinaham Kanunay.

0: bumbo. Ah, karon, andam na mo ha, ikatto katig mo. Aniya.
1: Oh, sige!
0: Mugahi mo homok.

0: Ang tak na, alas 5:15.
1: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
2: Oh! Eh, paaw rin yung metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan dahil walang aw sa paw!
4: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan dahil walang aw sa paw!
5: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw dahil walang aw sa paw!
6: For better life,
7: DYRD, kinaham, kanuna.

0: 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igara mga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga parita garbuntagan ng adlaw ng Miyerkules, September 23, 2025. Patay ang usa ka 7 anyos ng batang lalaki uman gikamra sa iro sa lungsod sa Buena Vista. Sa laing bahay na sigob ang usa ka construction worker sa bypass operation kagapon sa barangay Kiwanon, lungsod sa Baclayon. Wanted person sa kasong statutory rape na dakwan dito sa lungsod sa San Miguel, huwag piyansa batok sa akusado. Gibasagaan na kagapon o kasong comprehensive dangerous drugs law ang lalaking nadakban sa bypass operation sa lungsod sa Ubay. Sa sports, sa basketball, sa Governor's Cup Season 4, daog ang LG Ubay batok LG Carmen sa Game 1 sa Northeast Division Finals U17 Division. Samtang do or die games, tali LG Loon batok LG Tubigon sa Northwest Division Finals o LG Dawis batok Tagbilaran City Southwest Division Finals sa U17 Division. Mawagat itong mga igalang at mga uluhan. Amang yung detalye, ganong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, main buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DJX 500.
4: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Nangutan ako kang Bishop yet, ug mo sulti pa ba ko? Ingon siya, kinahanglan kang musulti, kay kung di ka musulti, di na ko i-refund imong pliti. Among pinangga na Bishop sa Surigao, Bishop Iat Kabahog, ang atong obispo sa Butuan, ako pong suod nga higala si Bishop Ming Almedilla, mga igsuon kong mga kaparian, daghan nila ako ang mga contemporary sa seminaryo mo nang malipay ko muari diri sa Surigao. Ang uban mga estudyante nako, ang uban nila mga buutan, ang uban buguyon, pero pinangga gihapon sa Ginoo, mao nga napari gihapon sila sama kang Jojo Mera. Mga pinangga namo nga mga kamadrihan kauban sa pagpangalagad, katawhan sa Dios dinhi sa diocese sa Surigao. Kagahapon mi abot ko diri sa Surigao, unya pagkagabi mi bundak ang kusog nga ulan. Si Monsignor Terry Iral, miingon dayon siya nako, Bishop Abet, ikaw ang nagdala sa ulan diri sa Surigao. No? Ingon siya, pero Bishop, ayaw ba ya pagdalag linog diri? O kay tingani, wa mahibalo ang uban, pagka abot nako sa Cebu, isip bagong arsobispo, gi-install ko pagabuntag, pagkagabi, naglinog dayon. No? Muna ng hadlock in town si Monsignor Terry, simba ko lang. Anyway, mga igsuon, nalipay kong dako nga nakauban ninyo karon. Are you also happy? Oh, happy tang tanan. Can you imagine, usa ka pagbiyahe nako diri, tulo ka okasyon. No? Sulit gyud ang biyahe. One trip, three celebrations. Unas tanan, kalipay nako nga makauban si Bishop Yet sa yahang pagsaulog nining ika-25, no? Katuig niya isip obispo sa Surigao. Pakpakan nato si Bishop Yet. 25 years, can you imagine? Ha? Nakasulay man kuno, walo katuig nga obispo sa Tagbilaran, dili sayon, namuti akong buhok, no? Unya karon nakasulay na pugko, siyam pagani kabulan, isip arso obispo sa Cebu, nanipis na akong buhok, no? Si Bishop Yet, 25 katuig, ug salamat sa Dios, doon na pa siya'y buhok. Kunya nagpabilin pa siyang pogi. Ha? Kabalo ba mo kung say meaning sa pogi? Person of goodness and integrity. So, inana si Bishop Yet. Abi ninyo mga igsuon, no? Ako lang isulti ninyo. Kami duha ni Father Jerry Hadulco. High school pa mi. Estudyante namin ni Father Yet Kabahog sa una. No? Bishop Yet, salamat kaayo. No? Salamat yung kaayo sa imong kamaayo namo, sa imong kamahigalaon, sa imuhang kamaluluyon, sa imong kamagihatagon. Grabe. Thank you so much. Kabalo, may nga nalipay ka nga ni ami, laking uban ni Musik, labi na mga kaparian sa Surigao. Pero labaw sa tanan, kami lipay kaayo na ikaw among amahan. Sa inyo ang gihimo nga paglusad karon sa inyong ikaduhang sinodo sa diocese sa Surigao, ako mag-uban kaninyo sa pag-ampo na magmalampuson kining inyohang sinodo. Sa simbahan, we are all doing a synodal journey. O sa kapaglawig nga hiniusa niya ako magdasig lang ilabinagyod sa mga kaparian. No? Naunta, maninguha, gita ka na bitaw tinuyo, bitaw nga pagpaningkamot, nga maduol sa usag-usa. Kabalo manggid mo sa nagkaitabo karon sa atong katawhan, there is that strong individualistic tendency in many people. Apil kita, apiktado kita mga kaparian, nga murag malipay, malingaw ra kita mag-inusara, iniway na naman nato ang mga kagamitan. So ang mga pari, piliin ning maonga kanya-kanya. Nabati ginanako, bisan sa mga makaigsoon ng pari sa Bohol o sa Cebu. Muna nga, ako munda sigon, make that conscious effort to come out of yourself and then to be with your brother priest. We cannot inspire others what we don't practice ourselves. No? So maningkamot yun, magigusap nini atong paglawig. Bisan kami mga obispo, kung kami mga kaparian, ngadto sa katawhan, ningkamot sad mi nga makiguban, makigunong. Unya malipay gyud ang mga tao kun ang ilang mga pari, labi na gyud ang ilang obispo, mahika, maduulan ug maistorya nila. Amen. O sa mga katawhan sa Dios, kamusadha, paningkamot sad mo para kini inyong hiniusa nga paglawig mahimog yung magmabungahon. Sa katapusan, di na nako tas-on pag-ayo kang Reverend John Lloyd. Reverend, akong pagdasig nimo nga magpabilin kang mapaubusanon. Ang imong nadawat karon titulo, kay sugdan naman kag tawgog reverendo, pero ayaw kalimot, dili lang titulo, kundili apil ang tuwalya. It's not only the title, but the towel, which is a symbol of service. Hinaot ko reverend nga dili lang sa pagadiakono, kundili hangtod sa imo pagkapari. Ug basi maobispo ka, ay kalimti ang tuwalya. No? Ang nindot na wali dili sa imong pulong, kundili sa imong kinabuhi. Congratulations, Bishop Yet. Congratulations to the Diocese of Surigao. Congratulations, Reverend John Lloyd. Dai ko na to, pasalamatan ang Diyos.
2: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Ang takna, alas 5:35.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
6: DYRD Weather Report.

kadtong mga adunanay kabilinggan sa panglawas tandugon kaayo, kadtong mga senior citizens tandugon kaayo. Kinahanglan nga i-boost atong paligunon, palagsikon ng atong immune system nga may magsilbing sundalo sa lawas sa tao, no? Sa lawas sa tao. Kaysa gayo nga maligon ang imuhang immune system, dili ka na dali magkasakit. Our body vulnerable sa mga nagkadaiyang mga matang sa sakit. Ilabi na panahon sa ting init, panahon sa ting uwan, o uwan o init, no, dali ra kaayo ka magkasakit, ana. Labi na kung kanuna, kung luya ang imong immune system, luya ang imong resistensya. Kasigi ka kuwagtug, kinidong kuwagtug, dali ra makapaluya sa resistensya, immune system. Kay kuwang magug ka og energy, kay ang pagkatugod mag-charge magug ka og enerhiya, magkarga kag enerhiya nga mo'y magamit sa imuhang lawas. Magasigi ka kakuwagtug, mataliksikan gani ka, mainitan ka, dali ra gyud nimo nang hilanat trangkaso og flu, no? Unya ang kuyaw og do na po'y uban nga musuo nga ubang problema, ubang mga infections. Kay luya man ang imong sundalo sa lawas nga mo ang immune system tungod sa kakuwang sa tubig. Protect our body from these preventable diseases. Panalipdi ang imo o atong lawas gikan nining mga sakit nga mapugnan unta. Pinaagi sa pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule to strengthen immune system and fight infections, mga higala. Aron mapalig-on ang atong immune system o gaduna na'y makiggubat sa infections nga musud sa lawas. Ang kinons nga naa sa Pau de Arco Herbal Capsule, magsilbi kining antibiotic, natural antibiotics, mga higala, to kill germs nga mupatay sa kagaw nga mo'y nakaingon sa infections. It also stimulate or maka-stimulate po ni sa white blood cells, making them stronger and better germ killers. Ang white blood cells nga paligunon sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, mao po ni sila'y silbing blood soldier cells nga mutabang pag fight sa infections o germs. Importante po kaayo. Ang Pau de Arco Herbal Capsule walay harmful or no artificial ingredients. Walay artificial ingredients. Is a natural antibiotic nga mutabang sa pagpatay sa kagaw nga may nakaingon sa common infections. Contains no preservative. Wala kini mga preservatives or chemicals. Just pure and natural 100% inner bark sa kahoy nga lapatso or Pau de Arco heartwood. Kanang iyahang kwamog niya. Maintain a healthy, active, and vibrant life. Mintina ha, o ipabilin ang maayong panglawas, o aktibo ka, lagsi ka, o vibrant life. Mamahimong masadya nga kinabuhi kon askil ang imuhang panglawas, no? Pinaagi sa pagpanalipod sa imong lawas, sa atong lawas, batok sa early manifestation of lifestyle related diseases. Wagyo'y kumo sa prevention, mga higala. Wagyo'y kumo sa prevention. Kinahanglan nga muinom ka bisag wa kay gibati parong nga problema. Katuloso sa kaadlaw buntag uto hapon. Gididaan na ni kito mga babayeng buntis, nagpasusok bata, nagidad ug ubos sa 18 anyos, nag-inuman o pagpalusaw sa dugo, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, mga higala. Salamat kayo sa ato ang mga viewers.

0: Dila na ito maatol sa pagtimbaya karong buntaga, mga higala, tungod sa ilahang pagka-ubay-ubay, no? Ang una lang si Bosity Sanchez mo'y nakaabli, si Ma'am Dore Goko, no? Good morning. Si Ma'am Betty Matiga Humawid, si Ma'am Doris Kaluyong, o daghan pa. Salamat kayo o may buntag ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon na si Attorney Edgar Migrino Chato sa Longso de sa Balilihan. Oh, good morning, uban siyang banay. Si Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. O sa ilang mga suki de CP Junior Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz, Cortez. Pinagin ni Ma'am Christine Joy Tandong, ang Dawis Cycle Center ni Sir J. Tandong des Maribelis Dawis, mga pisyonado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens, so kinil na Ma'am Jik Jik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning ni Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad des Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni Ngatong Siyudad. O ngingumasam ni kagawad sa Belringka diha sa Buol. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan ng himutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati usab ni kagawad Idi Burha o ni City Councilor Idi Burha, City Councilor Plong Ringka. No, good morning ni Engineer Edgar Mamina Balunga sa Balungas Lechon, Desporok 3, Barangay Dao. Makuntak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, Sir Melchor Daniel. O ang General Manager nga si Ma'am Janeth Romero. Good morning sa Tagabuhol People Slumber, Les Appliance Plaza, Tagabuhol Tropics. Good morning, labi na sa Accounting Division. Good morning ni City Mayor Jane Yap, ning siyudad sa Tagbilaran. Good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno. Ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dean Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa mayong pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Bohol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging sa Baclayon o Simuloy Kabalyo. Good morning ni Ma'am Edith Rebita sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa daghanang mga butika sa The Generex Pharmacy, Dinis Bohol. Vice Mayor Dan Samar, diha sa lungsod sa Albuquerque, ugang mahigalaon kay hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, diha sa Palma Street, Poblasyon 2 ning siyudad. Haumsta ng mga events mga higala, dool ra kayo sa pantalan ning siyudad. 3 minutos lang kung imo pagasakyon may ngadlaw.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold, the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, the Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bali!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Department of Health nga ipagamit ang Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center diha sa Lungsod Cortes sa mga pasyente nga kinahanglang i-admit o adunay mga referrals gikan sa internal medicine o pediatric cases aron maluag ang Galliares Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. Si Alin Didora nakatutok nining maong report.
1: Gitinguha sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon na PDRRMC sa Bohol nga mahatagan og diha-diha nga solusyon ang nagkagrabe nga kahuot sa mga pasyente sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Kinihuman nga nagpasar og resolusyon nga nag-auhag kang Department of Health kon DOH Secretary Dr. Edwin Mercado nga ipagamit ang Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes sa mga pasyenteng kinahanglan og hospital admission o mga referral alang sa internal medicine o pediatric cases gikan sa ubang mga medical facilities. Ang maong resolusyon gisugyot ni Provincial Health Officer Dr. MMUI subay sa rekomendasyon ni PDRRMC Presiding Officer o Provincial Administrator Aster Caberte.
2: Nga milapas na kayo sila sa ilang capacity leaving patients and attended or a lugar dito sa hospital. Doon natay resolution nga may gawas, gipagawas sa Provincial Disaster Council last Friday nga para sa Secretary of DOH to address this problem in as much as duna pay daghan kaayo bakanting lugar or beds dito sa GCGMH Celestino Galliares Memorial Hospital Specialty Hospital in Cortes. So unsaon na pagbalanse ni sa secretary sa DOH sa leadership sa DOH nga makatabang ning address ning maong situation. So we are getting request for meeting with the secretary Mercado of DOH, hopefully matugutan mi ni si Governor Aris and myself and representatives from DOH Region 7 will visit the Secretary for this na among dalhon ang atong resolution sa Disaster Council.
1: Atol sa meeting sa PDRMC, duha ka intervention ang isgutan aron matubag ang problema. Usa mao ang short term nga pagpanginhanglan o ang usa alang sa dugay nga solusyon. Alang sa immediate intervention, gisugyot ang pagtukod o temporary o autorisadong field hospital o medical surge facility sulod sa compound sa Galliares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes. Ang mga pasilidad mahimong mudawat sa tukmang internal medicine o general medical cases aron madugangan ang kapasidad sa tambalanan o maminusan ang pressure sa Galliares sa Tagbilaran. Ginsugutan usab ang posibilidad nga tugutan ang mga pasilidad sa pagdawat o referrals gikan sa ubang mga hospital. Lakip na ang general o pediatric cases apan ginahanglan nga kini tukmang pag-aproba, licensing o operational requirements gikan sa DOH samtang gilauman nga dadon sa provincial government ngadto sa DOH secretary ang mao resolusyon alang sa dugang diskusyon o konsiderasyon sa mga gisugyot nga intervention aron ma-decongest ang Galliares Hospital o mapalig-on ang ginadibukang hospital capacity sa lalawigan sa Bohol. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:17 atong oras sa kabuntagon, maminaw taglakat sa tong panahon kagahapon man nagdandan tong mga uwan nga nasinati. No, adunay uwan kuno dito sa lungsod sa ubay pero dili lagi pon makabaha pon. No, ato paminawon karon si Sir Leonard Samar kon hangtod baka sa buwan sa Oktubre atong masinati ang mga pagwanuan o karon na baka ang buwan na sa Setyembre. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning kanimo Sir Atoy, ug good morning usab sa tanan nato nga mga suking ating pagminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani kining pinakauneng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ang low pressure area nga gi-monitor nato or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of southeastern Luzon na develop na kini into tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga nasa gawas sa PAR gimanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini sa 1920 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.7 degrees north 139.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, gado na gikusgon ng mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na do sa sentro, o gado na kinigas tinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga dito na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, northwestward o amihan ng kasagpen nga doon ay gikusgon sa pag-irog, 25 km matagtak na. Base usap sa forecast track sa maong bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Responsibility o mangadlawa or other sa buntag man or sa hapon. Samtang pagsulod na kininiya sa PAR, pagkanganlan siya o local name nga tropical cyclone or tropical depression nga si Kweni. Base usap sa pagbana-bana kinay maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makahimog pag-landfall din sa kayutaan sa atong nasod. O samtang expected kini sa sunod nga mga adlaw, i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Base usab sa atong forecast karong adlaw, ang trough of tropical depression or ang extension sa mga tropical depression mao ang nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o ingon mo sab ditong napita sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental ug nakipnaw sa ang Camiguin kining mga lugar karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanulupakilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila ug nakipnaw sa ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinating tagmayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang mga pagpanagob o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga may mapuslabi dito na pita sa mga northern o eastern sections sa Luzon o samtang kadagatan usab nining lugaraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga ang iyang direksyon is variable or otro-otro, nga mo'y mapuslabi sa tibok Kabisayan, lakip na usab din ni sa ato ang probinsya sa Bohol, o gingang usab din itong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din niya sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukan sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado, adlaw misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5.38 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kinirayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir Leonard, karong buwan na sa September, doon na tayo mga gadandan ng mga pag-uwan nga sinati. Karong kang umabot nga buwan sa October, unsa kani, doon na pa ba tayo taligsik nga masinati?
3: Base sa ato ang doon natin gitawag na ito monthly rainfall forecast, Sir Atoy, manang sugod sa October is below normal na ito ang mga pag-ulan or both pasabot, Sir Atoy, ubos na sa normal or minus na ito ang mga pag-ulan. Sugod sa October, nga ito na sa November, December, January o February, Sir Atoy. Ganit sa February is pinakaubos na jud ang ato ang rainfall labi na diri sa dapita sa may western part sa Bohol nga kanang gitaw to we below normal sir atoy kanang we below normal dunay reduction nga 40% pataas sir atoy sa rainfall.
0: Hantod pamangkaha sa Hunyo kaha ang init nga matsinati, Sir Leonard?
3: Yes, Sir Atoy, base sa gitaw na ito o ENSO Alert Warning System na ito sa Pag-asa. Karon Sir Atoy, anahan na ito sa advice, El Nino Advisory number 4, Sir Atoy. Then, base sa maong advisory, kining gitawag na ito o moderate to strong El Nino is present. Naan na karon ang El Nino. Then, base sa forecast or prediction sa mga climate models, kining maong nagpadayon nga El Nino is mo continue kini hantod na sa first half of 2027. Unsa man ang first half of 2027 is taman ni sa June. Manang sakto sir atoy base sa mga gitawag tog models o expert judgment sa ato ang mga kuan sir atoy mga gitawag na tog expert nga mga tao, mga scientists mo last ni hantod na sa June next year, Sir Atoy.
0: Pero doon ay bagyo nga musod, sir, no? Asa ka na mo igo o ano sa ka na musod?
3: Musud ni ugmang adlaw Sir Atoy, either sa buntag or sa hapon. Then adto ni ditong entrada niya diri sa may eastern part of Central Luzon. Pero base sa yung tracking Sir Atoy is dili ubos niya ang chance nga makalandfall, although muduol ni ditong dapita sa may extreme northern Luzon or paingon dito sa Taiwan Sir Atoy. Manang ang ato is kining enhancement of habagat. Yeah, base usab sa mga miaging mga bagyo, susama ni sa tracking sa miaging mga bagyo Sir Atoy nga wala kayo'y ulan diri sa ato sa Kabisayan ug Mindanao Sir Atoy.
0: Mm. Sir, unsa una to papasabot ni sir no nga kining nasinati man ato ang El Nino karon. Unya aduna po'y bagyo. Sama ni magsagol ni sila, mamahimo dai nga adunay El Nino, aduna po'y bagyo.
3: Yes, Sir Atoy, bisag na ang El Nino, ang mga gitangtog weather system or mga weather disturbance, Sir Atoy, naagyapon, Sir Atoy, mo occur gihapon. Pero doon ay mga changes. For example, sa bagyo, sa normal nga panahon is doon natay 20 nga to sa 21 nga bagyo nga musulod sa far or sa ato asa nasod. Kung doon ay El Nino, mo reduce kini Sir Atoy, mo ubos kini ang number of tropical cyclone, kay kasagaran sa mga bagyo is dito ra sa taas or gawas ra sa nasod, kay mano mo record kasagaran mga bagyo panahon sa dunay El Nino, mo record ni siya Sir Atoy. Ya na po yung mga bagyo, kasagaran mga bagyo is tag-as og mga intensity, puro kasagaran is mo record. Mana nga magkulang tag ulan, gumikan kay gamay ra ang bagyo nga musulod sa par Sir Atoy.
0: Pero og tinuod ba sir nga og panahong El Nino, masinati na to ang grabing kainit. Og adunay bagyo, mahimo pong super typhoon ang musulod?
3: Yes Sir Atoy, kasagaran nga mga bagyo nga ma-develop diha sa may eastern Pacific, sa Pacific Ocean is mga kusog nga bagyo Sir Atoy. Unya kasagaran pud nga mga bagyo dili musulod or musulod manggali diha ra sa boundary sa par Sir Atoy. Mo na nga base sa ato ang monthly rainfall forecast, ang mga bagyo unta sa November, December, January is Visayas and Mindanao or other mopadoo sa Kabisayan ug Mindanao. Pero base sa forecast unta is below normal, but pasabot naagya po yung mga bagyo anang mga buwana, puro layo ra sa ato Sir Atoy, kay base sa forecast is below normal man ang iyang rainfall for the month of October, November, December, Sir Atoy. Mauna nga, mauna indicator nga wala jud, nagpalayo ra jud ang mga bagyo, Sir Atoy. Okay. Na diri sa ato as nasod.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: Okay, sa payan, Sir Atoy. Dahan salamat ug maayong buntag sa tanan.
4: DDYRD nag-una sa mga balita.
0: Padayalos na sa mga balita, gikan sa kauluhan, gipahayag sa Department of Energy nga magpadayo ng pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo hangtod nga dili muhupas o muhunong ang tensyon dito sa Middle East. Kini mo gitutukan sa Billionario News Channel.
5: Kahit ang Energy Department tila hindi kontrolado ang presyo ng produktong petrolyo, sa usapin ng suspensyon sa excise tax sa langis, di naman daw ito hinaharang ng palasyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
6: Hanggat hindi humuhupa ang tensyon sa Middle East, patuloy ang pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Yan ang inaming ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, sumirit na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ipinatupad na kasi ngayong Martes ang ikatlong sunod-sunod na big-time oil price hike sa buwan ng Setyembre. Ang ilang gasolinahan, inutay-utay ang pagtaas ng presyo ng langis. Hinati ng Shell Pilipinas ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa loob ng dalawang araw, 7 pesos and 80 centavos ngayong Martes at piso naman sa Miyerkules. Gayun din ang presyuhan sa Petron Corporation. Paliwanag ni Garin, nananatiling mahigpit ang supply sa pandaigdigang merkado, habang patuloy ang mga pag-atake sa mga halagang ruta ng langis, kabilang ang Strait of Hormuz at East-West Pipeline ng Saudi Arabia.
7: Hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR for interventions. Pero on the private, I'm not sure kung anong activities that has been discussed. But I think there has been discussion about the taxes also.
6: Pagdating sa excise tax suspension, hindi raw tutol dito si PBBM, kung recommended din ito ng kanyang economic team. Sa naunang pag-alis ng excise tax sa LPG at kerosene, nabawasan ng higit 3 piso ang buwis sa bawat kilo ng LPG. Katumbas ito ng halos 37 pesos para sa 11 kilogram na tank. Sa kerosene naman, higit 5 piso ang tapya sa bawat litro. Sa ilalim naman ng train law, nasa 10 piso bawat litro ang excise tax sa gasolina, habang 6 na piso sa bawat litro ng diesel. Ibig sabihin, kung aalisin ang mga buwis na ito, posibleng ganoon din kalaki ang ibababa sa presyo sa gasolinahan.
8: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
6: Hindi naman daw pipigilan ng Malacanang ang muling pagkakasa ng tigil pasada ng mga tsuper sa susunod na linggo. Ayon naman sa DOE, posible ring sumipa ang presyo ng LPG sa susunod na buwan dahil mataas ang presyo ng krudo sa global markets. Malaki rin daw ang bilirito ng LPG importers, kaya posibleng maipasa ang dagdag gastusin sa mga consumer. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionario News Channel.
0: Arito sa mga balita gikan sa gawas. Nangandam karon ang Iran military alang sa hataas nga lanat sa gubat batok sa Estados Unidos. Kuyawa naman eh. Ato paminaw ang Net 25 News kabahin ini.
9: Tap ng Iran na matatagalan pa ang pakikipaglaban nito sa Estados Unidos. At bunsod po nito, handaan nila silang makipagsabayan sa Washington gamit ang panibagong mga armas. Yun ang Les Pierce for the News.
10: Inihanda na ng Islamic Revolution Guard Corps o IRGC ang sarili sa pangmatagalang pakikipaglaban sa US at mga kaalyado nito. Ayon kay IRGC spokesperson Hossein Mohebi, sakaling umabot sa isa na namang pagsalakay, gagamit ang Iran ng bagong mga armas at papalawakin ang saklaw ng labanan. Ayon kay Mohebi, polisiya ng Iran na panatilihin ang mabuting relasyon sa mga bansa sa rehiyon. Tiniyak niya na US military equipment at bases lang ang puntirya ng missile strikes ng Iran at hindi banta ang ito sa mga kalapit bansa. Magugunitang naglunsad ng magkasamang pag-atake ang Israel at US laban sa Iran noong 28 ng Pebrero. Bunsod nito, hinigpitan ng Tehran ang hawak nito sa Strait of Hormuz. Noong June 18, lumagda ang US at Iran ng isang Memorandum of Understanding ukol sa pagtatapos ng giyera sa Iran sa lahat ng pronta, kabilang ang Lebanon. Sa MOU, dapat nagsagawa ng mga negosasyon ng dalawang partido sa loob ng 60 araw. Nag-expire ito noong August 17 nang walang kasunduang nabuo. Yolanda Aspiras, Net 25 Americas, para sa Matanang Aguila International.
0: Unang bahing katos itong mga balita inyo na bati atod ganato sa Marcela Feed.

0: Oras, alas 6.33 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, igo pa ang pundo sa NFA Rice sa Bohol. Taliwa sa kasamtangang nasinati nga El Nino, ang supply sa commercial nga bugas sa mga kamerkaduhan, walay problema usab ang supply matod pa sa NFA Bohol. Gipahimangnuan sa publiko o sa pag-asa ang publiko nga manggandam sa El Nino nga mo grabe pas sugod karong Oktubre. Gilauman nga mukunhod ang bayranan sa kuryente sa Dakbayan sa Tagbilaran sa buwan sa Agosto gumikan sa bagong mando sa Energy Regulatory Commission. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
2: The Millionaire Mindset.
1: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
3: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: plus forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao dai dai benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
4: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman.
6: The Generics Pharmacy.
5: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies, ugila, isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
7: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras alas 6:40 antak na sa kabuntagon atong timbayaw na itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Lakip na usa mga itong mga viewers sa YouTube, no? I-comment sa atong YouTube sa DYRD Kasaligan. O makahimo kamo sa pagtimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Lito Maghinay, good morning. Watching diha sa Barangay Kogon, Purok 5, ning Dakbayan, Nela Gahit Hungkada. Shout out ko ni Nela Gahit Hungkada o Rosa Marie Hungkada o sa akong ugangan sa nganaminaw kada adlaw sa DYRD. Diha sa Anuling Kandihay, Perlita Perli Doisabas Remerata. Lanog-lanog jud ang DYRD Kasaligan diri sa Sityo Baungay o Sityo Bugnaw Tinibgan Maribohok. Good morning kaninyong tanan diha. Rizel Lanoy Andales diha sa Kabasakan sa Bayan. Good morning usab ni Belen Buchan, ni Fidel Lamban Apari Biwang, Doris Kaluyong, ni Mambete Matiga Humawid, ni Ma'am Dorek Goko, ni M. Sirikina, nagtimbaya ni Rosemary Inday o Paul Masirin, nga ito ni si Jobilin o Randy Lumayag, o ginoong manusap ni Sir Joe Galindo, school principal o Ma'am Chris Batingal, head teacher sa Manga National High School. Good morning. Gaudincio Umali, good morning. Mayong nga pagpamati po ni Cecilia Satera Calipes, no? Bungahan Antikera. Good morning, ang maayong pagpamati ni Kagawad Paul Pahang diya sa Barangay Mansaksa ning siyudad, ni Kagawad Sabil Ringka diya sa Buol, ning ato ang Dakbayan. Atong gi kontak karon ang Buhol Water, mga higala. Doon natay nadawat na pamalihog gikan sa konsumidor sa Buhol Water. Uban ato karon si Sir Victor Tambis. Sir, good morning!
9: Yes, sir. Good morning. Mayimbutas.
8: Live takaroon sa Tuan Tulumanon, DYRD Patrol Balita, si Atoy Kosap ni. So, kada ni kagahapon nga message ni usa sa mga konsumidor sa Bohol Water diha sa Purok 3, Barangay Dao. Matod pa niya, good morning ko, palihog balik pasibya sa taga Bohol Water. Kay hinay na jud kaayo ang agas sa among faucet o sa gripo. Mura nag-ihi og bata. Makalangay kaayo ing arong ting trabaho og ting klase. Purok 3 Dao at bangsa DIY aying compound, sir.
9: Okay, so Purok 3, no?
8: Purok 3, sir, at bang sa DIY sa Ayeng compound.
9: Sir, ato lang hindi pa mukos bayan ang mag check kung ang sa inungkat kay Paul at kay mga kwanta ng mga ato lang
8: sir, ning mamalihog lang ta sir, kay mirog hina imo signal da mirog, at bang sa DIY Purok 3 ipapangutana naman ang Ayeng compound diha. Salamat Sir Victor Tambis.
9: Sige,
8: salamat kayo, may buntag kanimo diha. Atong oras mangigala alas 6:43 sa kabuntago na. Hermes Malano, good morning.
0: Way palinay, di way RD kanunay.
2: Reactivate. Let's move, let's groove.
10: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
11: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
10: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
12: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
10: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
12: Go wellness, go reactivate.
13: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
14: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Pag Enervon Z+ na!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bali.

0: 616 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sombong batok sa ikathapan nga si Rony Flor Opay. Gikan sa lungsod sa Bacleon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Alas 6:58 ang atong oras sa kabuntagon. Way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nasikop pa sa kapulisan sa San Miguel nga nagatubang sa kasong statutory rape. Sina Barker Cell Remulador nakatutok ni ng maong report. Cell, pasok.
2: Lungsod sa San Miguel, gisikop sa tracker team sa San Miguel ang usa ka akusado dito sa gipuy-an niini sa Barangay San Isidro, San Miguel. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni acting presiding judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon batok sa mga akusado sa kasong statutory rape 2 counts. Ubos kini sa Republic Act 11648 of the Revised Penal Code, kalambigitan kini sa the Anti-Rape Law of 1997. Gibutyag basi sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Sa lain nga bahin, gisangat sa piskalya kagahapon ang sumbong batok sa usa ka gipakasala nga giingon na maligya og nagupot sa ginadiling drugas og nasiko pinagi sa bypass operation dito sa Barangay Tapon, lungsod sa Ubay hapon itong Domingo. Sis Masculado Uno Winarias sa iyang report.
3: Formal nga nasangat na sa piskalya kagahapon ang sumbong nga pagbaligya o paghupot sa ginadiling druga batok sa gikatapan nga nadakpan ato sa bypass operation sa Purok 7, Barangay Tapon, lungsod sa Bay hapon atong Domingo. Gila ang suspisado nga usa ka Charlie Boyles Yankee Cotanda alias Paliktik, 19 anyos ulita, walay trabaho o nagpayo sa Purok 6 sa samang Barangay Tapon. Kainumduman nga ang ginsakpan sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police ni Pahigayon sa Anti-Illegal Drug Operation nga sa maong dapit nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatahapan. Nakuha ang ebidensya ang gituang Cebu nga gimanabanang mutimbang ngadto sa 6.62 gramos o may standard drug price nga 45,016 pesos kapin kung kulang. Ang maong bypass operation may koordinasyon sa Biria, gigamitan og Arthur na tape recording device samtang ang pag-inventaryo gisaksiyan sa mga barangay officials o sakop sa local media. Panimbayaw nga ang pagpaminaw ni Sir Ray Solusia diha sa Barangay Bunot-Bunot, lungsod sa Buena Vista. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Inyo nabati ang ginatipukang bahay sa itong round buhol balita.
4: Round buhol balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round buhol balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round buhol balita.
5: DYRD Operation, Operation Tabang.
1: Sa atong Operation Tabang, dunay pipila nga atong hatagan karon o makadawat o tabang gikan sa mga loyal donors o sa uban pa na ito ng mga tinubdan, mga higala. Si Baltasar Payag, Cancer Stage 4, taga Kansumbol Bilar, Maribet Enhambre, doon na po'y problema. Lakip na usap si Nankel Vanessa o si Prisciliano Bugas. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, ug Purok 2 Dao Tagbilaran.
1: Salamat guys to Purok 3 Barangay Dao ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Francis Mahumas, ni Sir Jeboy Tabera sa Rollitz Auto Care, ug ni Ondoy Krista, ni Father James Darunday sa programang Baksan. Paagi ang paghatag-utaban sa STK Diner o ang mga Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, laing 500 pesos. Ang Hisel Bulaluan mutang dili halayo sa KFC Church, way laing restaurant diha punuan sa Acacia. O si Ma'am Marie Labi diha sa Ma'am Grace Labi diha sa Barangay Manga. Kini sa ato'y kosap mga higala ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung mayong bumtag ka na itong

0: Alas 7:03 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca. Adto wa og palit na.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa kahimtang sa panahon, ito po minos Leonard Samars, pagkasama ay butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ano yung akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon na imo ng usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression, gibana kini basis sa tanang available nga mga data na kini maimutang sa 1920 km east of southeastern Luzon o na kini sa coordinate nga 14.7 degrees north 139.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O ganoon nagnaigas tinis o mga paghurusangin ng kabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon sa amihang kasagpan or northwestward nga doon nagigusun sa perog 25 km matagtak na. Base usab sa forecast track sa Maung Bagyo, kini Maung Bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility o mga adlaw sa buntag man or sa hapon. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya og local name nga si tropical cyclone nga si Kuwaine or tropical depression nga si Kuwaine. Base usab sa pagpanabana, kini mao ang bagyo ubos ang kanyang chance nga makahimo o paglandfall sa kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kini mao ang bagyo expected ni sa sunod nga mga adlaw i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaron ang ato ang forecast, ang trough of tropical depression o ang extension sa tropical depression nga nasa gawas sa nasod may nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na sab sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang eastern Visayas, lakip na sab ang Caraga region, Davao Oriental, Misamis Oriental o ingon man sab ang Camiguin. Kining mga lugar karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpunopakilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa bangbang bayan sa nasod, og ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og tikbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usay adunay managumon na kalangitan. Og ingon man sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanopakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagigikan sa aming silangan nga may mapuslabi dito na pita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang kadagatan ning mga lura kasarangan ang mga pagmalon. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagigikan, mahinay nga ngato na sa kasarang hangin nga ang iyang direction is usob-usob or bayabol nga nagigikan sa nga mao mo pasrabi sa tibok Kabisayan ug ingon mo sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon mo sab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw mi sidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:38 sa kahaponon. Denela lang ko to, kinenagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bora de Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayong Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita, din sa DYRD, ng Radyos Katawhan. Dagang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minuto sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang mag na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Mayra E. Mayra E.
7: step into your Myra era.
1: Dugan na unang balita sa mga bahin sa itong naso, nagpadayon ang LTFRB sa pagdungog sa mga petisyon gikan sa mga grupo sa transportasyon. Kabahin kini sa Usbaw sa Plitihan. Kinigdugang balita ni Mabati humani ini.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
8: DYRD Worldwide.
9: Arita, sa tundungan mga greetings. Good morning ni Sir Sammy Milo, Ma'am Angga Milo diyan sa lungsod sa Albor, ang iyong pamilya. Sige, tanaw ka na itong karoon sa telebisyon. Karaadlaw, gina sila mong tanaw sa telebisyon sa atong mga balita, mabuntag. Good morning diyan ninyo. Ang usahab, maayong buntag usab ni Bibitero, Suchitero, Nestor Carter, Claudia Carter, si Dinches Buslon, diyan sa John Dave Aggravate Supply, diyan sa Empire Street, Tagbilan City. Naminaw karoon, huwag iya pong anak, huwag apo, nga sige pong paminaw sa DYRD. Maayong pagpaminaw usab ni Lito Maghinay, good morning. Good morning usab ni Ma'am Delia Chua, naminaw ka na to karon diha sa Taloto. Si Ma'am Zenoy, Ma'am Chema de las Eras, nagtanaw pod. Usab, nagtanaw po ka na to karon si Ma'am Linda Pasco, Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, good morning. Maayong buntag usab ni Sir John Maraginot, Sir Emerson Pinos, Ejid Guzman, ug usab, good morning ni Sir Mark Pernia. Maing buntag natong tanan.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dita excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.

0: sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bali.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito nga ito sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, nakapayan sa Tagbilaran. Giserve sa Senate Impeachment Court ang subpoena nga ito kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga nagamando kaniya sa pagtistigo isip saksi sa prosecution sa impeachment trial isip sa iyong igsoon nga si Vice President Sara. Duha ka kawani gikan sa Senate Office of the Sergeant at Arms. May biyahe pa ingos Davao aron personal usab nga i-serve ang subpoena nga to sa kang Mayor Baste nga motungha sa Senado gikan sa September 28 nga to sa 30 alas 10 sa buntag. Kini ang ikaduhang subpoena nga nadawat usab sa buhatan sa Mayor sa Davao human gibawi sa korte ang unang subpoena nga naglambigit sa kausaban sa scheduled presentation sa mga saksi sa prosecution panel.
3: Maglusad ang piston o duha ka adlaw nga nationwide transport strike.